0: tukana tsela tsa botshelo ya mare di se ka patelwa ragadi yo taba ga go ya kwa gala batho ba bolela batho ba bolela ka setsebo gore bona ge motho a dile phathe go ba dile mokete e se ba fetse go ya kae bona ba tsena kae bona ba tsena kae ke ra ba tsebo gore motho le go shalela a dia phathi ela go tle jwang le gona o idile ka mabaka a mafe batho ba bolela mara ba kwele ragadi ba ka sa bolela ke na shele le go dimo ga mashashane se bona
1: okay shele e tsela fam di mela mara wa re gona go bea
2: ta wa lo ka man
1: yebo
2: go tsare lwane se ka mo ka tsong ga di tsere ox
1: yebo
2: ya ra go lo ke mela le ra ba ra ke mela le ene
1: for the what
2: a ke tlile go di thola ke go rakana le machila ba tshwara di tshini ba nna ke rena re ba di tshini ba tshwara ba re patisa di 1 rand tse di 3 rand tse bona ba raena botlhata ka re ba di tlina ke
1: di 1 rand di ya kwala ra go lwela 5 rand ene net le nna ke di patetse 5 rand kae ka
2: eh na nna go re patela 3 rand e sa le ka ona
1: ba mfatse tshwe nwe nyane ya gore le ge ke thusa ka ba ka tshwara
2: ya ai rta dia ba mara gur narna ba ka re ba di tlina wa ga mu so a hiri ba ba di tlina wa rao
1: che di nwe ba ba ba re dia tlini wa mara wa bona re go tsena ka mo ga re rai khona
2: ha wa ni ke
1: 5 rand ka ke tlore tsa tlile nwe ka name and shame ka re bolela ngore toilet tsa kai
2: tsa kai ya
1: go re ba tswa ba ba ba thome go di tlhakisha
2: na ba eh ya rahadi le ona no kidinana na rahadi ba ba ba ba bolela mang ba ba bolela tla ja se bona ka ba di tsena tsena bona ba tsena mo kae
1: ba tsena kae
2: eh ka ke khatwa gore a nyale nto e sa fela
1: eh ke khatwa wa tseba ena rudia
2: o dia ya ile wa rena ba thura re a bolela wa ja se bo tsiba bolela wa ja se ntse ba bolela ene ba bona re ke mshado
1: Baru udira le nyalo a sa pentanto.
2: Ba tsena mo ga ke go hatle neng ka wa re ba ke nyalo pele ke tsone ke pente.
1: Udira le nyalo ka ra le tema.
2: Yeah.
1: Hey o levo. Okay, ere kwe voice note tse pedi e chama fela lo tsama la fa mo shate. Mara wa ke bona gore tsa joy re sa monate. Dumela we shuhle.
3: Dumelang bo sbola
1: yebo
3: le kae na
1: good
3: na go sheya ka ya go hlapa
1: okay
3: ke hlapa ka Lazarus ga khudi
1: ah ke ka half past mo ere ke tsora mafelo wa mogala okay 0860002452 ke tsora mafelo wa mogala mushati
4: motswala
1: ke motswala ke ngona ragadi
4: Ai, ke tsoga spala masho ke sa wile mtswala.
1: Yes mtswala.
4: Wa tsaro irala nka ka ragolo.
1: Yeah.
4: Ragolo wa pale draba mtswala. E re batho ba ro wa buima ba ndro wa buima mtswala.
1: Kuru wena o sta 5 rand. O ga tsene ntwane o ga tsene toilet o ile o rwala dilo tsa wa di busetsa gae.
4: A go re ke go ntwa ke rwele morwalo wa tsala.
1: Di lo ja o di busetsa gae
4: gore go tloa ke ruele di phalelelo ja ka merwalo ya ka bo ka boela le yona morao motswana
1: a go tle motswana
4: ene wa para kurwe ke le draba ene le ri a twala le draba ke
1: di a twala man
4: ai wa bona ja rakhali
1: eh
4: rakhali ena wa pa le draba ba tshwa ba ke re bona ke milomo
1: mulomo mude
4: Motswana e go memile ka hae ya ka nkrita ka hae ya ka wena go tloga ba ke njaja motswana.
1: Yeah.
4: Wena nga no go fanya o rele ja o rele o tlo le tema laka. O tlo le re ga ya terriane wena le rela ja je ke dilore wena o don diele jo.
1: Ibile go file di jo mahala.
4: Go file mahala ibile go memile mahala. Ah wa motswana ba tswa bona ke maka mana re tlo le sa fatsa.
1: Yalo mzi.
4: Sho wana rakhali.
1: Itsola fa mushate wa tswala we tabisho. Ye, ke mphatlala cha, dire phatlala cha le swisi ngwana mam. Gora le re amogela le tshechile le swa la mukivelo. As good dinis gama minzela.

0: Boso ke manga tabs a bero na faole questo le the josh o le siala ka mputsa gore boso ke bang o kwile kirele molamo ba banwa ka mata ke polo music ka fa fa ye ke mapiano saulo le siala ka aya si piano ke le kompo ya ke le kompo o ka re ke le piano ka pele ke le kompo ka fa fa o bubble gum pikinini shovingolovani dan ganda ganda wa nkosi ka fa fa o le tkz ekwaitom ba re fella kae tumela fa mushate
1: all right
0: do go bang
1: a go lo ka wa na mulamo ka tshwara ho tshwere ke mulamo na ka maka mulamo
0: okay bolo tsho bana fa mo sha te dumela
1: tsanta
0: e tera
1: re go mo depo
0: as good as mojero
1: ka go na go lo ka mana kwa re mana ke ka mo sentirini
0: la dzi
1: a wa man go na mana kwa ito go bo fa kamen
0: kwa ito ne okay, rale wa malatswi e kwa ito. Okay, rna le one kwa ito, rna le one okay. Mlamo, mlamo ke bolo. Okay. Tumela fam battle of the generous.
1: Fanta.
0: Hey, tara.
1: Wana mkhalabe Eric ni munna wa ruguru mo ya mantata o tswa ka ya munna mlamo o lwa ka mata mlamo o lwa ka mata
0: bolo music mlamo o lwa ka mata tshwela FM dimela
2: fanta
0: e tara
2: abuzo
0: ah shabuze
2: ah kharoman kuma mushu
0: yeah
2: ah le kompo ke lo
0: le kompo eh saulo le tsalaka okay, right. 1-1-1-1. Marabolo ki baba bedi. Okay, to my left. Dumela.
1: Malamu wana kamata.
0: Malamu wana kamata. Okay. Irizara mafella 0860002452. Dumela mshate.
1: Mr. Fantastic.
0: Yabo.
1: Molamo.
0: Okay, Cesara Gore, ye to bang the foka. Okay, ye to bang the foka. Ye to bang the foka. Ye fe. All right. Yetu basofoka ke king mona daga bolo music molamo moroga fortla ba re tlo tsara fa le go legend corner mo re tlo go bona fa o le skipa chabalala wa skipa sa zasha ke mo tu basofoka wa beke ye go battle of the generous boss

0: Kiana Kosha Yarena go Battle of the Generals Boso Kemang Kosha ye itubile sefoka tumela fa mashate wa tsone wa tabisho ge le gore kona sa jotile cha selmoya saga go tsiba gore ye ke mpatala tsane ga re roba le o se pela le boso strata ngwana mam ya e ke na fa le Mr. Overdose re tloba tlotsa ra fa le go Mogale ka kapa re tlo tsara fa le go legend corner go me Mogale re nang le yena overdose
1: good morning Mr. Fanta dumela ke le batile je ke le dumedisha ka moka ma re be she le di gagabi
0: ka moka ma re se ba thaba bo she go ka moka
1: yeah
0: le ba ofofa ga le sfielo
1: ka moka
0: re ba dumedisha motho yo re tlobolla le yena ke motho a ile a tuma ka kosha ye

Rija Joy le digagabi le maribishi. O ya kae le khono o mo kae re botsa ka mogala go 086 000.

0: le roba chabe selo oya ya
1: ke tlhapa ka yone fela ga ke re o tlhapa le gona o ya le gore na re tlhapana go mang gape nako ya go
0: tlhapa
1: o bolela nete wa tseba fantastic o sepela le mabaka ge o ka di bona o bolela ka thaba tsa go tlhapa
0: ke tlo ba ya gago ge ke tlo rona fa le 22 ya ba ya gago ya ba le ya Kate ra kwa gore na ye bo se ke fe o tso re na le moshomo gore wena na go ka mo go tshecha on room le kosha
1: ya o tlhapa lo ka metla
0: eh
1: all right awa wa ga yo fa o shalala o faela tla bokile ga ile ke le boga
0: le bo maredi o tabatisa
1: le bo maredi maredi o tlise o bare na go shele bare e betse bya wena
0: gadit
1: gana bare le ya re bolela re na go biala bare ke tla go botsa ga botsi ga e betse ga e betse
0: Yeah,
1: all right, ere ke le boge Mr. Fantastic Labour Tshilitse kwa gae. Rena re tshola pele go thumeletsa meketeko ya go di Africa le go ono ke mokari le go lebelela maitshwaro a baswa ba o ile gore ke dinga ka tsa setso. Ge o ka lebelela mehleng ya le go ono ke baswa ba bantsi kudu ba o ile gore ke dinga ka tsa setso go mme gona fa o re lebeletse maitshwaro a bona gore na ka ba ile gore ka fa o ile gore ba itshwara ka gona ke ka fa o ile gore ga botse motho wa ngaka o swanetse gore a itshware ka gona na.
0: O tle go tshwara taba motho o tshwara taba gape dingaka tsa one bele ko rwa tsa re keng gore motho wa one gore wa tsa ba rile ko alafe ka thobalang
1: yo mongwe o laola ka video call
0: e batho ba modimo o alafa bja motho ka thobalang
1: le video call video call yona o tla ntaola jona ka gore ge motho a laola ba re khuetsa moya wa khuetsa namile ke khuetsa mo selathe ke bathelege o tla do felelana ka mphapošing moya wa gona
0: etebelafemosete watse o le botaniso ba babedi ba bararo a ba tsene ba re botse gore ba ikokona kae moraga fa re tsene falego o tirile rena ya tšatši la lekgono thebelafemo o ya kae tšatši la lekgono nakia stadium mabagabaga Chaliginas. Tabel FM Dumela Mshad. Okay, 0 6 0 0 2 4 5 2 Tabel FM Mshad. Okay, 0 6 0 0 2 4 5 2 ri akai le khono ba go kokona ba kokona kai ba ile ngore bo be ya batho bo be ya bomang 0 6 0 0 2 4 5 2 okay a gona motho Cesar okay o me fello show to the FM Dumela
2: oh Mr. Fantastic
0: le kai
2: ar te long wel o bagozogozo
0: yes gozogozo
2: ya mo dilote bo amaskra
0: ya okay amaskra le tsara mafelo re tire long e ghetwa yes okay go se na motho le ya kae okay a wa ga ona motho right ke boletse ka rena ke ya e ke trafa ke ya ka mo Orlando ke lo kuka cup mushat
3: Mr. Fantastic.
0: Amen.
3: Rona rona re aka mo JH Moloto gona ka mo tshigalo godi.
0: Yeah.
3: Ya u tloba wena le meeting wa rena ka mo wa 36 re ta ba re gobokane ka mo ka mo batho ba wa 36.
0: No re a leboga kere.
3: Ya leboga fantastic.
0: Okay. Jamie Viti ni kichabu kwa malumu mashama itili Lady TV show. Okay, naja na mileja achwa kichwa. So, nukukubana kape kwa sasa le kile chaji.

Dumelang baratiwa ba thobela FM go tle go tle mo le ka ba le gona le dimedisa ke moruti serokolo go tswa ka Bakersfoot kereke ya God in Action Baptist Church. Bana ba shoba rate hang le ntlo la modimo shele bukeng ya Genesis. Tema masuma mane le motho o tee re bala temana ya mathomo re bala temana tse tharo go hare. Ya mathomo ere itse ge go fitile nywaga e mebedi farao a lora a eme nokeng ya Nile. Temana ya masuma a mararo le metso e meraro yone ba le ya ka tseleng. Bjale gomme farao a nyake monna wa tlhaloganyo yo botlhale a mme e be molaki wa naga ka moka ya Egepeta. Farao a ke a dire se a beye batlhapetse mo nageng e mme a ntšhiše batho karolo ya botlhano ya tse di bunwago mo nageng ya Egepeta ka nywaga e šupang ya mogora ba gobele dijo ka moka tša nywaga e mebotse e tla go bjala. Mabele a kgobokanywe ka molao wa farao mme dijo di bolokwe mo motseng ke moo dijo tše e tlo goba sešego sa naga ka nywaga e šupang ya tlala ye e tlo goa nageng ya Egepeta ke moo naga e sa tlo go senyaga ka tlala. Bana bešo a mantswe a mabotse re a rutang ke lentswe la Modimo kgoši ya Egepeta. Egepeta e mo Afrika moetapele wa Afrika a bona lehumo le tlang a lora. Afrika re soka baetapele olora ka baka la gore lehumo le gona go emetse fela toro ka morago ga ge toro ebile gona go tlhokegala gore gobe le monna wa bohlale monna wa tlhaloganyo e be molaki e be ena mohlokomedi a tlo kgona go tswetsa pele toro ya ba leng ko pele a ke Modimo a re thuše bjale ka bašomi ba Afrika Borwa gore bašomi ka moka re be bohlale re rwale toro ya baetapele ba rena. Baetapele ga ba lone rena bašomi ka moka re rwale toro ya baetapele ka bohlale re e beakanye gore nakong ye o sa na le mokhura re kgone go beakanya le kgone le ke itira boipiletso go bašomi ka moka ga gone taba gore na o ka ba o gola bokae o se kwanyatsa mogolo o golang mo mogolong oo lentswe la Modimo mo le re a beye karolo ya bohlano o kano beya 5% ya mogolo wa gago gore ka moso o tlo kgone go phela ka ona bana ba gago ba tle ba kgone go ja ona bašomi ke a le tlhotlheletša a re be motlale ka go beeletsa le re lentswe la Modimo mo re badileng gona mo e re ke mo dijo tše e tlo goba sešego sa naga ka nywaga e šupang ya tlala. Mošomi wa bohlale ke wa go tseba gore le kgono ge maoto a ge a sa kgona mokuka matso a sa kgona mokuka mahlo a sa bona ditsebe di sa kwa kgopolo e sa bereka a tsebe gore ka lengwe la matšatši go ka sebe ka tsela eo a re go sa kgonega a beeletše gore ka moso a tle a kgone go ja mahumo a mo labeeleditšeng. Re tshwenya ke bašomi ba ba jang ka moka kgwedi e fedile ba ja ka moka ba bangwe tšhelete ya bona ga ba tse gorena ba dirileng ka yona ba feleletša ba bona kare ba digole e nnyane gore o humane monna le gore na a to yaka ke e nnyane o humane mosadi ore yaka ke e nnyane ba tlholang pherefere ka gae ba tlholang pherefere mešomong ba tlholang pherefere tseleng ba fetša ba ye ba corrupt ba thoma go senya ba dira diphoso tše dikgolo ke a leeletša lekgono bana bešo lentswe la Modimo le re a re be mohlale a re be letlhaloganyo ya go kgona go bea re ba le mabaka re tseba gore ge e le marega selemo seetla ge e le selemo marega a tlotla so re na re lokišeng gona jale re tseba rilo tseo ka moka diatla ke bohlale letlhaloganyo bašomi a re be mohlale ka leina la Morena Jesu tate le ka se tlhabe ka mehla o ka se dile go swana go na le motlo o tla go thata fa ona so a re reng go sa le boleta o sa kgonega re beakanye le go ka bona lo ka ra go kgone mare be a bonnyane fela ka leina la Morena wa rena Jesu Kriste a re rapeleng. Modimo wa rena ke rapelela bašomi ka moka ba tlogele o tenyatša ba tlogele go nyatša megolo ya bona bašome ba e tseba go beeletša ka re ka lengwe la matšatši ba tla phela gabotse. Amen.

0: lo ka mehleng ga reisho nnete ke gore le sa duetsela pele go thiba thiba le na kana le lalang se shupa nako ka mehlang le tabegele le gare le re tsorela metsotso metsotsona di iri matjatji le dibeke ya ba ile gore ka nnete nna le wena mothile tse mo gae re khwetsa ka pesebaka sa gore re kopane gona fa mafateng a matelele a dia le moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gansheo la Afrika Borwa na ka leina ke matlo ke toga morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe magage shudumelang tlhem ke le tsamisha fa ke na le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletse mogolo wa mananeo a thuto go mme ka gore yalo re re a re tseneng mmogo go labaswa lenaneo la thuto ka masala youth ke yona ke a leboga ke a leboga moruti rone lesudi ka metlha ke ne ile gore o a bia ka nyamaga gešo re lebeletse molaetse mo botse wa tlotlheletso ke lebogwe fa le Mr Fantastic a tsa se bola mo defo o gonne go tsoga le rena le mesonye le kono mme tso ga bile ke shupa fela go itjela gona kwa iringela ya bohlano ke nako ke a tsiba gore bile gona magage shilo tsogile le a hlapa le ya mishomo nya lena ya go fapana gona le ba wile gore le bona wa tsiba ba ya gona ka fa le malapeng aba wile gore ba wile ka mahlong ba imana le bona ba itukisha gape bo sile ke mokibelo ba ya gona kwa maokelone nkuwa go ya go bona dingaka le ba o kimaga gešo hlapang hlapang hlapang ka gore ge motho a tlhapile o tlala ka ma follow follow o tswa ka mogare ga mmusho wa ditshele motho ga tlhapile o ba le go itshepo magagešo ba tsaba le ga shoma moshumo wa tshaba diatla a re tlhapeng re tsine ka bophelo bjo ke le ka go pula ga botse ka la bobedi magagešo ga se ra ba gona ka lebaka la kgašo ya papadi go meka gore yalo re ile go kopantšha lenaneo la rena la batho le ditokelo le la youth ke yona bjale tabe e botsebotse ke gore kgodi yona ye ke kgodi ya bašomi magagešo ge e le kgodi ya bašomi ka mo letlhakoreng le lengwe le rena re tswela pele go thumeletša meketeko ya kgodi ya Afrika bjale le kgone bathiletse ke nyaka gore re gopole le go tsenaganyane gona ka fale molaotheong wa naga ya Afrika Borwa kgaolong karolong ga botse ya bolesomehlano ke mo ile gore gona fa o ge re fitlha wa tseba re tla khumona e le gore ya rutwa ka ditokelo magagešo ye nngwe ya tokelo yeo ile gore nna le wena re na le yona bjele ka badudi ba naga ya Afrika Borwa ke tokelo ya go kgetha tumelo yeo ile gore e ratwa ke rena ebile gape go botlhokwa bjang gore yona tumelo ye nna ke ikgethela go yona le yeo ile gore wena o ikgethela yona ke mo ka magagešo wa tseba ke tumelo ye re a e tlhompha ra tlhompha tumelo tsa batho ntle le go nama e le gore re a dinyenyefatsa bjele le kgone ke nyaka gore re lebelele maitshwaro a dingaka tsa baswa magagešo baswa ke dingaka ka bontsinyana mo e le gore ke dingaka ka bontsinyana tsa setso le ge re sepela gotlhe fa wa tseba ba bonagala re ba bona le ka meaparo bjele e reng ke tsee mabenkele ka morago ke tla ke kgone go tlolola tabe ye ga botse na ga botsebotse ke lebile kae
1: o ya ga o ya 50,000 rands go ra loka win at life with one life o seke wa lebala go tsenela mo websiteng ya rena go www.thobelafm.co.za goba o romele molaetša wa SMS o re one life o dira sekgoba funeral go 45849 dula o theleditše ditlalemeso le nna le Thabo le Joy la ga mathato e ka ba rena re fetolago bophelo ba gago SMS ke 150 fela di-SMS tša mahala ga di šome one life insurance ke company ya insurance ya bophelo yeo e ngwadišitšego le FSP melao le puelo di khwetjagala interneting one life changing lives
2: La Duma Hardware, your one-stop shop ya gago. Yo e tlhokomela go nya kwa tsa gago ka motho go aga. E go fa light duty frame door ka 199.90 fela. La Duma heavy duty wheelbarrow ka 599.90 fela. Geta go mhuta go fapa fapana. Ya steel doors. Khwetja e tika 2799 rand. Ge o reka ka La Duma loyalty card. Special says 24 go feta 24 May 2026. O gopola go na le mokitla ka lebenkeleng. La Duma. Where you safe and score.
0: Ke le sumetela metsotso go itjela gona kwa iringela ya bohlano ke be ke bolela fa ka taba ya maitshwaro a baswa ba o ile gore ke dingaka tsa setso magagešo ke lebeletse gore ka nnete ge o ka lebelela bongaka bjo bogotlhe fa go ngwe bile gape o le khumana so tse gore motho ke ngaka wa mona gona kwa di gokagano ntse le a go motseba ga botse twim wa rena bana yo ene yo ga botse go ile go ithutaneng fela so ga semola tsamaga gesho tabe go lokolo yo ile gore ya tshwenya ke maitshoro a dingaka tse tsa ba somaga gesho maitshoro a bona ke yo ile gore a tloga ke moka a sa le shedwela re ya bona gape re ka mogare ga tsaba tsa mafaratlhata technology mola le mola maga gesho di gokaganyo tsa le ago batho ba bolela sela le sela le sela le sela sa go se fele ba re ke bona dingaka tsa setso bile gape dingaka tse gona le ba o ile gore ga ba duratsa gona ma ile gore ba di homola nne bile ba tshilitse ka bona go le botlhoka biang ka gore tabe e kwa re ya re tshunya ka bontsinyana bile ka setšhaba ka ge ile gore a tsiba gore bongaka ke taba ya pitso bongaka gape wa ilelwa bongaka gape bonyaka motho ile gore wa tsiba ke wa botlhompha gore ke moka le yena e be ngaka ya ya seriti dingaka tsa le gono di phela di le ka mogare ga ditabatabana tsa gore ba radia batho dingaka tsa le gono ke dingaka tse ile gore wa tseba ge ba le ka mogare ga tsetsa bongaka bile gape gona fa we le meaparo ya gona ga e sa kgatlhisa mebino yona ga re sa bolela batho besho bia le ka nyaka ba o ile gore ba filwe mpoye ya bongaka mengwageng ya go feta ba thomile mošomo o ngwageng wa sekete magolo senyane masome senyane nne 1994 bile gape ge ke bolela ga bjela wa ba gotse ka gore ae le ka mola go tsela tsa motsentso gore ba fitlhile ka bona e le motho wa maleba ba o ile gore ba katla ba shireletsa seriti sa bongaka bja setso le sometharo la metsotso o itsela gona kwa ireng ena ya botlhano a re tsemolotsana ka morago re tle re kgone go tswela pele.
2: Fiona. Motivelo mongwe le mongwe o thoma ka ira botlhano ka masa go fitlha ka ira botshelela mesong.
0: What

0: ke pleasure tsa manyalo magagesho are ke lo rile ko sha yo ile gore ka netseng ke le ya ratwa ke ma Africa borwa kudu ke lo rile e ge o tlhapa wa tseba keng o lo raga botse o lo rata ba tshedi botse tsa dipala monwana e ge o tlhapa go ka dire ge o ya go robala wa tlhapa ke go botsa nnete o ile go lora tsa mohuta o fela ge o ka dire ke tla tswa ke di bona a o ile go lora ba agishane ba go tlhatsetse ka mapaka le some se soile metse tsomega ge shuru itlo gona go iringe le ya bohlano ke gona moshate wa tsebo le boithabisho bogona fa bo doctor Malisa magagesho ba o ile gore ke ngaka ya setso re lebeletse go busha seriti sa bongaka bia setso magagesho bia le ka picho re lebeletse gore ba sa ba ntse ba ka mogarega bongaka bio magagesho ga tsebo re ka moka ba tle ka picho naka gore re tlabwe ke mekgwa ya bona doctor Malisa bosile mogolo wa ka ke le locha ke le amogela go thobela FM ke kholofela gore a wa le tloga le robetse ga botse thobela doctor
1: mane kate le batheletse re ka re thobela
0: re le boga doctor re le boga taba ile gore se re mesong ya le khone o kitumela gore le lena bile ka nga ka setso re ka se re ya letlaba ka gore e go tlefa re ya e bona lena le thomile go shuma moshumo se mmusho ngwageng wa sekete magolo senyane masome senyane nne 1994 ibile gape re ke bolela ka se sebaka wa tsebakeng le gotse le motho yo mogolo ibile gape ba bangwe ba dinga ka tshe ba tswa matsogong a lena ba rutule ke lena gore nae ba ile gore ga botse ge motho e ba ngaka o sepela sepela bjang ke nyaka gore ke le fe sebaka wa tseba ke le dobo tsa batheletse gore na e ka ba ile gore ga botse motho ile gore ke ngaka bongaka bio o bofilwe ke ba dimo ba gabo o swanetse gore a phele phele bjang ke nyaka gore ke tle ke tsema bankele pele ka morago ga mabankele putisho e leng karabe yona go ba le re arabele yona ka mokgo ile gore mang le mang o tla khoshisha gore bongaka ke eng a re tsema bankele
2: she gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikela le segoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
3: Bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mono ga Atlantel, re kwešiša gore go bohlokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a hwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlhoelo.
0: Are doctor le ka tsena pele?
1: Manekiti le ba tsene tshe ke sa busha ke re thobela. Ngaka ya setso. O swa
0: nkelele ke go ntsha loud speaker ye o gore ke mokagele bolela ka fa re gone go lekwa ka botse ke tsebe gore ge o ka dubulela ke mokao bo ile loud speaker go dukhumana o tshelela memo ya ka mo morago mashata a mangwa ile gore a tloga ke mokaa dira gore skara nama ile gore ipsina ka polelo ya lena le ka tsela pele.
1: Ke kwala ga botse gona jole
0: a re tshelang pele
1: ngaka ya setso ke motho o ile leng gore o swanetse go phela byang a itshware jwang ke ngaka ya setso ke motho o ile leng gore o swanetse go selekegi go selekegi go selekegi mo ka gare go setela le go tshaba modimo le badimo go ka gona go tshaba modimo go ba go tshaba badimo o tlo gona go ba ngaka ya maleba ye hlomphegilego ya setso ka ba ka la eng ke re jwalo go tshaba modimo le badimo ka gore pele ke thusa molwetse ke re go ke gopela go modimo le badimo kere ke gopela molwetse shu le mothushe a fole ke bolela ke gopela go badimo bale ke ka mo ke reng go tshaba modimo le badimo ke a leboga
0: le bolela ka taba ya go tshaba badimo taba ya go tshaba modimo ke dumela gore gona fa o ga botse le bolela ka taba ya ya tlhompho le bolela ka peka taba ya go selekege ke gore se ka di khumana le gore motho ile gore o tshiwa le ke melodi ya makaba e ge metsi a ela ka thokole o yela le wona ge metsi a ela ka lehlakoreng lela ke moka le wena o elela lehlakoreng lela a re lebelle gore ga bia le go ka mogare ga bophelo bya technology gona le dikgokaganyo tsa le a go mola le mola le mola ka gore motho ga a tshofu khumana ile gore e le ngaka wa khumana ile gore wa tsiba keng a ka renka nka go laola wena o di tshulo gona fa o polokwane ke le mo Gauteng gona le dilo go thuki di video call di WhatsApp di gona gona ma ile gore re dire taba tsa mohuta o pele ke nyaka go tsiba ka tshipidisho ya maleba doctor ya go ala fa molwetse go ba o laola molwetse ge ke e bia ga botse gore na ka mo lehlakoreng le la ga bolena ka mo tabeng tsa go laola molwetse go ala fa molwetse ka tshipidisho ya maleba ya sedimo sa ga bolena botse bo tshwanetse gore e be bia
1: le putshiso ye botse motho o tshwanetse sa mathomo ye motho o tshwanetse go ba le lefelo la maleba la go shumela bongaka bo ba setso lefelo la gona e be la go hlweka le yena a hlweke ke moka lefelo lena motho o la shumelago ka gona bongaka bo go tlo ba le go ikilela ka gare mo e leng gore go tlo ba le ditaola ditaola tsela ke tse re di shumishago ge re utswa ka leleme le la re tsore ke x-ray ge re le shumisha ka leleme la rena ke tse o re di shumishago go tlhatlhoba motho gore re bone mathata a gagwe ditaola di shuma jang ditaola di shuma fela ka go khuetsa moya ka gare ga tsona ra di butsisha tsa re botsa ditaba ke mo ka ra hlathollela motho wo a nyaka go thusa a dile go ngake ke a ra dile
0: ye ya go khwetsa ile gore le ka ntaola ke le mmomi a go ya kgashelo le ka gae kana go yona ye ga e ka se gona ga le ka gore motho mo kutumela gore dimphotsa lena ga di swane
1: aga ke mo mathata a tshomang gona jwale
0: mathata
1: se mathata a tshwa ke mo mathata a tshwa ke mafarahlahla bongaka mafarahlahla le a sepela le molekola ke re motho a selekere wa tsheleko ka lebaka la eng motho ke rile o ba le lefelo la mo a shumela a ba le lefelo la go hlweka la ka mo yena shumela go gona ke ka mo ditaola di shuma gona jwale ge o thoma ke go laola o le Gauteng nna ke le ka mongwa kong ya ditaola ditaola tsela di tlo sepetswa jwang ka gore re bea le phuthulla moraba fa fashe ya ditaola tsela ra lebelela dilo ditaba goba dilo ka moka ka kakaretso tsa ka bogoshi ra re aga na ga shi le tlo tsenelwa ke manaba ge ba tswella ka tshuku a gore jwale ge re thoma re shumisa mafarahlahla je tlo thoma go tshwatsileng ke mo thelete thomang ke re go lekega go tlotsena gona ka gore go ikhula go tlotsoma gona fao
0: ke a lekwa doctor ke masome pedi tshela a metsotso go itswela gona kwa iringele ya bohlano ke gona moshata wa tsebo le boithabiso batho le ditukelo youth ke yona maitshwaro a baswa magagešo bao e le gore ke dingaka tsa setso wa tseba ge ke tsena kereke doctor ke a tseba gore nna bjele ka kate ke tlabo ke nyaka moruti e le gore o nketile pele ke moruti e le gore ke wa seriti wa ona ma ile gore wa tlhomphega bile gape le yena o tla ba a tshaba modimo moruti o la o re khumana ile gore ke yena go tlefa o eta bolela se bile gape a re botsa ka fa o ile gore yena o gona metlholo go ba wa fodisha ke mongwe ile gore nka re sekwane le yena fela wa khumana motho mo wa gahlegile ile gore wa moshumela ke lebile kae ke be ke nyaka go bolela ka taba yona ye ya go ba le seriti le sephiri biole ka ngaka ya sitjo doctor botsobotse ge o le ngaka ya setso yeo e le gore ke ya nnete le yo e le gore le yena gore ke yena ngaka ya setso fela e se motho wa maleba batho ba babedi ba botsobotse doctor re ka ba lemogabjang re ka ba bona ka dikadifore yo yena yo gabotse o dunya ka gona ma e le gore o ikhola ka batho yo ke ngaka
1: ka moka kamoka monageng ya rena ya Afrika borwa ye re busa ke molao ngaka ya setho ya register a ba le certificate certificate sa ba le PIR number ya gagwe go tshwana le mooki o la a tswang sekolong ka lefapeng le la le rena le reng la sekgowa ngaka yela gore re tle gore ge ga sentse re kgone go tlo tshwara ngaka ola a khantselwe a ntshiwe mo bongakeng ola ka seto go tshwana le ge a tla ba a shoma tseo di sa tsamaisanego le molao di ganetsanago le molao ke ka moo ke rileng ngaka o ba le lefelo la maleba la go shomela gore ge re monyaka re mokgwetsang ba go khutsa o tlo bona ba shomela kudu ba ganelela kwa mafaratlhatlheng mara go sa fe go ene le mathata a o tsebe gore o mokgwetsa kae setifikarata mo godimo ga sona se ne le ngwaga o mongwaka e tshwasišitswego ke ka yona setifikarata sela se ne le nomoro ya gagwe ya gore ga a tshwere molwetsi ola se se ka tlhagago re ka mmitsa a tla mo pele ga kgoro a sekišwa gore o tseba eng ka molwetsi wo goba ka seo se šomilego manekate le bathieletsi
0: lefiwa mangwalo langwadišwa
1: more
0: gomme ge ba lefa mangwalo ka tsela ye ebile gape ba fa le botlhatsi bja gore yo ngaka malesa o šomela kae
1: ngaka ye ebile e ka fase ga mokgatlho ofe wa mangaka
0: bile gape le na le megatlho ya dingaka
1: more
0: hei ke
1: jwale gona mowe bofora botla ata ge o bona ke ka moo go o bona motho a re kontšha koma tšhelete ke mola ke reng go se lekege mola ge o tsebe ora ga o a tswalelwa go neša pula e tswa ka gare ga mathata a ditaba tše di sa go ameng ge o tseba gore ga se wena wa go ntšha koma e ba kgole le tša koma
0: o tlatla gore o bolaela bana man
1: morena
0: botsebotse dimpho tša lena bjele ka dingaka gagaga di swane gona le ba o ile gore motho a ka ba file gore hei wa tsebe gore lebeletse taba ya themana le lekona ngaka morwane o tsea maemo a pele ge re lebeletse taba tsa koma ngaka mashamaite ba tsea maemo a pele ge re lebeletse taba tsa go elela goba walafang ke re nka re walafa bokgwana ngaka lamola ba tsea maemo a pele ke gore maatla a lena ke moka goba dimpho tseo e le gore lefile ka tsona gagaga di swane bjele ka dingaka tsa setso nna ena ke ya lekwa bile gape ke ya le kwešiša bjele doctor nke le mpotseng gape dingaka tsa baswai ga se ka manka re tlile le go motho a thoma tabe e kakakakakakakakae a di gore ba bolaile kate ke tla le thuša a di o bolela motho tabe e ya kgonega lena
1: la bona gona mowe ka sepedi ke gotse ke tseba gore leina la motho go supa motho gore leina la gage ke kgomo allright go lokile go ketima go phala ke go sepela ka lebaka la eng ke boletse gore wa registera wa ba le setifikarata ke moka re tlo fokotsa boforabola jale ngaka yele tshwasišang motho ola e timetsa molwetsi ya re aowa wena o ne le badimo wena o ngaka ye kgolo o tshwanetse o tshwase aowa di sepele jalo batho ke moo mathata a thomang gona o ya sekolong sa bongaka wa ithuta setlhare dipheko metlhare ye wa ya sekolong sa bongaka wa ithuta malwetse a ke gona wa fetsa wa tshwasa wa direlwa mokete wa bangaka ya ditaola go bangaka ya go thuša batho ene bongaka bo bogantsi go ne le bongaka ba gore bina malopo ba ba le bongaka ba gore ntšha koma meletso bongaka ba gore alafa malwetse a batho bongaka bo bo a fapana ke nnetse maleke
0: na doctor kataba ya ditlhare le ithutela tsona go ba le ya bontshwa akere ketleke ke go thwe le ya bontshwa gore a wa ge le robetse le gona go bona gore setlhare sa sefolane e ka ba morompeile ke di fa motlhala ba thileje se ka tla gatla merompeile akere
1: e more
0: e ke ketleke ke go thwe le ya bontshwa
1: molwetse ga e tlo bangaka wa bontshwa ga bontshwa a tshwanela ke gore a hwetse tlhahlo go tshwana le nna ge nka re ke robetse ka lora ke bofolla engine ya koloi engine la koloi ke ntsha statara sa gore koloi e dume se dumišwa ke battery mollo then ka ya go motho goba sekolong a tlhahliwa wa maleba wa registerilego a ngwadisitwego ke moka a ruta bongaka bola a ntlhatlha gore aowa ngaka e tshwara ka maitshwaro a gore le gore ngaka ge apara o apara ka gore le gore e sego matšatši a tšere di bonang di atileng motho o re ka lehung o tšere ditukwana tsela tša bongaka šule o di a tšere sa ditsebeng ka kua pele ga batho bongaka bo a tlhomphiwa a re tlhompheng bongaka go kitima go phela ke go sepela ke mo le bonang go diriwa dilo tše dišele tše dimpe tše di tletseng le nagae
0: batho ba ga batlhompe bongaka
1: bongaka bana ba baswa tlogelang go kitima bongaka ya sekolong o tsene sekolo o tlogele go kitimela gore bongaka bongaka bongaka bo a fegiwa ngwana ya sekolong a boa a tswela pele ka dithuto tsa gage a ena le tsebo ye e leng gore go sasa go ka golofala o tlo kgona go tshwara pene wa ngwala wa šoma ya sekolong tlogelang go kitima batho mme lena dingaka tse dingwe tse tlogelang go dira bofora le tshwasisa batho le ketimisitse o ne gore motho a sene badimo e le go phasa fela go tshwanetse go phasa o re badimo ba re tshwasa aowa bane a re boeleng morago
0: mara le ra gore doctor yona e ya bongaka bo botlileng go tshela ka morobotong e o bona ba batlhano ge o ya ka morobotong ela o bona bangwe baswa ba lesome ge o re o ya lekgong kaekaekaeka o khumana ba lesometlhano le ra gore taba e ya bangaka be botlileng lena a le boneng ke go na le ba o e le gore ga ba kgone ge re tlile re lwala o di gore ke ithuna le badimo
1: re ya ngaka e ya bona ka ditaola tsela ge e tlhatlhoba molwetse ke moka mongaka botsa molwetse nnete go tlo tshwara motho wa nnete mo e letseng gona ga o a tshwanela o tsena ka ngakeng wa re ke le thuša ka eng mpotseng gore lenyakang ae ngaka mosomo yone ke go tsholla ditaola ya laola molwetse ya botsa molwetse ka satileng ka sona molwetse a re ee leopile kgomo le naka ke tlile fa ke timeletse goba ke a lwana o ka kwa thoma go botsiša a re ore go dira jwang ore mo sepela jwang o thoma go thoma go bela ena and-e certificate o ne le maloko a gore na a lengwadišitse o ne le maloko a gore o
0: tlhefoeleko mara doctor mputseng lena mputseng fa nako ga e sa le gona ke lebeletse ntlha engwe wa tshwatswa ba e ne ya ntshwenya tabe ya ntshwenya gore na banna felo fa gabotse ke badimo ba boje dimpho tsa bongaka felo fa go diregang baswa e duba dingaka ka bontšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhi wa tshwatswa ke le meaparo ya gona ke gore e makatse go bontšha gore bana ba ga borona gabotse ba mogakanego ba gakanegile ke be ke nyaka gore na ge e ba ke ba re ke na le bongaka bjo goba bona badimo ke tshwanetse ke tle mongakeng e tee goba go ka ba kaone motlho mongwe nka nyaka tse tharo tse nne ke ko gore ba mpotsa tabetse motlho mongwe gona fa onke lefatlhoshe batho tlhe lena o se ka dikhumana motho a dulaolwa ke motho yo mothe ke moka a tea sephetho sa gore bele gona ke a thwasa goba ke rutwa bongaka
1: go ka ba botse o ka tla go ngaka ya pele ya go tlhatlhoba wa tloga wa ya go ngaka wa bobedi a go tlhatlhoba wa ya go wa boraro a go tlhatlhoba wa thoma wa dula fashe ge o fetsa wa tlhakantšha ditaba tsela gore ngaka one le ngaka wa bobedi ba boletse dilo tsa go swana gona le sela ke se lorilego neo yela ya gago di a swana di sepela go tii ke moka wa gona o kgetha tsela ya maleba o itia le yona tsela yo ya maleba o itire o re o tseni ka re ga yona go ka bona o tseni ka mongakeng wa bona ba o berekisa jwa lo swela megotha ya ka mola o di sha di gomotsa ka mola a wa tla wa ya ga ke go dia tshe o ile go ithuta bongaka wa lora wa botsa ngaka gore ke lori le sere sa gore ga ke se tsebe go ba waya wa montshwa re ke se ngaka a re setlhare a go tlhatlhare setlhare se ke sa go alafa sefula setlhare se ebile sephetololo ya sona ke sa go alafa teng e sego o tshere di bona go te
0: hei e tse felo fa tlhogopoledišane mo gage shwitliša ke eng go thumeletša meketeko ya kgwedi ya aforika kgwedi ke kgwedi ya aforika maitshwaro a baswa ba o ile gore ke dingaka tša setso a re rumeng doctor ge re ruma le re fe gape le dinomoro tša mogala go na le ba o ile gore motlhomongwe ba ba ba tsene ka mogare ga bongaka bjo bana ba modimo ka phoso ka gore ba di botswa ke motho o tee ya kwang ke o tshone a re a wa wena o na le badimo motlhomongwe thomo utowe le kanama e le gore le a ba lamolela ge ntse le boledišana le bona le ba tlhatlha ka selesela ke nyaka gore re bolele gape le ka taba ye nngwe sheng ya

0: tsela ya nnete ke ye. Ke ka mo le bona go balwetse ge ba fitlhile go lebaka la go alafiwa go thwasa. Ba dula ka mo ngakeng. Re tshaba gore molwetse o tlo dira tsa dithotsa, o tlo tsenela tsa dithobalang. Go thoma o tsenela tsa thobalang, o tsebe gore o tswaletse bongaka bola. Bongaka badimo bale, ba boela morago, ga ba sa tswelelela, ba go fa tsebe go tsona. Matlale a ba e gona, a sepela ba a tshia. Ke moka, bongaka bola jwale o tlo thoma go šomiša boradia batho gona mowe, ka baka la gore dilo tsa gona o tlo re go alafa batho dilo tsa batho bale ba se fone o tlo re gore o alafa batho dilo tsa gona tsa se atlege tsa batho bale tšhelete ya gona ya go radia batho bona bale wa bona e sa go šomele sa go dulele sa go tšwele mogola leruo goba eng di sa tšwele pele dilo tsa gona ka baka la bo o tsenela dilo tsena ntlo ena ya tlhomphiwa ya bongaka ke ya ikilela ka gare ngaka a fetsa lefatlha le la bona a lafa batho e le ka nnete se le a bontshitswego nomoro ya mogala ge o nyaka o botsiša ka tse tsa bongaka tse tsa malwetse a go alafa ke 072-673-4930 ke bongaka Malesa le a mangwe maele a bongaka o ka botsiša ka gonyone ya Africa ya bo Africa.
1: Bathiletse ba seka ba leleletsa ka mowe ba eme ba ntheletše ke a leboga doctor ke a leboga tswelang pele banna le rute bana ba baga borena bana re ya makala ruri ka nnete o dikhumana motho ba reke nga ka tlile moketeng le ena e le ena motho ba reke nga ka tlile le kgong sebakeng sa gore a dule fase ya theletse go nna lenanego la go boloka mokhulu sepela bjang ena o taka tse dingwe tseo e le gore ga se a baba motlho mongwe wa dikwanela le balapa ba bolaile kate ba thabona botse e le ngaka motho apa a bona dipeturutu banna o na le mangka banna ke a leboga doctor nke letlhong ga botse ka fa oe
0: mane kate le batheletse re a leboga Thobela
1: ke gona moshato wa tsebo le boithabiso Thobela FM ya legotla gaso la Afrika Borwa baswa ba ke ba bolela go ba dingaka ba tletse go tlhefa re bolela ka seritimagagešo se gona na le ya se bona goba le lena tseo e le gore le ya di bona ke tseo e le gore le nna ke ya di bona e reng ke tseeng molotsana ke mo kage ke tsere molotsana le lena letle le kgone go nama e le gore le dirang le ya raba dipotsišo ke botsiša gore na go ya ka wena motheletše o bona nke ngaka ya setso e swanetse go laetša maitshwaro a mohutamang setšhabeng ngaka ya nnete ya setso ya go fiwa ke badimo ba gabo yona tabeng ya maitshwaro swanetse maitshwaro e be a mohutamang o bona nke ke eng sa go dilatlhetsa baswa gore bofelong ba se sa tlhompha pitso ya bongaka re tlhoka go dirang pelo ka setšhaba goba ka naga go šireletsa seriti sa dingaka tsa setso ke dipotso tse tharo fela thuso gore ke ena ngaka a inola tsa inola ngwagobe ge a fetsa o ya life ee o na le gotho o iwa life goba a kea video a re matlhapa a re matlhapa nakwana yo o re ke thuša setšhaba na banna yo wena yo banna ke ngaka ya mohutama na motho nka sena seriti ya re ke ena ngaka lena bjale ke moka re a bontšhana felo fa re a agana e re ke bona ba le ba ka mola le bona ba sere moletša gore kgwedie ga se Afrika fela wena
2: mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago
3: Mabaleng a dipapadi.

0: boost. Kale menya le juwene ka le julan chaka toast. Alena next le empty. That's all is le angry. Chanjala PH. And then I get to your feet. Pulling out NOT. Just wait and you'll see. Yamahala is just free. Oba te legi no feel. Pela gadi char le bobo bo sobulo. Lege swaya ka magar po pelo ali jo. And then it's a...
1: ba rutwile ke re wa se ya tshwana ba ka wa tsobana na ba le ba ba sekisha dikeledi mane ba wa tsoka di bona di rota ke rotse ba ke shebeng ga ba tsoba ka fa o ile gore batho ba morata ka bona wa tsoba ke ba tlona ma ile gore go tloa le kono ke mo ka o bia bana na ba pele ka fa o ile gore ba morata ka bona ga gona molato mo ga gaishe ke tlo tshamegala ya lena ke 086000 2452 ke nomoro ya rena mogana le tlakala le gona la Facebook la Thobela FM ya ka ke mo ka tswela pele ka taba ye ke lebeletse dipotšišo tše ka bako tše tharo maitshwaro a dingaka tša baswa tša setso mabenkele ke yang
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Tsena papading ye botse ka bolo ya kgole ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition ge o reka ka 650 rand ditšweletša tše tharo tšeo di kgathago tema bjalo ka 175g Protex Hygiene Soap mehuta ya go fapana reka dife goba dife tše pedi ka 28 rand o boloka 12 rand ka di-rewards goba 2 liter Spa Full Cream goba Low Fat Ultra Pasteurized Fresh Milk ka 32.99 fela e tee go thoma ka di-11 go fihla di-24 May ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
1: re na melela magage shore ya pele re ke bona fa mampa matsobane o ngwadile a re thobela Kate Morwane putšišo ya pele dinga ka tša baswa ba fetišitše bongaka bja setso metlae go ya ka tsebo ya ka ge re gola ngaka ya moswa e be e se gona ba beke moka ba boribega le gono baswa ba wišitše pitšo ya bongaka bja setso ba nwa madi la phatlalatša ke ditsotsi ne ena ke bolela ke rialo ke le ka mola le dingwane ke bona ga botse le dingwe a ga ke bona ga botse le dingwe village next ga phasha R37 ke moka gona le raphaduma dimetša a re tsameng ga di ye setlhana ga ba sa apara dinga ka tsa le kono ga gona gore ke moka ba kana maile gore ba alafa batho ere ke bona gape fa gona le tšo mo notlo a re dinga ka ga di sana serite ka le bakala maitshwaro mabe a go itira nke bona ba eme ka mo bo nka teng gona fa le ntjula le shimishitseng a ke tsopo re nka e bia bia mbele ke bona bothata ka mogare o loketse di le spn le dik okay e re ke bone phuthi bošamane a re thobela ka mošate ga di e tshetlhana tlhapang-tlhapang ke thileditse ke le gona ka fa polokwane e re ke theoge ke bone ba o ile gore ba tloga ba ntšha maikutlo ka taba ye jackie mojakana rakoma a re thobela ka gašongaka tša matšatšia e no ba business fela le botsotsi ke yena jack rakoma go tswa ka molaga makanye ke theoge le odimo ke bone batheletse ba rena ba ngwadile ka bontsinyana fa yo mongwe ke yena shumane sibei a re nna ke bona ngaka tša baswa a ba tsebe gore ga botse go bangka ke eng ga ba na le ka maikarabelo o ne gape le rapha dumadimetša watamiša a re hei gape wa tseba ke eng ba tletse le go apara ga ba sa apara o re kubana motho a di ba le dipheta je fela ke gona o le mo gore motho ke ngaka Ruben Maimelo go ba maibilo are madume ka gashong le go ba thiletse na ke tsa putse o bedi bontsi bya baswa ba go sehlomphe go ba go sehlomphe pele ka dingaka bongaka ga sepitse go bona ba inyakela fela masheleng o ngwala le gone ka fa le seriting ke ka mo la boxpack ke emelele nyana ke e kwa godimo kua gape ke etla ke tlhaola ke tlhaola ke bone gore na e kaba e le gore ba reng Daniel Mokone a re thobelang ga di etsa tlhala na ke re dingaka tsa setso tshwanetse ba doga bona le di-social media go sherele tsa seriti sa bona ba re ga bonang le dikgokaganyo tsa leago le kgone go sherele tsa seriti sa lena Aaron Mapete nkgapele nna ke rata ngaka tsa setso ge di re tlhatlhobile diskabo tsa motho ka malwetse ya rena oo a rone gore ge ke tlile go wena di fele le gona fa weng ke le gona ke tsea ba thieletse magagešo ke ga lebaletša le itsegoile gabotse ka mošate thobela
4: thobela thobela
1: a ge le kae
4: re gona le kae ngwaneso
1: a wa re gona tle
4: o bolela le big boy Mahlakwena go tswa lefatsheng la ga tlopo go rone
1: re a le amogela big boy
4: ngwaneso dingakeng tsa lekono especially tsa baswa ke kitimišitse tšhelete ngwaneso
1: ba beile mašheleng pele
4: go feta go thusa setšhaba
1: bjale gona fa we seriti se kae le ya se bona na
4: ka setlo sa ba gona ngwaneso ka gore naka nna be re no tseba gore tv issue le ka molatsi ngaka ntle le go tloswa beile diboto kae kae ya dark factories
1: o gane dipoto tse di a senya lena ge ke reye ganga ka morwane ke tla bo ke shaetsa
4: a kere jalo o ka advertise go feta tekano ngwaneso o bolela le tse e leng gore wena a o di kgone le gore wa di kgona
1: o le maka gona ka mogare ka mo
4: a mantsi ka kudu ka matla o lebeletse taba ya challenge
1: hei mbiele le bona taba e botsebotse re ka e rarolola bjang e ka rarollega taba e gape batho ba batletse
4: ngwaneso batho ba batletse rena e no ba gore rena re le setšhaba ga re ba fa ke re na makoko le mafolofolo le matla e re le setšhaba ekhuseng gore batho ba go swana le bao ka re seke ra go consulta go bona re ye ka kua mekutwaneng ela ba le ba tloga go bona ba ikhumoletse bakhumotse ba ile tu ba sa ka advertise mo di-social media le kaekae
1: ke le kwele re a leboga ke maikutlo a lena re tswela pele motšheletse gona fa letsogile gabotse
5: awa gosele ma
1: ee ga gaboseng tlhe lena
5: ya ke diale ka mamloekake ga masengo
1: re a le amogela
5: nna a kere ke elebele ke taba a bongaka e tlhokile tlhokomelo go tloga kua gale
1: bjang
5: batho ba bantši ganejale ba ba pala ka bongaka and ba bona gore ba bangwe ba bona gore ba phomelela ba bangwe ba bona gore ga ba phomelele ka go ropa bana ba batho mabakeng a mantši bongaka motho ga a nyake motho ke yena a nyaka go ngaka ga e nyake motho taba ja go tlhoba di-publisher mo di-social mediang ke bošhaele and re tseba ngaka kela ka gale a seno go alafa ore o tla boa go o tepona gore o fodile wa tla wa leboga ba ganejale before ba go phetela o santse o motho a kgotsa a bolela ka bo di-5000 10000
1: maraonke le mputseng nna ge ke le ngaka ka tsela e ke tseba gore ke filwe motlhomo ke tla gona fa gashong ya thobela FM ke le botsa ka bokgoni bja ka lena tla bo ke senya
5: ke go senya mama
1: awa lena
5: wate advertise re tseba moletsi e le yena a nyaka go ngaka e sego ngaka e nyake moletsi
1: o ke le kwele malome le nna le re ge o leng a ka homola re tla go latelela ge ba ile gore wa gona o seke wa tlhaba lešata
5: and the lengwe sheke magoši mangaka ga bo rena le magoši a South Africa banna taba ya go no tlala moki batho ba dirile dingaka e lebeleleng ka leitlhole leo ke a leboga
1: re ya leboga mo ga gešo ke tše mothile tšo mafelelo ko wena wa mafelelo felelo felelo le tsogile ga botse thobela
5: makoti ga go ne go tshela molao mo go sena o molao go ba o sengwa le ge motho a gona ga o tshwetse wa kgwetsa re sa tsebe le yena a sa tsebe gore tla motlale ya go mang e ke rialo ke ragore oa a brutwang bathongaka bo tshwanetse gobe a ba ruta ebile a ba filele molao wa gore na go tshwetse go tlo diregang ka wena mare ge ebe ao a ke tsebe gere re motho o tshwetse molao gona re a tsebe re a bona re a dikwa re a di bona marena gote a gona go tshela molao se ko gona
1: o sera gore le dingaka tse dingwe tse e le gore di ruta batho bongaka le bona re ba bona molato
5: no le bona ga bona molao ka gore bagelwane le one go tsama ka koloi ya gore tla go bota gore go tsamaya go ne le heel sign go ne stop sign go ne blue line eo ka moka o a ditseba ke re o dirutilwe mara ge ba re ne go ruta mangaka nape ra re haiye wa kotsisa gore ke ngwe le ngwe go e dira ore re a sokola tlheletseloere ke a bona gore gona go nna re lefatsheng gore tlhaka jwang batho ba atimela ge gola nna makoti di batla re kgobe bo bosanyana bo bosoma ga botse di re ka setlhake ka mokgore ja ke ditshodi ekono go le bo maemae tshete botlhatlhola wa ke gender basal tshwatse a ke setsebe mara gona mo napetheng itumelela le go feta ge motho e le maemae
1: nna
5: ke lejale re lwa ka lapeng a ditshwane e go kgobela mangata moka ene motho e tsheletse le wena
1: aga a re go bele gona fa gaetse di a ka tshwarelo ke nako ya gore ke tsena ka molakantorong ya rene ya ditaba se segolo ke gore a re thušane magagešo seriti se re namaile gore ya se buša gape ruri ka nnete plesha o rile o sharakane le tsona jaaka nnete di tloga di sharakane a re ketemeleng ka molago ba tlhokwa latsela dumelantle

0: confidence and many other issues, but it is not a deadly a disease like your breast cancer and burns and so on.
1: Makopo o na le mengwaga ya go feta lesome a letetse karo yeo a dumelago gore e tla kaonafatsa bophelo bja gagwe. Pego ye e rulagantswe ke raditaba wa SABC Nsuku Shilubana a Lizebediela. Ke Shibu Mashamaite, Tlokwala Tsela.
2: Ala la monyetla jo mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la jati ka jati o tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi o app go ba le kaleng o setse o le customer ya Standard Bank ona ya online we mo ri setse Standard Bank Connect go ka tsa matsenelo a phadishano Standard Bank ke motheki wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Mwadi, wang wadi shichwego, wadi tirelo jadi chelete le mukitlana, ona le dipielano.
3: Eli ye masome pedi go ikela kwa iring ya bošupa re nyaka go swara fa taba e leng gore go yona EFF e sola ka bagale sephetho sa komišene ya go ekema ka noši ya dikgetho IEC ka Limpopo sa go se sa šomiša yunibesithi ya Limpopo bjale ka setiši sa go bouta e re sephetho se ke fela leano lebe le lebešeletšwago ke dipolotiki. EFF e bolela gore setiši sa kgwiti seo se kgethilwego ga bjale goba setiši sa go bouta go ya pele ga se fihlelege ga bonolo seo se ka dira gore baithuti ba se kgone go ya go bouta ka lebaka la monabo o ba swanetseng go sepela go tsetsa temana e pele. Ra amogela fa magaleng Rebecca Mahlala legatong la EFF ka Limpopo. Re lebeletse gore botlhomongwe le bomme Nkaro Mateta ba komišenare ya dikgetho ka Limpopo ba tla swara mogala ka baka la gore go itaetse o kare re sa thula kota le tlhakoreng la bona. E fela re amogele ba EFF yena Rebecca Mahlala. Re leta mešhalelo amogela go na le Tlokwala Tsela Thobela.
4: Re le tamiseng mogashi re tswele pele re tamise batheetsi ba Thobela FM.
3: Thobela, ka nnete a re thomele lena ka baka la gore sa katana le gore re hwetse yena Nkaro Mateta go tla gore ba iphetolele godimo ga selo sa lena. Ke eng seo se lebelaetsago ka kudu ka sephetho se selo sa lena mabapi le sona ke eng?
4: Mogashi, re nyaka go tlhalosa taba e ka tsela e bonolo gore setšhaba se kwešiše gabotse. Mathata a taba e a thomilwe ke yona IEC ba go tšea sephetho sa go tloša lefelo la go vouta la yunibesithi ya Limpopo gomme ya nyaka gore e romele baithuti ba yunibesithi ya Limpopo gore ba yo vouta kwa kgwiti. Se se ka šitiša batho baithuti ba bantši go vouta kudu ka gobane ba ithega ka lefelo le la go bouta ka gore le le ka gare ga campus. Re nyaka go laetsa gore lebaka la gore lefelo la go bouta la UL lefoši ga la tshwanela ebile gape ga le kwagale. Ba bolela ka mathata a line dikgethong go ba le di-line tse telele ke ntho ba re boditsego yona. Re kopane le bona marani e le baithuti ba Limpopo ba yunibesithi ya Limpopo le leadership ya EFF provinceng le subregion ya Polokwane ba llile ka taba ya di-line dikgethong go dikgetho tse di fetileng. Mara sewe ga sa baka ke baithuti, se bakile ke yona IEC ka baka la gore ga itsebe go itukisetsa botse ge e rana dikgetho tsa bona. So taba e nngwe gape re tshwentseng, re tseba ga botse gore baithuti ga ba vouta kwa UL ba bolokegile because crime mo le mankweng ke e ngata ka kudu. So ga re re baithuti ba tso ka gare ga campus ba ye kgwiti a na IEC e tla fa baithuti ba rena tsa e tla tiša ga kae go make sure gore baithuti ba tshireletsega ka baka la gore ka gare ga campus ba tshireletsegile le ruri. Ntho nngwe gape ba llileng ka yona ba lla gore late ge nako ya go kgetha e fetswa ka nako ya bo 9 ga ba kgone go regulata gore ba controla line yela. Motho o mongwe o ne o tsena a ditsenela mara yo o re gantšhane le yona ka baka la gore yunibesithi ela ya Limpopo ka gare ga yona ke mokgatlho wa EFF youth command o e le gore o swe re na le president gona moo a zanga ba ya go bona ba yo o boledišanago le bona gore ana ba ka dira eng gore taba ya go tshwana le eoe e seke ya ba direga le ba rutiši gona kwa yunibesithi wa Limpopo ga ba tsebe ntho e dirilego ke IEC. So ke ka moo re ngwadilego statement e nralaetša ngongorego ya rena ka baka la gore re bona gore ntho ya go tshwana le ke taba ya dipolotiki.

0: a re kushise mo mogashi what 26 wela ka University of Limpopo e wela ka gare ga what 26 what 26 yela e busha ke EFF ke kansela ya EFF mola what 26 and e hwentse di vote ka bakala ba ba ithuti ba bantsi ba tswa ka nako ya di vote ba yo votela EFF re a tseba re ba swa ba rata EFF bakala ba bona EFF ke bophelo tabeng tsa mishumo tabeng tsa service delivery a gona nthengwe tabeng tsa tsa gona mo le sekolong gore ba ithuti ba tsene mahala ke yona
1: policy nyana
0: ya EFF re ntse nne nne
1: go ya ka lena mabaka le gore IEC fane ka ona a sa ile gore a kwagala e bile ga gona
0: a gona a se mabaka ile gore a kwagana and se sengwe re gantshane go le yona ke gore why go sabe le public participation o ka se tie decision e kgolo ka mogo without public participation ba ru ba ithuti aba tsire ba rutishi ga ba tsire le laka venue venue ile gore ka no organize ba ithuti ba ithuti ba re venue jo ona ka re ga university a re bone gore ka ba botata gore le le tshoshe ba ithuti ka ba kala venue a go
1: gone
0: se o re se se laetsa gore ke politiki e tsene go ka gare ba thommisele sa maloba re re nge re tola
1: ba go mohlala
0: ni be re ke tsala le ANC
1: e bo gole ba bona bo ba di kilometara tse kae le felo le o tswa golela la gale la university
0: kwiti ke a tsipile exactly di kilometara mara go ntsha ba ithuti ka gare ga university record e shaga mgashi a e shaga go rutsa maile ke kilometara tse tharo gore ka ipe or half kilometer ka tsama o ntsha mo ithuti ka gare ga campus bo shwa itswa ka tiela se sengwe le se sengwe se ka no shaga so the reason ja bona jibidi sa kwa gale mara re lebo a ka mogoile gore IEC province e tsere maikarabelo and julu tsa rena ka mo ka tsora di lukishitswe go tloga le mabane ba ba re tshepishitse gore ba tsontsha statement mara re bone
1: e sare mfela bya ba shetse ba le gona mo mogaleng gore ba tle ba kgone gore ba ikarabele commissioner re kgetho ka Limpopo nka roma teta ra la magala go le tamisa ona la tlhokola tsela thobela
2: re ke le loche ke loche le batheleke
1: la re go kwa le shata le selo sa EFF la lokola sengwala go ya ka sona le ikarabela ka gore
2: ke nnete gore taba ye ya ka kwa University of Limpopo e be tloa re tshwenye re le ba IEC ka lebaka la eng ka lebaka la gore le tla lemoa gore go sepetsa dikgetho go swantse o be le ka mogo IEC laolang dilo ka gona jale go laola go ra gore ge ile gore re tswalela ka area senyane ke batho fela ba ba ka mo gare ga station ka area senyane ba ile gore mba swantse gore ba dumelele go vota jale mengwa ka e ka moka re be re na le tlhobaelo ya gore ka kwa university le filo le ba re fileng lona ga gona mo re ka reng ka area senyane ge re yo tswalela ro bea le podisa mo gating rana pa direle gore ba ba leng ka mo gare ga tsharata ba gone go vote le tla le mo re kwa university ba ithuti ba dilwa gona ka mowe gare ga university ya le ma ba ne ri le ra le mo gore taba ye o ka re tlona pa ya re tshwenya go ya pele ra ra kopana le balaudi ba university ba laudi ba university ba ikusha taba rena ba re bontsha lefelo le lengwe la dipapadi mo ile gore go na le gate ya o tsena e bile e gona o kielwa le gate ya go tswa pele ge re lebeletse lefelo le o ra bona gore lefelo le ke lona le kaone kudu-kudu-kudu-kudu ka gore rena re tla kgona go le laola ka iri ya senyane go tla ba le ka mogo ile goreng ba ba leng ka mo gare ga gona lefelo le ue la dipapadi ba tla kgona go tseya karolo
1: le ra gore ga go sa tlo šomišwa setiši sa kgwiti
2: Stitches sa go tse tsa tlhono ba gona le ka kwa university le gona batho ba sa tlo gona go tjola pele go vote go di bona ba ithuti ba University of Limpopo.
1: Thobela ka mabaka a tshireletso le gore ngi tjole di check yona selo sa EFF. A re boeleng go baga mohlala. Baga mohlala Shifa o ba rawa ba rile go kwa gelela bana pa ba tatamaseka ba meka mekana le gore ba gwetjele lengwe le gore mohlomo le ka tlala nete fa tjona polokego ya ba ithuti go ya le ka selo sa lena. Le iphetolela ka gore
0: ka ge re be le setse re kwane go tloga mabane le bala ba IEC ke setse ke laeditse gore ebile ba re rometse email e confirmago polelo e e bolelago ke mmankaro gone jwale mo Thobela FM re nyaka go ba leboga le the independent electoral commission and re latla re nyaka gape go laetsa gore re le mogatlo wa EFF a re le le independent commission re no nyaka di PEO ja go tshwana le bommankaro tse di emela go nnete ja ba transparent and ja thaetsa mahlakore ka moka ga bona ge ba bona gore dilo tse ga di ga se tsona ba busetsa di decision tse we morago re be re ka go juma gape go election tse di tlago gore le kwa dimmasepaleng ba rebele di presiding officer tsa go tshwana le bommankaro tse e le gore di kgono le di-official tsa bona tsa province di kgono thaetsa taba tsa tswela pele ge go sale ka mogo election ga dilo ba bonolo re le mogatsi wa EFF re lo ba le shedi e kgolo kudu and ga re lo dumela gore go be le IEC e nngwe tse gore tsena-tsena mo gare ba berekela mekgatlho e mentsi.
1: Mmenkaro sephetho se ke sa go ya go ile goba ke sa lebakanyana
2: sephetho se ke sa go ya go ile ebile re ke bontshe gore re le ba IEC re bereka re šoma le mekgatlho ka moka ya dipolotiki ga ona mokgatlho le o mothe o re emang le ona o e le goreng IEC napile e sekametse mo mokgatlhong ge re ka dira bjale re tlopalela ko o sepidisa dikgetho ke nnete gore IEC ke ya botshepegi ebile e sepetsa dikgetho mekgatlho ka moka matlhong a IEC e ya lekana
1: tobela bobedi Rebecca Mohlala legatong la EFF ka Limpopo le Karo Mateta commissioner a dikgetho ka Limpopo re lebogile nako ka lena tlhele ka moso
2: a re lebogele
1: ka sona sebopego se molato o tswele ka goro bobedi bo kgotsofetse awa ga re fetise ma mabenkele re tla bo re tswela pele ka tšedi
3: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 tlantel life ke fsp yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
1: ele yese swa go ikela kwa iring ya bushupa ina mile re nya ka go le dishana fa le balapala ga molapo mo se setropong wa Flora Park ka Polokwane ba ba gopela go thuso morago ga go swela kengwa go wa dipapushitse se swa e sontaga sa go feta tiragalo ye diregile na go nyege batswa di le bana ba babedi ba le kereke o le bialo ba gopela thuso go ba Samaria ba gaogelo ele ge ba leka go tsoša hlogo morago ga masetlapelo a re ba mogeleng fa ka moleledi wa lapa ke mahlatse kobe go kwa gore ba tsoma thusha mohuta mare la mogetselo go leta mesha thobela
4: a go tamishi ke tamishi le ba tshiletse ka moka ba ba thobela fm
1: o thobela
4: nna re le ba lapa ya khulufela re se jile go ile se struggle mo lapeng ene go tlo re nna ba mo tsamara ba gao ba le no ba thusho joang ka pa joang ga jole la pa le tshwantse gore le thome le a re motho ka boswa le thome le go reka le ka skipa wa tsitsa sa wa paratho ma thomo ya ge mo lo fishe lo ka mo ka montlo
1: e tobela le ka re hlalosetsa gore ga botse ba re go diregileng ka ge re kole fa gore le na ge le tla wela ke masetla pelo a lebelele kwa thapelong
4: e kore sonto sa o feta ne re tawa tsa furo o ka bo tsana o tla mo ilwe e mama papa le bana ba ba bidi ke ba ile kerekeng e furo jo le ke wa tlo hoja ho ba bishane o re bona la mala dikuwa lapeng ya ba ne ke go ditimela ga ba khotsa hore ka nnete ba bishane ba tshe ba fihlile kuwa ba tshe ba fone jela ba thusho ya o tima mollo mara ntlo ne se tshumile go swa mashallah ba fihla ba tima mollo ba le dilo hore ba ka thusha mara ba paletse hore ba ka pholusha ntlo
1: le gona na gore mollo o ka no ba o shotswe keng
4: ono na ga nna ka re sa inetse e o re hlalosetse go tswa bana ba masipalle bana ba thusheka o tima mo lorre bana ba ka ba khutse o re o tlhotsegeng rena re nona na tsaba gore mme mo hlomong mo dithapong tsa mahlhagwe ka ba o bile le se sengwe nyana ka ka ntlo go nang ke o e ba le ntwe le o seng re ka re e ka fola mollo mara ke ino ba gopolwa rena re tla ba re inetse go tlo go botsa re nna ka ba tlhotsegeng mo lorre
1: mollo le senyeditse go fihla kae ga bjale le dula kae go direga eng botobe
4: e tutu ka moga ya ntlo le ntlo ka moga e tsorolore a bona fela o reng re go nna o sepolo sha o jaka go ntlo so ga bjale thuso eno gore bonge samarea gago le batho feka mokgwa wa ka thušang ke a re go na le ba gore mašhe ba thomile go ne thuša gore lapa le kgone gore le ka thušwa gape mara re leboge baagišane ka gore ke bona ba e le goreng ba kgonne go no re phuthaphutha gore monna re beile fo mo malapeng a bona re ntše re bona gore na re ka thuša lapa le la jang
1: bao ba ka rata go go tsenya letsogo go thuša ba ka ikgokaganya le lena ka mokgwa mang
4: bona ba ka ikgomanya le rena ka cell phone a ke tse go rena nka e tlhalosa mo
1: thobela re bile tsen tson
4: ma
1: re bile tsen tsona
4: ba ka ikgomantšha le nna ke le mo lediwa lapa nomoro yaka ke 083-729-9933
1: di bušheletseng
4: ke 083-729-9933
1: moleledi wa lapa la ga kobe e le go mahlatse o ka re le ka gwetša thušo yeo le e tlhokago tle re lebogele go boledišana le lena le ge di sa leboge e le yemene go ikele kua ireng ya bosupa mohlho mongwe re kwa mabedi a mararo go tswa go kgatišwa lentšu re šeditše tše dingwe le tša ditaba tšeo re di swere go mesong ya lekgone o thobela motheletša
5: thobela mogaši ka kgašong aowa molao wa go bereka bo brane mogotse a ba tshwarwe le ba bangwe ba ba diang di-corruptione ka moka ba yana kwanto le swiswi ke nna eriwa mokami ka mo mokwana masukeng tanko
6: ke atamiša setlhopha sa tlhoka la tsela re tle anke bo masamarea wa kgaogelo ba thuši lapa la ga ba molapo ba e le gore ba swetse ke ntlo lore-lore mo e le gore ba lobie dilo tsa bona tse bohlokwa re tle anke ba fe letsogo gobane re tseba ga botse gore letsogo le neago ke le letlo go amogela ke komane tshepo ka practice ye re sešumela ya mabitleng ke a leboga kere mošate
7: go tsong ka mošate go tee le bana ba tšee kgalaka ge le tšhiko e rile ke lebelo motlhabo wa re ke nabedi go e lengwedi o apogetswe ke maru re tlhe brian mokgotsi o ba bontšha lenyatso go tša molao jale re re mafelelong go golegwa ga gage ke seo a bego a se letetše re re shebe-shebe a ye a di arabele ke a leboga thobela ke matome charles monyela go tswa ka metlhareng sebidiela
8: thobela setlhopha sa tlhoka la tsela malebana lawrence a shilgel street wa maraba ke le ka mogo la gauti brown o bona re tsore a gone mo a yang mankanyana gage ke bone gore bo feleletse a phako bona gona ne o dile tse a di dirileng flopo ka braine ke one o nagana o ka re o ka godima molao a sa jage gore molao ka mo godimo gaga but o ta ile o bina sa se jalang thobela
9: tlhoka la tsela le batheletse ka moka nna re a lebogage brian mo go tse a lletse le di-chipi maabane
1: ebile le tsweleditše maikutlo a lena bana ba tšeegala ka gana kua letlakane la rena la facebook gomme ona ba lega ka tsela ye beauty mašita ka mošate le mesong ya letšatši re hlwaile tsebe ke beauty mathato mašita ka lethuli park derek lekubu thobela ka mošate a go makatše ge brian mokgotsi a golegilwe gobane mabane o be a tloga a bontšha lenyatso ke kwa ngwala ke le ka rustenburg gae ke bagersford taum mošate evelyn lebepe o re thobela setlhopha ka moka sa tlhokwa tsela ka nnete modimo a re direka mogau le basamarea ba kgaogele ba thuše lapa la ga molapotle go bohloko kudu go swelwa ke ngwako evelyn lebepe ke le stan city gae botlokwa ga phaša gilbert masiema o re ke gabotse ge brown mokgotsi a golegilwe gobane kgorotsheko ga se sefaleng sa dipapadi go šomišwa mašheleng a mantšhi a rena re le balefalekgetho gilbert masiema ka setla boswane e mongwe gape ke alba maila go tsong ka kgašong nna ke lla lelapa leo la go swelwa o ka re bo mosamarea ba kgaogelo ba ka thuša lapa leo ba hwetse mo ba ka fihla go hlogo ke maila ka mogala jane ruben mabotsa thabo molokomme mozwa le wena mašitišo mogadi raime le yena donny green ka moka bana ba tšeegala ka letsweleditšego maikutlo a lena letlakaleng la rena la Facebook re a leboga ebile gape re gatelentlha gore ga amane felo le setlhopha sa batsweletse ba lenaneo la tlhoka letsela re fela re leja thego le theletso ye e le gore re fa yona ka mehla re a lebogatlhe ka gore yalo re be re le swaretse di le kalo mesong ya lekgono lenaneong la rena leo le le tsweleditsego fa ke batsweletse ebile re ba leboga motsweletse la metšhine ke Thandi Phoshoko motsweletse Bone Magopa motsweletse mogolo ke Shibu Mashamaite mola motsweletse Phetiši wa lenaneo le e le mmapitsi wa ga botlhokwa ge re tloga fa re le ba ditabeng tša iri ya bosupa ka mmirwa tiragalokgowa le yena o tla šutelela setlhopha sa monate breakfast go tšwa go nna maleswane banyana letswalo la mmato wa magaša ke lebogile tsebe le thieletso ya lena le ka mosotlhe re rabuša re kopane ge modimo le badimo ba ratile thobela.

0: man. Se kete go tjwa wena Nova SA ga mogole West ga mogole na ba bete gwa tsa sen gona fa go thobela FM mo shate kwa tsebolo boithabisho ke ya kwisha re go ile go reng tsa jing le go ile re ngwa felesetjwa bana ke yena Mpho Eric Ngwepe go ile re ke ya kwisha re tirelwa ga ya poloko ke le re tla ba swara ka kwa go la mokopane tsa jing le la lkhone ka kwa go la makhwelereng re re a moya wa Nova SA style o roba le ka khutjo mona wa tsare ke gore ga botse go diragalang ka re ga le kompo la ile mara go
1: le kompo mo ene le tseni ka matla kana go ile reng le mogodimo kana go ile re ba akete kwa kana go ile re ba bona le kwa bo Metro FM ba kitikile ke nako ya yona ke nako ya le kompo e fela re loba
0: watsuba re loba talente beke le beke beke le beke beke le beke ke mo ile gore go re loba talente fela re re ha ke modimo a dire mogau ba nna bana ba borena ba phele tle banna he re bone ke bone o kgweditse kotsi ya sefatana ga bekeng ya go feta ke a kwisa gore batho ba go tshwana ba bete ga mmogo le West ke ba bangwe ba e le gore go ba amegile kudu mo kotsing ye ke bone tšatši la maabane ke mo e le gore ba swere tirelo ya segopotso ka kwa go la makgwelereng kore ke lebeletse West kudu-kudu ka mokgwa e le gore mo šomile ka gona le Nova ka mokgwa e le gore be ba e tla ka gona
1: ebile se sengwe sa go kwesa botlhoko kore ka moka ba re ba lebelelang dibeke tse di fetileng ke ba e le gore ke gona ebile ba sa tsena ka gare galo ebile ka moka ka nako e le gore re bona o kare ya bjale ke na le tšana batho ba thoma go mmona batho ba thoma go rata mmino wa gage ke mo re molobang ke lebelela ke bolela ke lebeletse le Quintech ka moka be re sa thoma go tseba koša ela ya gage ya Mpotse 99 ke re ithabela ka moka re sa thoma go motseba mo re reng ka nnete legodimo le a buleya ditshogofatso tša gage ka gara mmino wa lekompo di a fitlha e fela ra kwa ba re
0: yeah and go go lebelela go ne le di tsheng mo tshe le re di amogetse tsa dilama bane BL0 le yena go mongwe wa di opedi tsa le kompo le yena go ile go re go tsa dilama bane go shegomya mabane ge be a lebile go tla le khonla Nova a itjwa ka kwa la Pretoria le yena go ile go re o kirile go tsa sefatana ga fela sa go thabisa ke gore go ile go re go wa ipontsha gore o ga botse so gona go bona gore mara tabe ya dikotsi tsa mo mebileng e tloga ile tlhoba boroko go dikudumo go di artist tsa rena
1: ebile re ile ra boledišana ka yona kua moswari bo ka moso ke a gopola re re e ka ba e le eng nako nngwe ke lebaka la gore kore motho wa gona ke yena a yang sefaleng a fetsa mola a ba mootledi a fetsa o tloga ga tebzen a ya ga atha a ya ga laelo a diragatša a feletša e le gore o otlela a lapile se ke le gore se sengwe se e le gore batho ba boletse ka sona ba bolela gore ye nngwe ke ya gone o tlhokang gore re be le ba otledi
0: ya
1: ye nngwe ba boletse gore le ela o nore gana go tšea a ke re ba re he ke nyaka gigi kae ba re gana go tšea gig ba ra botšiša gore ge re ka re moepedi wo mongwe le o mongwe a be le digigi tse tharo ka letšatši re tlabe re sentše na ka lebaka la gore o kry-a tebzen a tloga mo mašhalela a letšatši le subela o tlabe re o bone ga šupa
0: ya kore ke ngwa tlhoba boroko because motho o tšea gig ya zaneng a ra le zaneng a tloga ya Gen Fest
1: a fetša ya Pitori baba ba bolela gore ke engwe e le gore makhadzi o e dira ga botse makhadzi o rata go bolela gore nna ge e le gore ba mmemile ka Polokwane ke a bolela gore batho ba ka ba Polokwane weekend ya gore goba mokibelo wa gore eng le eng wa nengneng ke tlabe ke le Polokwane o ra gore ke tšea dimemo tša Polokwane fela ora ska ya Polokwane a tloga a ya kae a tloga a ya kae ee
0: ke engwe e le gore e tloga e le botlhokwa bjalo re tlo ba re direla mongwe semaka o e le goreng o keteka tšatši la ge la matswalo romele dm mola go Facebook page ya rena at Thobela FM yaka o re tlhalosetse ka boripana gore na motho o dirang go berekega jwang ka yena bjalo le bjalo bona re tlo mo direla semaka mesong ya le kgone
1: wa tseba ebile pele o ka e tswalela tebzen ge re ntse re bolela ka taba yana e ya o khutša re bolela ka taba ya gore ke tla reng ditalente tsa rena re di tlhokomele ke lebeletse le taba ye ya Ziyakhale mo Sun City gape ge re re ditalente tsa rena di tlhokomele a se bona fela ba ile gore re na le ke tla reng re nyaka ba fihle gae ba gore ba fihle gae go sena se se diraetse
0: mmoe
1: ba bolokegile bjatse sa go nkgatlha ka Ziyakhale mo Sun City ye e le gore wa tseba gore ya diala ke taba ya gore e kwa Sun City re boletse gore go na le marobalo go na le marobalo ko wa Zia Khala mo San City bi a tshe se netefatsa gore ga hona dikotsi mebileng o re ke a tsamaya ke ya kae kae bi a tshe ga o ikhweletsa ticket ya gao ya Zia Khala mo San City o be o re ga na mola
0: o nambu
1: o nya ke marobalo ko wa San City
0: o ikhweletsa marobalo
1: go le ke gore o bolokege gore re ska ba le dikotsi mebileng
0: ya bona a re dire ka mokgo re tlo bo re tshola pele
2: San City are you there?
3: Zia Khala mo San City. Iwile gape. E tla mo itlhela ka festival ya mosona no shikari

0: ba tshepile nnako se kaone kaone ke le gore o namehile re lebiša thui pele ga metsotso e lesometlhano pele ga irela bo seswae ke gona ka re gatela pele go monate breakfast misong ya lekgone mpitša fela tabzen ke sepola fa le laelo kwa ga matlhotlo ba le wena motšheletši o tloga bjale go ba fitlhela ka iri ya bosenyane re sepola fa le motšweletši wa rena ke afa kwa ga masoma re tlo ba re itukišetša karolwane la rena ya monate wa tsebo lešakeng la dipapadi ga e le gore wa tseba rona le mogopolo wa lephefo ke mo e le goreng o netefatša gore o tle o tšee karolo go karolwane la rena ya monate wa tsebo ke mo e le gore tlo ba re ba le batheletši ba babedi mo mogaleng mme re tlo go fa dipotšišo tše pedi tše tharo mo e le gore go tlo re botša o re fa dikarabo bjalo le bjalo monate wa tsebo ke e le gore e tlo ba e latela ka nako e le ra e fetše pele ga bjalo a re direle o mongwe semaka batho ba keteka mane batho ba rometše melaetša laelo go busy wa itse keng go iwa godimo lefase
1: wa ketekwa monatšotšhila lehone le ebile rena sa o thebiša ka gore re na le maatla a o direla motho letšatši la gage la matswalo gore lebe monate ke a tseba gore o na le o mongwe e le gore e re ya motopa ka bjale o e le gore ke tšatši la gage la go keteka ba rometše ba re tabzen laelo ke kgopela le leletše motho le mo direle letšatši
0: ya
1: bjatše a re motshware ka mowe re motshware ka mowe ge o ntse o sale ka go kopantšha le yena e re ke bontšhe gore mongana le one ene phalaphala fm le table fm ba ka kua go la euphoria golf estate fa e le gore ba kua tlhenkane mathebola annual golf charity event kwa e le goreng ba re ba golfa e fela ba tsena ka dieta tša sekolo gore napile ba go disheta ba dieta tša sekolo gore ba kgone go iša dikolong
0: o fa bana ba e le goreng ba tswa metse e le goreng ba e tlhokela ne re tloga re leboga ke tse dingwe tsa tiragalo tse di botse kudu re thaba kudu ge re bona go e ba le batho ba e le goreng ba dira mmereko mo kaone fa re lebeletše HMI golf day ke le gore go itsea karolo bana re a leboga nko re direle mongwe semaka fa rekwe motho wa rona re ya mokgwetsana bana a gore ke maleka ka tsela e
1: wa moswara
0: motho wa rena o kare le mogala wa gage
1: a o kare o sa robetse
0: atšhi e fela e re ketebele ka kwa go didi
1: shiwe
2: hello
1: Tabela ke bolela le sepoko
2: ke sepoko
1: Spoko o bolela le rena go tswa ka kua Terry Logistics Freight Dispatch re boditse gore wena o rile re go tlisetse mpete tsa tshela le khono bya tshebe ke bo tsebisa gore re a fitla metsotso e shupa fela o tla be re fitlile mpete wa go tla o fitla
2: ntate
1: ba boletse gore o rile o tla patela ge mpete o fitla bya lebe ke go tsebisa gore o lokishe le karata gore o kgone go patela ge mpete o fitla
2: Awa, no, ke go pule selo ka taba tsa mpete.
1: Awa, a ke re ko wena Spoko.
2: Ke nna.
1: E re bjale, e re Spoko. O rile yena o gopela re motlisetse mpete. Bjatse ka epe ke ne go tsebiša nna gore ba tseleng ba go tlisa mpete oo. Ba boletse gore card or payment on delivery. So ba rile wena o rile o tla patela ge re fihla.
2: Awa, ke go galafana ke ne tšhelete mpete.
1: Spoko.
2: Agnaio.
1: Ereke a ke tsebe re tlo dira ka nakala.
0: Spoko. Bona. O moyeng o thobela FM shate kwa tsebo le bethabisho ga botsi sonya le hono.
2: Yeah.
0: Bona Spoko man happy birthday. Rona rata o nore happy birthday wena we ipsine ka letsatsi la gago. Bjalo o ikemisetse o kitika letsatsi la go dirang.
2: Ga ke mo tsiya sela se ka le no ba tsaya gore ke tlo dula le ba lapa mo gae mo ke khone go ka bona gore na bona ba tleng direla eng
0: a wa ba nrosa re a itukisha go tsaya ba bana
1: re sa re a tsaya ba bana petlo tlo fitla Spoko o sem petlo tlo fitla re tla ru fitla re tla ru tlisha ke bona o ka re go thata so re a o nya ke mpeta bo thata go re ba ri le o ri le o tlo patela mpeta ona nka be ba re ke mahala ba o ka segane ne
2: a re o nore ke mahala re ka segane
1: ka nnete re go la ka le tsa mathlatse le mathlono le re a go di sha re o gole o gole o fite le thobela pe mushatse wa tsebo le boithabisho
2: ya le
0: bo
2: ga
0: mo se ka tlo
2: le
0: bo itse
2: bicho top 10
0: yebo
2: ke le bo ile batho
0: sa sa da ko
2: not a breakfast
0: hola

0: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa make go le thoyo le di kgogogano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo ile go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
1: Me kholo kwa ne magagesho melang kam ka lena gotlhe gotlhe mo le ka ba le le gona magagesho.

0: Ma Willis, o thobela FM mo shate kwa tsebo le boithabiso na mila re fitlisha twi go karolwana ya rena ya monate kwa tsebo ke melo re tlo ba re go botsisha dipotsiso mo theletse o re botsa gore na ke sepela pia mo mogaleng fa ke na le Smaki Apane ke na gape fa le Mpho Mothapo re ke na ba ke tse sebaka se ke ba dumedise dumela Smaki.
1: Dumela na tsapa sa monate breakfast ke Thobzeni le tsela e loka mo dumela
0: le tsogile botse ka mo Kempton Park.
1: Ha wa re tsile nna re ka ka re ka botshele na ka polokwane.
0: Ah ka polokwane bona le tlhabile le tlhabile le tlhabile mesong yeng.
1: Ya no le ka mo le tsile le ntshitse nkwa go ne maru go bosana.
0: Ah go be bosa go be bosa. Re na ape le Mpho Mothapo ga molepo Mpho dumela ka mo ga molepo go sele byang.
2: Go ba le ka ya go sele ga botse re botshele na lelo le DJ Oka.
0: Eh ke sa re phile lena eh ke tsana dilong eh.
2: I'm not sure if you're going to be able to do it.
0: Laelo o Kempton Park. Bjalo a rena beretseneng go yona.

0: Empo. Nakwa go ya thola bya.
1: Ya mathomo e re bolela di operate tharo je le gore ditlabe di diragatsa go kwa Zia Khala mo Sun City ngwane o.
2: Mpho.
1: Eh bolela mpho, ke tsa ga go diputisha.
2: Sanders.
1: Eh.
2: Colbert Mukwego.
1: Eh.
2: Makhas.
1: Hey. Yo ya mafelelo yo papatile mona nagana ka speeder o sana le na
2: ke mona
1: awa mwa go fit
2: yo muti
0: mare nge hamba
1: nawe
2: nge hamba
1: ai ka ne tu itere a re tshele pele ke ke mulaneng wa dinaga di fitse pedi mo Victoria Falls e wela go gona. Victoria Falls wa itse ba ke e mo kae gara ga eng leng.
0: Ah,
1: e re betsile
0: mo tjoletse u berekile bya mpho
1: na go ile e re betsi awa ke feel a re mo feng sa baka a re no mo fa putisha mafelelo re bone gore a ka ya raba a re mo direle nako gape e re re tjole pele ka lebaka la rona go ne be e fedile e fela ke nyako go fana ke kore ke a kopela ke a kopela
0: mo feona re
1: a re ko mpho mwana go ba siema sa table FM ke eng
2: mushato wa tswe go le go ithabisha.
1: Aga, ke nonyana e fie lori e biela maya magolo kudu gomme e bile ya ke tima nonyana e.
2: E gila.
1: Yo we. A re fete mpho, ka lebaka la nako e sware gana mo re ke timela go Smaki biale. Tebzen, Smaki ke timela elo, butisha.
0: Okay, se tato.

makgabeng makgabeng a maswela o kgabagana ga o sule all on side ga o sule gatu ga o sule kgokonyane re ka thabela thego ya lena makagešolo go ba gona ga lena mongwadimo ke thomas ke go lebogile tomi o tlhetse thobela fm ya lekgotlagetso la aforika borwa ka tlhamitse masomepedisenyane go tswa go ira senyane makagešong re itia thui go tswa studios 11 ke moo re le go gona ba re thobela mašhamaita bokou ka sealemoyeng boo re tseba go nako ye gore yalo gona ka moka a bona ba tlile baka thobela fm sealemoya sa rena sa mmamorata re kgopela gore le re memele lapa malapa bagwera meloko le metswalle le setšhaba ka moka ka molato wa ditlhobolo le pulo ya leswika goba matswika a

Postosi, le fela como la Muyong section Mahari village ka kwa dikolo nya se na ba rana ka kwa malebo ka kwa e Mahari le sure que la Dominique Mashamai de Mateo le filmone Mashamai pa to ba isuba memo ye ta ga ga bo le maupi Mashamai te ba re le bo ga chimishana ka metha Mashamai ta bo gone na le bo ga metego mati pati ji yar ke le bo ga mkonwe tshile kholo le na le bo ga masume taru go tswa go ira senyane magalo tshikere bote ba tshobela Dr. Mashamai ta bo bone re tsimisa batho ka moka e ke le ya selepe ke fitile go yona a magite engwe shima ga ke sho go bane di ala melana re ne go re tsipitse ga go duma tsona e ka le thabo se ka toela engwe ba re tsimisa batho ka moka ka kopane ya artse ba neng ba tlhatla magalo sho ke ba rolong batho ba ba ke ba bina chipi ba re ba re ta tshwarela ga go ya motseng wa moletsi le o ka magautsi tabaneng e ka ga magabo le mkhumagale mampelane thata le tjikila le sumetse e bar ke le khone lena lena le yang ka pela bar ka ira le sumile a thoma pigwe tsa ka mkhumagale jane thata o thatsela

ra kopana le bona ba re bontsha nna re lebe kae e le gore bofošhena le bona a ditekesela batsadi o lebelela ba re o kola ba re tshwenya re e sa le lefase mangelo ya gago o theleletše thobela FM ya lekgotla ka tsela Aforika Borwa ba lengelo e

0: Atele di ritibisa batho ka moka meloko le ka metswalle ka moka ka lenyalo ke la mogala mogatla mogethe phashi mamila ile go morwa mafelelo wa makhudu le mathota mamila o nyana na mo lenentsi ketiana le phale ile go bo morwedi wa bobedi wa ngwako ga mmogo le motlatso le phale lona lenyalo le le bjaka ntle ka tsele magage shelo ya o tshwarela ka kua seo ko dibeng tatšin la supa kgwedi ya November 2026 ka nako ya ira lesomo mesong gomme pego ye e taka pego ya lenyalo le la mogethe phashi mamila le nentsi ketina le phale e taka selina fofarane ga ke nyake gore sefofane selina fofarane ga kedi ya monyadi a re ke a leboga mašhamaita a bokong re a leboga re a leboga o mongwe sho ngwadile a riela a re tsebisa batho ka moka re memame batho ka moka meloko le metswalele go tla molatong wa ditlhobolo le pulo ya leswika la lesole filimone mašhamaite okeela di fetileng go yona ya ka kua ga mmaleboa ka magare ke a leboga ba geso ke a leboga ka mokgwa di ditshepetsang ka gona ye ngwešeno ba re yalo ba re batho ba bobedi bja bona e tsa ba monna le mosadi ba re kopantšha ya ba monna le mosadi ke bona awa ye awa eo ke ebele ka tlhobotsetsa ke ebjakanya ga botse tlhakatlhakane ke lebele ditlhakatlhaka le lofeta ka tsaya time tsa batho batho ba setsebe rona re ya kae re ya go nerang kae utshetse thobela FM ya lekgotla kgatsho la aforika borwa re tela pele na le lena magageso ke nyaka gore pele ga ge re tlo ya košeng nke ke bone ba
1: rato ke thagetse bjang ke tlo khumana tšhelete go tswa go inšorense yaka ke nagane gore re tswe re betse ke moya goba re thabiše bana
2: gore re tlo humana tšhelete go tswa go inšorense ya gago
1: eya ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di-premium tšaka ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa tlaime mengwaga e mebedi ke tlo gwetsa 5680
2: rand cashback mo mengwageng e mebedi a kgatlhisa rato
1: kudu love
3: batho ba mmagontle dikoloi tša mmagontle meputso ya mmagontle go humana quotation tsena go myway.co.za My cashback ke kholego go ditšweletša tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa tlaima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago myway ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano
4: Jackarolo with a beautiful game Gaspar Limited Edition Soccer Ball Yamaha

0: tsebo le boithabišo.
1: E ba nna go e kitimile ka lebelo e e reng pele ke talefa kwa shamagagešo ke le gopotsa le puso ya rile nano e latlhela gore le kgone go ikwa gona le ka yarabaaraba jang. Go na le polelo e nngwe shamagagešo, go na le polelo e nngwe ya gone gore o e gapa le namane. Polelo ye e no raya gore o nyala mosadi ka ngwana goba bana ba e seng ba gago ba madi ya kwa galakere o e gapa le namane gore o nyala motho o le ngwana a gagwe goba motho mongwe le bana ba gago. Ke se e se bolelago batoma bana ba a se bana ba gago ba madi na ke nnete go o dira seo o le monna o ikgogela magalatlhogong o bitsa mathata a feta ka tsela goba seo a sena le ka molato ga ona phoso felo felo mo we le ga tete ke nyaka go kwa leno o nyala mosadi ka bana goba ngwana ke seo re reng ke o e gapa le namane na ke nnete go o dira seo o le monna ke gona o leka o ikgogela magala tlhogong goba o bitsa mathata a feta ka tsela goba seo a sena le ga bothata le ga tete ebile ga ona phoso moo na tabo ya re kopana nna le lena ka morago ga koša ye koša ye opela ke motodi a na le madikizela ba re topanama magolego magolego e topana topetse goba monna

0: e wa ta wa saba busuka gae o mo sho ara haina le ka phosho taba ye we e mara i butsi wi ga pale na manyana na mani ye nyane ka ga pale na mani kholo ye le gore ka nota o fetola ka tleleng e ka mogo ba bolelang ka gona nke go ba ba le momoga le gore na ba re e wa mathomo sho dumela dumela motheletsi
1: ba ka mo le go masha maitse
0: e phogola dumela
1: le ga mo go ran tsiri hole
0: ro bona rra lena
1: ro bona mokodi mokone na ka le sai ka le tlhakori laka ha ina botata ka re le nna le dilike ga pale ke ga pale na mane
0: ba
1: le na mane tsiri go khagara ka mokatse tsa ri ya di na manyane tinga
0: ke le buile ke le buile o mo shumo tshele di dumela
2: mokhala yonga ka mashama ipi ka majata bo swana a go tsamisa mokodi
0: a re ka melo

0: thata le sekolo mo ka isa le ja jile irute le go go katla ba se e tswa ka gara lapalaka ba re tsiya sa ta go mara tlo tlo re go ya magole go o ntse tsi sekolo ntlo go metse ke ra re ke motswadi ya ka e e lo re se se bone ke tlo moda o kwa le tswa ya se go tswa ba mo re tsima se re go
1: le bogile o le wile ka bena o mo shumtsela dile na re botsa dumela
0: Se alo cha mu ila tantani tantani sina metsi a pula. No, I ne go tswela bo le tswaina mengwe na le tswelela. Na re na le tswelela, hey ka khumana ke eh. Mo nna ya palela ka khumana ke mo tswela. Hey. Ke rena patse ngwana o tshabile. Patse ngwana o tshabile. Ke yona ntwana ene di putisa patse ngwana o tshabile. Nna ke ta di gona na na le tswaina mengwe.
1: Le tswaina mengwe ne ke go le boga kwa re ka se khone wena ne.
0: Hai na palela ka mantsweni.
1: O sa tele jete bela FM go tla ka jola Afrika bo ra mojeledi. Ke re ke pele ke jepa pa sho. Ke tshe o mo go shuma ga ke tshino kwa gore na yena ka mbuja eng o mo sho. Ke mela mojeledi ka lebelo nyana.
0: Ba sa baita go korile kae?
1: Muruti ro na ra le na jenga lebelo nyana.
0: Ah nna ke bone le botsatsa ge mosa ja bana be le ya tswa le rile.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ya tswa le rile o ra jwa.
0: Kera gore ga batho ba go bana ba gona bana le megwa ke bone le botshata mme.
1: E ba sna megwa mma a bona ina le megwa.
0: Gore ga bedi ga bana le megwa ga bana le botshata ba sna le megwa ke bona le o botshata.
1: Go kwele moruti.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Kgweding ya bašomi thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
1: re kgalekela bjala gona makagešo ke le botsanetse re tlo ba re kgalekela go se go ye kae ke le botsanetse ka mokgwa e leng ka gona go tšheletše thobela FM a le go tla ka tšwela Aforika Borwa batšheletše ba boletše man batheletse ba boletse fela ke nyaka go topa ba babedi ba bararo ke tlele pelenyana le bona gannyane pele ke tlotswa ke ko gorena ba re motheletse ra go amogela dumela
4: mašamaitse a bokone a re lotse
1: a re lotse a re lotse a re lotse sona
4: ya wa tseba re ko botse re monna eso o tseya mosadi ka ngwana o e gapa le ngwana a se phoso e tla re na bana ba uwe ba na le mekgwa o kaka mara e le gore bana ba uwa ba na megwa monna eso ke namiile ke tshwara le letswa inameng ke katakata ka fa morago ke ra oa ba tampalela mara o tseya mosadi ka bana a se bothata ke bone ba re bothata
1: e tsempute gore bana ba a bana mekgwa o tle ba bona ka mengwaga efe
4: ba o thoma ka 10 o ya olimo ke motlo tse wa ngwana le mmona rena o thela jwang mashamaita bokone o tlile matlagadi o go tlo thoma mmona rena o wa botse ba ga botse na
1: go kwela o tshetse tshebela FM ba bangwe ba kgile ke ba ra hai kwa rena botlhata o ka re ke ba le botlhata e bana ba thoma o tsama tlhalagadi o mongwe motlhele je shudume ba
5: tsanda ke mashamaita
1: arlo tempa
5: arlo go ke ga madima maswana tshia nna ya ka nna eno tshwanege e le ditaiso ditsoko dao tseo di ile wa kana e ya ka ngwana gore ngwana o tswalegile iwang ge o ka kgwetse ngwana a se a tswalega
1: o bona bjang gore ngwana o a se a tswalege
5: a kere ngwana a ka tan ore o nyaka rragwe
1: etse ngwana o a nyaka rragwe ke molato
5: nna go ya ka nna go ga ite wa e buse mo la mengwagong ya khale ba khale ba khale ba khone o phela ka diphiri tsona tshe le rena re le baswa ga re ithute go ba le diphiri gore bana se ba tla ba re tshwenya ka morago
1: go kwela mo nanga jo a ke tona lo tsa diphiri sala se fiti ya kae o mongwe sho dumela
0: bo go ne
1: a re lo tseng
0: ba bana go tsala kae
1: e go tsa mo nanga jo
0: jo fiko a tloka ka mo olivela ga ke tswa ke le tswere ne ga bora go le master ka lutu
1: thome
0: I'm going to jump to one out of what happened. Before Bella went to the Gilon.
1: Yeah. E ka mang jama ngwele ge bana ba ba go la ba re monnage sho rudisitse re a upa e fela re nya ka bo papa re na ba madi itlo no ba ilukile.
0: A o male ka botho apa mogala ke motho santse a tle modu wa bo kwa tsongona.
1: Ke muka.
0: Or le motho a to pasa ma to re pasa kae.
1: Ka
0: go kuma na pasa go a thoka. Kwa tho e se wa se madi a thoka.
1: O kwile ka tsebe tse pedi. Baba mo ba ile beletse ka le tlhakolle le mo ba ile beletse ka le tlhakolle lengwe. E ba ba bedi ba mafelo shi ba dumela.
5: Le
1: ga ntate mo ke
5: mai.
1: Re go lana lena. Le le mo kae?
5: Ba mo sofa ya skoro.
1: Oh, sofa ya skoro.
5: Ehe.
1: Le na le bona jwa.
5: Ntate mo ke mai ta se botsa ta ta ba.
1: Mm.
5: Ke tlhomo le ba tole le re di mga mma go bona.
1: O ya. As long wena o rata mma go bona.
5: Ke
1: mo ntate mo. Ebona bana ba ba sa rata wena.
5: Bana ba laola ke mma go bona ntate
1: mo. Mma go bona a rata wena empa bana ba ge ba se o rate.
5: Ke tlo go ba ite ka go gode. Ke ke dile ke go kola go monyala e se tsa gore ka mo ga tsona dilo di a mogeng.
1: Ora dulo ke le motho e khone o tompuche. Ya gru wena o re ka se khone. Motho e khone ile o tompuche. O tle ke tsebele FM. O ma fela lo dumela.
6: Ro gona le kae
1: na Jimmy
6: re na doctor
1: a e
6: a doctor ke bonile molato doctor a wa doctor re ga tsentse thao a be ka go khona la re be nna monna ke sa etse motho wa mosadi la
1: wa ya
6: ke mo tshabele ka bana o ke monno mo wa raka monyana na go ngwe be mosadi a sa etse monna e be ano e kore ke vice versa so ragazzi change ene le nya lo ditlile o ka tle gae
1: ya le bana ba re ba go hola ba khumana o dula le bona ba tla ba re kgopela family meeting la re tshwere kopano ba re man re kwela hore vloka mo botsubutsa ska go rena ne wena o le tata go bona ba budisitseng o reng
6: a doctor ke di ngwere di famodimo go re gele ka re la nthusa ka morao ka leroga le mane na pho le le karolo nthusa mara ka morao ka se bone thuto ya lena lena karolo le iphephile
1: ya
6: so tse dingwe re di fa modimo re ge bana gore motho wa nyatsa le yena ka nna ya kopana le tsona e le monna kwa pele
1: tshiwe ba ga gešo le ikwele na ba bangwe ba re na le ka bothata taba e ba bangwe ba re ke risk bana ba tlile gore ntse ba gola mole ba thoma go thanamela ba o menela meno ka godimo ba rena ka o ya bo rena a sa gale re kwele gore ka masa a bo rena jale a ke tsebo nna ka mogotla ba ba godisitse ka gona o no le sa tsa phatalala ka mogo o ba mothomongwe o tlo ba o lobile na ba bangwe ba raena le ka bothata gale ba gakolo le ba galaleng tse ba sepetsa ka sona seopo seo shimo ebile ba tsofetse ke nnete bantse ba tshwere sephiri o tshwara sephiri seo fita kae e betha metsotso ke mene go ya go iri ya lesome makagešo ke betha ira lesome namine ba gašwa ditaba ge ditaba jeo di fela go tsena lenaneo lelegologologolo la mmino lenaneo leo motheletse ke thobela FM top 30 e masometharo tse diswa le dianamelana di a ntšhana tsa thobela FM motedi wa gona mofufiši wa fly machine ya gona ke Mr. Weekend kaka sevile ke bona ka pet muruli u taba le fama ka show re nge mo khoreleng ditsela ke itswe ye go sha yo pela ke lo 10 ar ke ra wena dal taba ye ke ya ka lo wena le bana ba rena na go ba ka sebe ya ka lo wena le bana ba rena na ma shama itabu go ni ka sana se upo se ke le tshepisa go kopana le lena beke ye ta go magage show Kone mo go tshobela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa. Ba re ke a kwa Dani o re kwena. Ke go ka phe

0: ga mthetse mso shile ke baso pedi te fela re tswela o irene al somete ne to gona re nemile re fofela gona ka kgola euphoria golf estate ras nye go gona ke na le nete ba tloba nete ba bulishana fa le leng a ka popi ramatho tlo go re ba re sori tshe rifa ras nye go gona
1: o re wa fofa o re fofela euphoria u fofile nna mo
0: le nna ke a fofa ke bo sefofaneng ka mapo ka tla ka motla bona re ka mo ke sefofane
1: o re mpet
0: ai ke shapo wena
1: a rena re shapo ke tsantsa ithuta golf mo nna o hone o tla bona mo bo etha ko mo mo botse ka mo
0: bona ke gona go dugwa ba mpitsa Tiger Woods go hae ka golf
1: ka nnete ke tsere premier popera mathuba ya ke gore doctor ile ke a shiya nkare ke ba fa title ka premier ka tshosha doctor botse so ke doctor popera mathuba mo premier wa Limpopo ke ba tsere ka mo re khone o bulela ka HIM re ke hlangane mathebola invitational charity golf day mara re bulela kudu re lebele tshi taba ye ya hore a botse ke ba ba khona o di a hore ba thusa batho ba ba hlokang ke tse gore ke beele botse mamara ya ke nana gore ke beele shapo premier welcome mo Thobela FM
2: Eric e go tamise ke tlhomo ka o tamisha pet ka kwa ka gore nka ba sa dumella kwa studio ne nka ba re sa kgone go bolela fa ke lebogele wena nyiko ore le kgone go mpha sebaka se go bolela le batheletse ba rena ba Thobela FM
1: talo wa premier ngwao kungwao mothaka bolelang gore ha nnete batho ba ba tlhoka thuso after disaster le la rewarding and hlengana mathebola invitational e dila ka dilo tsa tshwana le tsona tse we exactly tseo le ring this year le ka support ya lena
2: no re nya ko leboga kudu ba HIM ka gore le tla gopela ngwao fitileng ba re le ga ba re mema gore re tlefa ne re sa tsebe gore tlo le kgwetsa rena le mathata re bileng le yona le gopola gore kwa mbaula nkile raya le president gona kwa dipula di nile di tsere ntweng wa lengwe ya ba bana ba sekolo sekolo everything batho ka malapeng ya bona dipuka diaparo di uniform go sna selo ba le fapa la rena la social development re lekile li go isha di food parcels di lo ka mo tshe dinji mara le ba HIM ha le ka gopola ke nako ewe re ba le mathata re ba phone la re gape e dieta tshele sa radi raiser through charity golf di
1: ngwa
2: o fitile e ba ne ba shinki ba di distribute ka mo ka re tsha ngwao ba tlo di distribute mathomo ngwaha ha bana ba ya sekolong le ba bone gore ka kwa mbaula kwa Giyane ba ishitse ribitsang Masiza High School se ka kwa mbaula sekolo sele bana ba le ba bonang ba bina xibelani mo ke di beneficiary ba file bana ba 549 dieta ba tloga ba se fetse mowe le ka kwa bembele ya tse ba ruka kwa khakhule gona go bile le mathata a masetla pelo a manchinchi mo re gonneng gore le bona ba fitla ba fa bana ba 490 ka kwa thulamela municipality dieta ba se felle mo ba buya gape ba ya ka kwa sekhukhuni ka kwa makhurutama kwa Phokwane ka sekolo se ba se bitsang gore ke phetla metsane metsane sekolong ba fitlile ba nea dieta tse 600 tsa bana ba sekolo so ewe e bontsha gore ha re thega re le mmoshe ka rona ke nna mma go bana ba bana ba ka moka bona ba mo Limpopo bana ba ka moka ba bona mera mathuba ba bona mme motswadi wa bona ene ha bana ba a sna dieta tsa go ya sekolong motswadi wa kwa botlhoko ke nna hence Limpona ke le fa kere a hona di charity golf tse re ka se di theheng ke no le fa motlhala ne ke na le lena a se khale mo ka di 6 April re tlile mo le lena re bile le lena re bolela ka bana ba le rena le ba le ba leader ke re mo bona re be le charity golf re gone go raise charity ya o agela bana ba le ntlo through resima ya rena ba le le sa gopola di conjoined twins tshe la re gopola ntle le hanka le botsa mamotla masheleng a le re gone ngwa raise e mo roof level ke bona mongwe wa ngwala re ape mosadi o rata no bolela a shinki re bone results mongwe o fitileng ke tlile ka bolela gore tla ba le dieta ke le fa report on mamotla ka di 6 April re tlile ra raloka golf ntlo ele ya fela e segale re tlo ya re fe lapalele ngwana le o mongwe ha buya ko spetlele o tlo buya gwetja ngwa wa bogona wa gabo o le gabotsi so that is why le bona gore mereko re nya ko thega batho ka mokaka ba na le mananeo a mogutswao ka gore mananeo a gwetja rena re le mmusho nna ke le tona golo ke nna ke bonang gore a nthusha a thusha ka gore mmusho o ka se kgone o fitlhelela lapa le lengwe le le lengwe and then ntho e nngwe e le botlhokwa ga le ka gopola nyiko ke le boditse ka di-6 ya aprile ke re wa bona borrakgwebo ba ba na le ditšhelete bontsi ba bona and-e ke dingame and-e mara o phela ba re ba nyako bona premier ba nyako bona
3: tonaba
2: nyako bona bane so ke atsika kry-a gore ntho ba e ratang ke golf so batho ba ba rata golf and-e ke dingame and-e mara ba nyako o kopana le tonagolo so o bona tonagolo tonagolo ka se mmone mahala
3: reka dieta
2: o bona o reka dieta ke na le di ba bolela o reka dieta tse o bona premier ke nya ke chalete reka dieta le ba le re ba boditse gore re thusheng a re reke material a re yageng le ska mpa chalete nna ke na ke a ihwetja salary a ka e ke patelwang ke mmusho so ke tsona tse le bonang gore re le farereng a re theheng le na ba bangwe ga lena le mogopolo ya mogutao as long as le mogopolo ya go tswela tšhaba mogola le tlo mpona ke na le lena
1: ande ke a tshepa gore le ba file tse le ba fileng bona ba le ne ba tlhoka this year ande ka se be enough ora gore le nyaka mo this year
2: that is why le mpona ke sa le fa ke sa nyaka le ka September go ke sana le golf e nngwe engwe ke ya banke ya lepelele Northern Water le yona ke sa fata target ke tsotlo tlhetlha as long as o dira golf ya charity house raise chalet o bona e ya o nyako dira chalet ya ba borakgwe ba nyako bontšhana gore mang o na le ke nang leo le tlo mpona nka se be available mara tse tša go na o tswela batho mogola le tlo mpona ba bangwe ba complain gore mara premier ena o nyako ba dipoleke tše ka moka ga gona mo premier sa tshwanelang go tsena kore yona batho ba le mphopo tlhokang pelaelo lena ba le complainang le tla complaina la boya la dula fase le sa tlo mpona ga gona mo ke se a ke tswa mo ga nka kwa ba re tliliniki ya ka mo mogopong a e bereke ga botse ke a tsena and-e ga ke tsena ke bolela le tla e bona e bereka ga botse lena le lela le re o pise o tsena ka mogare a di-renal e botswe maabane ya ko tšheledzini le ele ya kwa letaba le tlo e bona e tlo bulwa because ga nka dula fase ka dula fase matšhetšhe mongwe a ke nedi o ba gona mara gore ga e sa boliwe ke tlo ya ke make sure gore e tla diriwa and-e ga gona ntlo le tlo e dirang lena nna ke barekela batho ba ba nkgethileng o kore mongwe a botse ke le bone o mongwe maabane ya botsea gore mara wena popi wy o le busy o ya kwa spetlele sa janifes o ile o kopana le batswadi le o bona bana ba kgweditseng kotsi ka re ya batho ba leng popo ba bangwe re gwile matswalo motswadi wa
3: llangwana
2: o swile ka moara khumbi bana ba babedi beyond recognition gona baneng batswadi bale ba sa botswa ke ba le ba forensic gore DNA ka boya after 3 months ha premier ka se tsenelele DNA ka se boye so wena ka ora sengwana hao that's why o ngwetse lo tse o ngwetseng ke nyaka o di ikwe ka re ke a tseba gore o busy ntiele ditse o tsebe gore tona golo tse dingwe dilo ka se tla le botsa gore wa ya tsenelela a ka se le botse bana ba le ba tlokofetse ka laboraro tona golo o ile ka la botlhano ene ka tswa yo complain gore mang a drive premier ha ona le mathata o tshwenja tshoge dikubong ai ka gore ke batho ba ha ke tshaba sa ai o rile ke nya go shumela tshaba so mo go shumeli wa tshaba go tshwana le mmamotla le tla mmona tuna kgolo ya lena
1: tuna kgolo ke a le lebo wa ke le bone le bethe le bolo botse today tsa maile nyana so
2: ha a tshinki tsa maile nyana ele yona le no ibona gore ke ya wa bona pro ha re bolela ka gore
3: le abatamela
2: re abatamela very soon le nna ke tla ba ke badiwa le baba ba ura luka as long as re ka ba le di charity golf tse dintsi ke tla ntse ke attenda ke tla ba ka fithelela tshatshe le lengwe mara re ke ba leboge bo radi golf because ha ke bolela ka di results tse dilo tse re bolelang ka tsona mmamotla le lena thobela FM le di tlhatsi le di bone ngwaga ka ngwaga le sepela le rena le ya bona mananeo a re a dirang le lena ke nyako le leboga SABC ka gore le atla ga re le bitsa re le gopela gore etlang le thege ntwe ngwe lengwe ya o thega setšhaba nna ke re Limpopo ke province ya borena batho ba borena ga o le moduli wa Limpopo o ka se ikgantšhe wa bona ba ba di golfers bontšhi ba bona le ka ba bona ke ba lebeletse ka moka ba bolela Sepedi ba bolela Sevenda ba bolela Setsonga mara memotoro ya bona ke bo GP GP GP ba tshwere memotoro ya megologolo so ke bone gore tsela ya o dira gore bana ba mo Limpopo ka gore bontšhi ya bona bale ne ke ba botsiša ba bangwe ba le bona ba godile o tshwana le nna ba sepela leeto le le telele ka maoto ba ya sekolong go ne go sena di-scholar transport so mmamotlha ba buile golf e kgonne o dira gore ba buye ba tle ba berekele baagi mo ba tswang gona ba thuse bana ka gore motlhako ba go tseba botse ba bangwe ba tseba gore na ba robala ka tlala go sena dijo ka mo lapeng so mmamotlha golf e dirile gore ba buye so le wena o ka ba o le gona kwa magoeng o ntiele dije a se golf fela o ka dira tšele le tšele le tšele as long as di tla contributor gore re tlo bona province ya rena e tswela pele ka gore bana ba le ba bonang ba la bona le dieta tse ba di apereng ke tse ba filweng ba bontsi ba bona and ba fuwa dieta tsa go gwatla man di tswa ko batra dieta tseo ba filo dieta tse dintsi ga le ba bona ba le so bana ba ka bosi go na le president mole nna nako ke sa tshwana le bona ke dula fale a gona motho o na tshepa gore mo baneng bale go na le premier mamotlha go na le premier le ka boša matitšere yaka ba tla le botse gore le yena o godile o tswana le bona bana ba so a re fe bana ba chance ka moka re dula di-professor mo ke dingaka mo ke di-engineer ba tla re thuša metsi a re senang ona ba tla re thuša ditsela tse re senang tsona so a re supporteng re thege bana ba rena le president Oliver Tambo ke la bolela gore naga e sa tlhokomeleng bana ba yona ga e deserve bokamoso rena bokamoso re a bo deserve re le ba etapele ba Limpopo
1: ralwa premier
2: mushate
1: danke bra peta o tlo ntshwarela mfowethu jere nako nyana le premier mara wa tsaba premier a ya ba tshwere ditaba ba re botsa tsona ka moka ba nyaka go shea tse dingwe morao ba re fa tsona ka moka so re a lewa bra pet
0: a go namela to nyeko ne to gona re namela re le boile ba theletse ke yena nyeko ba ntse ba le tshana fa le premier nga ka Phophira Mathoba o go le duwa fa le ga rawa re ka kwa gola Euphoria Golf Estate tlhangane ma thebula annual golf charity mo lorene to go boketswa metlhapo ya bana ga mmogo le dieta mo loreng premier o bolela rawa batho ba le mo bana le tšhelete a ba ntšhetšhelete ebile ba nyako bona premier ba ntšhetšhelete ba patele gore kwe dieta premier a nyake tšhelete e tsena mo dipotleng tša gago ba re rekang dieta le reke le metlhapo ya bana gore bana ba rena ba Limpopo le ko lo bolela le nngwe ya taba e botlhokwa kudu bana ba le ba bonang ba tletse mo bangwe ba bina dimmapadi bangwe ba apere tšhibelane le lengwe la matšatši o tlo ba wetswa moporesidente le lengwe la matšatši o tlo ba wetswa tonagolo ba molekgotla petiši gona fa re namele re a leboa nyeko mothelešon o tswela pele o thetse sealemoya mošhato wa tseba le thabiso ke thobela FM masomepedi tshela metsotso dibile e riela ya lesomepedi le lo robile le tlhakatlhakano ya dikoša ya gona molato re tlo brantse re gatela pele ke go thopela dikoša tse le gore wena o tlo bantse o ipsena ka tsona o bo o fitlha e reng ela ya pele ke gona mo le gore tlo ba re tswa fa ke nyaka gore ke go thopele koša fa koša e le gore namele re bone fa le e lokololwa ka la senyane kgweding ya January ngwa ke tepedi masomepedi tshela go tswa bo album ya bone ya le gore o e lokolotse album ya bitsa The Romantic ke bolela fale ka Bruno Mars e fela Bruno Mars ka ga e ba mitsa ke Peter Jane Hernandez o bolele ka la swae kgwedi ya October 1985 mo le gore namele re mone fale o thomile o bonagala kudu a be a etsiša Elvis Presley a le ka kwa gola Hawaii ngwa ke tepedi le tharo ke gona mola kgone o ya ka kwa gola Los Angeles mo le goreng o kgona go gopela gona yena Bruno Mars ke go topela yena fa re a just might Bruno Mars e mengwe melotsana e le goreng o ipsena o ithiletse ka yone o tla bo ipsena ke melotsana e le goreng nnete re no bona fale e utlwisetša lethabo ba re ke di feel good song go mo mošhato wa tsebo le bethabitso tše masometharo le Mr Weekend ka mokibelo tshwara so

sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Senyane go tšea masometharo tša Thobela FM.

0: of Kosha Wecha, Romeo and Juliet, Asapla Lima Wele, Uwila Rapper Come Do's, and Naledi Apiwe. Maso Pedis Nanemis or Jolo, Iriela Yellow Sumipedu, Teja Twala FM, Melkotla Hashola, Africa, 87.6, Wafta 92.1 megahertz. Channel la gare le kwa re tlo bona la botse na kwa isa le kwa sekolo sekolo se se phagamego sa khethukukutle mo lo re na le dia pheo lintsi la gola kwa gala fala go kosha ela ya Chris Brown ka ngola kete pedi maso pedi tharo go gona mo lo re nete batho ba gonne go mmona lo motse ba gona ana ma tjolela shuma le batho ba wetse bo good flavor ba dira mina nawe ah li li li li li li li aha o ntshwere ga botse ke yona yeo Imo my mama selela vekeng ye veke o fete ba my mama raro a lo o diragalang whiskey tana le asake ba re jokoto my mama bo shupa le veke o fete ba le my mama bo shupa si shoot my mama so kwele the silent partners ba re I'm learning se pagara sa mtsotso re tjola o iri yela yela some pedi ke na ko yela ya o ba fakara te kibid 086 000 2452 086 000 2452 araba fakara te kibid mo ke karolwana ya nano la rena mo loreng e batho ba ile re ba dia diloje loreng a dia loka diloje a o tswa tseleng diloje loreng a di gatle matlo re namile re ba fakara te kibid 086 000 2452 ke namile ke a topa go isha mo ye tobela
1: Mekana.
0: Ah, rena re ipone molato mane ke bolala le mango ka ina.
1: Takina la mo tsatsana le mafia se ka mphane.
0: Ka nna le mafia, se re fa mangara tsa ekibi du dirile le bona.
1: Fa ba to shiba ke ba ba mla, o go tla ba ba se tla tsak shop o ke ba ba nna ka ba fala ke go gore na bana le mangwalo. In other side, aba ka ka tshele jo jo a ja ke jo jo.
0: O kry ba ikar ba diya mushumo mara ba di mushumo mara ka ka le tlhakore le lengwe na le setsong se ba se dira selo ra se ya loka
1: eh ba nya ke le tlo se se go mo mastele ba hirisha ba ba fala le na ba ne mangwalo
0: allo a ke na molato nna ke tsore dikarata tse di khibidu ke ya ba fa ke re
1: ba se monna yo
0: a ka karata tse pedi tse di khibidu tsara so ya mathomo ya bobedi tsara so karata e khibidu a gona molato re bone ka mo thobela mushate
1: eh le go ba mo ruru
0: a re ke pone molato mane ke bolela le mangko kae
1: mabakane ya maolo
0: ye bana es munyama es ka magebule es ke pele motlaba ma spasa o backse
1: phezulu grawe grawe
0: na le afita na le afita
1: eh ya wa ri ri ana ka mo alana ka mo arena ka mo
0: oh eh le di kumela tsa tsa roba Durban City Claudius Maka o swana le TS Galaxy
1: ah na ko mina ke rena ke nna ke di ke lekhosi bona le jwele mamane ka kwa bogomal drata ka kwa
0: okay re fa mangara tlo ke bidiwa dirile le khono
1: ah na ka dikudu go ne go di misa fela mona ba mona
0: ba mona man ke a le bo ga mona yo ke le bo ile mari le bo ile thele tshe thobela fm ke mushato tse bele bithabishwa ke
1: wa tsiba ngwana
0: mme ah gona molato eh a gona le molato e botho a dumedisha fela no ra wa re thele tshe monna ga gona bothata a re bone ka mushato
1: le ga ba murudi
0: re gona le ga ena
1: rona le bulela le Milton wa galanga ka mo Primrose ga ke mo kopane mapela pa fola
0: Milton langa ka Primrose re fa mangara tsa kibidu dirile
1: re fa batho ba kolota batho motho a kolota batho after mo a sene go bapatela no tshaba tshaba
0: eh bana a beke di 15 ke na le notse roba e le rona wa kolota di 15 o go tsho tswantsa o patela
1: ke nnete patela mo batho bana ba yesu
0: e ne ba e gopela o tso ba e gopela ba tlhomile pelo mo
1: motho a khumile pelo wa tsitsanja tso fa mo no tsigadika no tsigadika
0: he he a go dabala tso ere ke mo fekara tse ke bidu le ina le go gopela batho chelete le tshwanelwa patele le a tsigadika karata ke bidu tsora so danko a re bona ka mo mafelelo mo chat
1: to bela
0: le ka ina
1: ro ona re butjala na we
0: a re ipone molato ke ringa le mangko kae
1: le tsene mo patele ga still day
0: ga still day le re fa mangara tse ke bidu le khone o dirile
1: a mona ba tshi ba ba no tlapologa mo khoneng ya ga ya stene monna
0: hey ba
1: a se taba tshi di botse man ai man ba thoba ai khona man
0: tabe ka ga bana gore ga botse ba ba ka re le
1: ene ba na tshi ba ba lebeletse ba le ba mathata man
0: ba ga botse go ba mothlomongwe ba tshere mathwa tshipa
1: ba tshere mathwa tshipa ba se tharo
0: ina ga ntjo na ke na ga ne solo se re ke ba feka rata tshe tharo ke le bogile karate ba
1: tsoma
0: e ke bi du tsara so ya bobedi ya boraro ke le bogile ba tshe re go melagana mo ke tlo ba ke tshemegala lena gape ye metlhano metso tso dibile iri ya pele le tlo ba le mpotsa rena ke ko chef le re go pula re imo maemong a pele ga jwa le gona ere ke na mo go topela ko chef le reng ka sona se sebaka imo maemong a botlhano go tshe ma sometharo
2: Mo botlhano go tshe ma sometharo ja thobele fela
0: ke questo le the joss ba na fa le tabs a berry o le sia lagas Ke magwa la mabedi a la DJ ya Minwa le Kompo. Magwa ma Kompo. Tsara so.

0: batho ba mengwa ka fase ga 18.
1: Afrika Borwa, ka di 11 tsa June, history e a ipoeletsa. Gomme tsotlhe di thoma ka monyetla wo botlhe re ka se o lebalego magareng ga Afrika Borwa le Mexico. Gopola thulano ye ka boikgogomoso e ba tlhatse thagong ya kgwele ya FIFA World Cup 2026. Bogela papadi ya mathomo ya pulo thwi go SABC 3 ka 9 mantsiboa. E gašwa le go SABC Plus. O latele monyetla o mongwe le o mongwe diteišene tsa radio tsa SABC naga ka bophara. Ke ga se papadi fela, ke taodiso ya rena, bokgwa bja rena ka nako ya rena. Rena ka moka, re kgatha tema ka ofela go SABC fela, mogashi wa semmušo wa FIFA World Cup 2026.
2: Go sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. State your mind. Iria pele go fihla ka seripagare go tswa go iri ya bobedi. Le Happy Mokwatedi mo Thobel FM.
3: Ka nnete ke ena Happy ga Mokwatedi gona fa Thobela FM. Tsetse ga bjele ke le semepedi go itlela go iri yela ya pele. Bjele le gona mo lena go larna la State your mind. Re tlo bolediša le barutwana ba sekolo sa tlasana sa Mashipe Tladi go tswa gona ka fa province ya rena ya Limpopo go la Seshego. Ba ba tlo emela go Africa borwa kwa Switzerland ka robotics and coding. Bjele re nyaka go tseba gore ba lokisha bjang ebile ba itemogela eng gomme ba bona bokamoso bja bona kae ka moso bjale ke na le dithakana tsa ka gona ka fa ka nnete tsa go tswa Mashipe Tladi ka ultimedisa dithaka tsa ka ebile ke amogela fa go Thobela FM.
4: Dumela ba theletše kale ka moka ka leina ke nna Trevor Blessing ke balamphato wa bosupa ke tsena sekolo sa Mashipe Tladi Primary School.
5: Dumelang ba theletše ka moka nna ka leina ke nna Mahlathe ke lebogile karabo ke tswa sekolong sa tlasana sa Mashipe Tladi Primary School.
6: Dumelang wa tlhalosi ka moka nna ka lena ke nna Tshofa Tswalomofana ke tsena sekolo sa Mashipe Tladi Primary School ka mphato wa botshela.
7: Dumelang ba tlhalosi ka moka ka lena ke nna Rotenda Motshelele ke tsena mphato wa botshela.
8: Dumelang ba tlhalosi ka moka nna ke nna ka lena ke nna Tlholane Thobela ke bala mphato wa bosupa kwa Mashipe Tladi Primary School.
9: Thobela ba tlhalosi ka moka ka lena ke nna Kamogelo Botuka ke tswa kwa sekolo sa Mashipe Tladi e fela ke bala mphato wa botshela.
10: Le dumedi tsa ka moka ba tshelete nna ka lena ke nna madime tsa galang ke tsena sekolo Mashipe Tladi Primary School phato wa botse shupa
3: ba le tsaketsa ka re thoming mo ke nya ka go tseba gore le etola lena la di robotics le di coding ka Mashipe Tladi le thomile byang
8: a le etola rena la Mashipe Tladi la coding and robotics le thomile botse ka hore onal di competition tse di ntshuso la mathomo re tsenetse competition e ba ipitsang FLL le ona ra iwina fetse ra tsenela tse dingwe lengwe ba ipitsa XRP then ra tsena ye ba ipitsang AI for good re thagetse kudu then ra kwa ba re ya Switzerland re ile ra tsena really serious and really ready a fetse ra ya mo masteka fetse ra wina masteka ra kwa Sandton Gauteng then ra wina then ba re botsa re ya Switzerland.
6: Nna ke nagana gore ka yaka ke thomile ka ngwaga wa 2024 ke tsenetse competition e ba e bitsang Juicy Jans ka thopa sefoka sa position 10 gara lefatshe ka moka ke a ba ke a tsenela ya scratch ka kry-a certificate so emphile motivation ya gore ke tswele pele ka pelo yaka ka moka.
3: Bathelegi ebile re sa lebale gore ka nnete barutwana ba ke nang le bona fa tsatsing na le kgone go tswa sekolong sa Mashipe Tladi ke ba ile go rengkile ka gona go ba le bona fa la mathomothomo ge ke tlo ba ebile re kwa gore ka nnete ba ya gona kwa Switzerland ka tsona di robotics le di coding bele ke nyaka go tseba ke mang morutiši wa ile go reng o ile a le tlhotlholetsa gore le ditsenele diphadišano tse gomme ge nkebe e le gore gago tsatsing na le kgono nkebe le ipona le le kae
5: morutiši o eba re tlhotlholeditsego e be e leng Mamstu.
4: Ya or feel motivation in chi from Moritomileng if yena nka sebe gona right now ga borela gae or doing nothing else.
8: Ya o ila re tshusha kudu ka re gale re shala le ka di weekend re practice and yena gale e le yena wa re tisha ka re gale o sina teacher e gale ka tanka weekend gale le yena fela.
3: Biele a re bolele ge re bolela ka di robotics le di coding a ke re lena la di dira re bolela ka eng gape le rena e ke le bjale ke yo ba ile gore o gobatsa ile gore a ke kwešiše gore na motho a bolela ka di-robotics le di-coding o bolela ka eng bjale ke nyaka go kwa go tswa go lena bjale ka dithakana tšaka gore na ge re bolela ka tsona di-robotics le di-coding re bolela ka eng
4: Re bolela ka di-robotics le like dilo tša like di-robotics and stuff like di-robot tša gona ke tša Spike Prime o na le tša fapafapane like o na le XRP Spike Prime ke gore o šomiša di-lego box and then XRP di rile ke like a 3D printed machine ore dire a robot re tsentšha dimemoto etc
3: le o mongwe motho mongwe gape re a fapana gape nna ke be ke di yo nagana gore di-robotics yo ba di-roboto tša go bolela
8: aa a se tša go bolela sentse re di-code ke tša go sepela
3: mogare ga o ka ba temela gaufinyana ke mongwe ka ba theletse le bona ba kgone go kwa
8: o ya a se tša go bolela di-robot o na tša go tshwana o na tša se go tshwane tša rena ke tša go sepela o bolela le tsona ka tablet o ba laptop wa coder wa di-coder then o bolela le tsona then o na le tše dingwe tša go tshwana le batho na le tša go driver dikoloi then o na le even tša go tlhatso tša dijana mare rena re bereka ka ye ba ebitšang Spike Prime
3: bjale le ikwa bjang ka gore ao gape ona le a kua Switzerland le ikwa ke gore maikutlo a lena mabapi le tabae
4: re ikwa re le like o bo se ebile ro thale le batho ba re sa ba tsebeng like ro ke ruta dilo tse dintshwa like dilo tse dintšhi ebile wa gona like embrace our differences re fita kua ra re ke ruta like di solving problems tse dintshwa ya
9: kana le batho ba bangwe bo e tlebe re sa ba tsebego then ra thoma ra computer le bona gore re bona re tle kgone go dira ntho re tlo kgona go ba phatsana
7: ya re kwa re thabile ebile re kgotsofetse gore re to ba re to ithuta dilo tse dingwe ko country ye nngwe
8: ya re kwa botse ka gore e taba e le a first time re namela sefofane e to ba botse
5: re kwa re thabile kudu ebileng re tlabe re ile bona mafase a mangwe a se tshwane le a rena
3: Bebele la ntumisha. Eya. Ke la ntumisha tsa ke ye a ke nya go bolela maka ke a dituma. Kore ke re mareng kore. Eya. Nye le go nna le dithakatse dingwe ka fantle ka fa tele go renge dina le lerato mo go tsana tse di robotics le di coding. Moletsa wa lena go isha go bona e ka ba ofe.
8: O nya go idira. O ka opela ma teacher o ka ithomona engwe ba ibitsa science expo e dira ke dikolo ka moka le no ka itsenela o ka gone o dira robotics and le gona by the 2030 itabe le gona mo dikolo ka moka mo sesheo
3: ba tsela ba tsela life amle sekela shita le gatse ka go bana ka morao ga ba mabenkele ba ke tlo ba ke boledishana le morutishi e le go yena mems to mo go tsa gona ka kwa sekolong sa tlasana sa mashipi tladi we le go reng le yena o tswela pele go tlhotlheletsa barutwana ba gore le bona anke ba tsene le tsetsa tsona di robotics le di coding ke mo le go reng le yena o tla ba sepela le bona nemela sefofane ba ya gona ka kwa Switzerland gomme mothelete ba tsela FM o se shute le gatse dilo ka mona madula ba pile ke moka ka morao ga se re tlo wa re tswela pele
11: Aona le khobalo ye hlotse go tikoloi mpia go betwa go alafia boshaedi o thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong e kopanya le Mphela and Associates bo ramela ba maitemogelo go timo re khotsa gala 30A Bodenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o le fa fela re o atlegile molatong re le letse magala go dinomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentjule law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipielo
12: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetša ditirelo go fitlha go 745,000 ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka. moka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand ba clientele legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi SMS a thobela go 45135 a 45135 clientele general KFSP di moletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona di pielo online go dirishwa di tifetso tsa tloelo
2: Stage your mind. Iria pelo ufaka siripara kwa jawo iria bubedi. Happy Mokwatedi. Motobel FM.
3: 87.6 go fitla go 92.1 metsotso ga biele ke masome pedi tie go jela go iri yela ya bele lena nna go ka nnete e sale la gago la mamrato le nna go la stage mo nna go na fa tsebele fe mo shate kwa tsebole bithabisho nna go nge bele ke nako ya gore anke ke boritish ke bole di channel morutishi ga de go tswa gona ka kwa sekolong sa tla sana sa mashupetladi morutishi we le gore nge lena ke morutishi we le gore o tlhotlholetsa barutwana ba gore ba gore le ka moso gore batle ba gona go bona maphelo a bona e le maphelo a makaone ba kgone go ipona e le batho ba ba kaone ka mosa bjale morutišagadi ke a go dumediša ebile ka omogela fa go thobela f m
13: thobela happy le batheletše ba thobela f m
3: re sa bošitša re kopane gape
13: ee
3: yeletsa baši ga gopela sepela le switzerland le o emela aforika borwa ke di o thoma ka maikutlo a lena na lena le ikwabja
13: eh na ke bona ile toro ile re phethagetse because ke ntwe nenje ke ba ile moyeng wa ka gore ke nyaka go ba prepare one day ke nyaka bona re le on a global stage re computer le mafase a ka ntle so ke kwa ke thabile kudu
3: bia le ba rutana ba le beng le bona fata jingle le hono le ba tshe kae go me king se le goreng re tla re le se shumishitse go ba go ka go ketsa gore ba tle ba tlo tsenela di partitions tsa di robotics le di coding
13: bana ba botse ba nonya ka nako ya ga go jwa le ka morutishi dilo tse ding tshona ba ithuta ditlo ba hore nna ke no ba fanako ya gore ba practice ibile le nna ka nako engwe ka mogwane ibile ke ithuta a se uri ke just column for coding and robotics but ke no ithuta le bona re from grade 4 benje ba dira grade 5 and then bilandwe je ba tloetse jwa le ba dikushisha ga botse le coder go le go di aga go di build ba gona jwa no
3: biale a re boleleng fa gape ge le sepela le le sekolo bjale sa mashupetla di sa go tswa ka fa provinceng ya rena ya Limpopo ga se fa e le goreng re tla re le a sepela le ya go emela sekolo fela le ya go emela Aforika Borwa bjale ka naga ke molaetsa ofo e le goreng le karata go botsa maAforika Borwa
13: molaetsa nko nka o fang maAforika Borwa kore a re ketukišeng ke nako ya fourth industrial revolution a re ke tukišeng jwa le ka naga ya Aforika Borwa gore re kgone go tshwana le dinaga tse dingwe
3: bjale go na le mathata e le goreng gantši re a bona le kgotsa le gore le kopana le ona e ka ba mathata e le goreng motlhomongwe la mathomothomo ge lebeletsea barutwana ba le kore le šetse le nyaka go ba ruta ka tsona di-robotics le di-coding le kgotsa e le gore ba bangwe ba batswadi ga ba košiši ke mathata afe a e le goreng le tla re le kopane le ona nakong ye ge lebe le sa boledišana le bona batswadi
13: bothata bo bogolo ba mathomo e be e le go tlhoka ditabakelo and then le taba ya bana ba e le gore ba dula kgole le sekolo ka gore sekolo sa rena se kare ga sešio but bana ba ba tsenang mola ke ba ba tswelang bo kwena moloto le bo mmotong bo moletši ba bangwe so thego yona re ba le yona le ge e le goreng bontšhi ke taba ya gore ka gore malapa a tshwane ga a lekane bothata ke gore o kry-a motswadi a palela ke go patelela ngwana tšhelete ka transport ya o mo tšea lata ka gore re na le go šala o fitlha ka bo four ba practice from 2 o'clock to 4 o'clock and-e le ka di-saturdays ge re ya o kry-a batswadi ba tlhakana le bothata ba tšhelete yone ewe ya o patelela bana
3: go a thabiša go kwa ka nnete morutiši le ana a kgona go bona gore a malapa ga a lekane bjele ke nyaka go tseba gore a na ka nnete ka gore malapa ga a lekane lena bana ba le ba thuša bjang motlhomongwe go lebeletse taba ya tsona dinamelwa go ba tšea go tloga dikolong ge lešetše motlhomongwe le kore le šetše le tšhaiša llata le tšhaiša gona ke ya go eria bone go ya kua motlhomongwe ka mokibelo ge letla ke thuša mohuta mang e le goreng le ba fa yona
13: e thušo eno ba gore ka laboraro ka lebaka la gore ke tšatši la sports ke lona letšatši le leng gore motlhomongwe re kgona go ba le bona go thoma ka 12 then ka 2 ba tšhaiša ba tšhaiša e ke yona ntho e re e dirang ka gore ke ya saturday ya o ba transport yona e na le ba boimanyana go lo bolela nnete mo batswadi ba bantši but re no le ka gore ba ba e ratang re ba fa nako and ebile gape le gore a ise gore ke a re decoding and robotics bjale ka sports fela le ka gare ga tlelase re ya ba ruta ba code o na le period e le goreng e filo fono ba ruta coding and robotics
3: aba tše di a kgatlhiša bjale ke thušo ya mohuta mang e le goreng le ka re la e tlhoka bjale ka morutiši ga mmogo le barutwana kudu go lebeletswe taba ye ya di-robotics le coding ge le sepela le ya go emela Aforika Borwa kwe kua Switzerland ke thušo ya mohuta mang e le goreng la e tlhoka gomme le ka fetsa la ba fa motlhomongwe nomoro ya mogala mo e le goreng ba e le goreng ba na le kgatlhego ya gore ba le thuše ba kgone go le thuša
13: thušo ye re ka e tlhokang gabotse ke ya tšhelete le ge e se tšhelete fela le motlhomongwe thušo ya diaparo bana ba kiša gore ba nyaka diaparo a re tsebe gore weather ya kwa e tlo ba e le jwang ka nako eo re nyaka re kgopela thušo le taba ya applyela di-visa re santse re sa le tabeng ya gore re applyele di-visa and then le motlhomongwe le pocket money gore ba kgone go ba le se ka bang ba setshwere mo leetong la bona ge re ya ona ko Switzerland
3: ka gore le šetse le boletse thušo e le goreng e la e tlhoka bele motlhomongwe le ka re abela nomoro e la mogala re nne re ngwala fashe re tseba gore re le thuša bjang
13: o thušo ke yona ya gore re kgone go applyela di-visa
3: ga ke re le ke kwa gae ka kwa bokoko le bomalome gape ba emetse nomoro e la mogala
13: nomoro ya mogala ke tlo ba fa ya tlho ya sekolo ke mmakgomo ke 072-279-8595
3: le ka buisheletsa gape
13: 072-279-8595 ke Mrs. Home ke tlhogo ya sekolo
3: aga ke a leboga bjale ke nyaka gore pele ga ge nka letswalela motlhomongwe ke kgotse bathelete le ge e ka ba ba babedi fela mo go 086-000-2452 le re botse molaetsa motlhomongwe molaetsa wa tlhotlholetso go iša go barutwana ba ga mmogo le morutiši wo ka gore ba sepela ba ya go emela Aforika Borwa ka kwa Switzerland ke 086-000-2452 086-000-2452 pele ke na le batheletsa ga Shifa era ke tsepa wa mathomo dimela motheletsi le kae
14: ha hopi
3: le kae
14: tsena ka na o ka
3: bona molaetsa go isha go barutana ba baka
14: le bana ba ga se ka mogae le bana ba se ka jo ka mtsindi ra se tla fetse ke nna
3: ke a le kwa molaetsa
14: ka gore bana nna ga tsini di ntse kere bana ba ntse ba di yang ba tlo tlo ka ba ka la gore ba ga sa pata mandela maro di teng gona le bo Oliver Tambo ba sa di mo ka leng ra ba tlo pele ba tshe e nna re thabile ke ka mo setsa le yo
3: a ga ke le bo ke re le ka mo sotlhe
14: go
3: a ke bo tshe ke tope mo tele tse mo tlhela mo tele tse le kae
15: le ke na
3: a wa re gona
15: go gona le bo le militi no ga langa ke
3: a wa re go gala
15: memo nna ke rata le tsukuletse gore tsola mpele le tloshe bana di strateng le ba beng ga classing ntle le 1912 bo tse tsamang le lo emela na ya borne ya Afrika Borwa le province ya Limpopo
3: le ka bolela
13: ke a le kwa papa
15: a re ntle le 1912 bo tse le remetse jo le ka province ya Limpopo
13: e ya re a le boga
15: re mo le go pela ntusho ka re ba tlhoka le thusha la gona o tsama ga botse modimo wa go tswa letle le pele ke
13: e ya re a le boga papa
15: ra le bo memo
3: aga ke bo shegile le boretle aga ba tlhile ba tsela family le nna go la rena la state your mind le fitlile mafelelong go tsa go nna hip hop mo katedi nna ga ke shita fa ke shita lena offense wa ga mojapelo ka nna go la teen zone ke bo shegile le boge mo rutishe ga mo go le barutwana ba ka ke re anke modimo a le direka go loka go methusho ka moka ye bo le tlhokago anke etle ntle le dipolelo tsa palabalo modimo a le direka go loka ke re bye bye
13: bye
3: a aga offense wa latela ka lena go la teen zone mushat
16: lena no le la teen zone mo go thobela FM little show wena ke SABC education.
17: Super Bowl

0: gabotse gore busy signal ga itla go wena ga nke ya ra loka man o tla ka magala mangwa go fisha go fisha ga bjalo mo ga re shube ke re kitimele ka kua a golf event mo le gore bo Nico Baloyi o tla be a re tlhalosetsa gore di gatlampana ga di gatlampana jang Nico
1: Eriku ko no luki sha fela se ba loyi ke sthole bona rasinye ko di khone ba simple
0: rasinye
1: ore mo ratile
0: ha re gona ras ura
1: ape ape sense o sile ka mo ke ke busy ga sha le nna matseba
0: le le busy go gatlampana ke go tshwara mo sipule
1: o isa menyana ndwe ba re ke golf itlo di ya uri o kwe moyo mo botse ka mo
0: o tlo nruta yona ka rena ke itse ke gopela gore mokibelo o tlang ke tshaisha o mpite re tle re
1: di aska wa ari arrange ntwe ya na na ke o na ile ke tshwere le bag ya ka mo ka set ba re o tlo bo ke na li mo wa di golf ara na mo ke nya ka opelela nyana le yena o khone o ya pele le lena neo thobela ntate
2: ka te le kae
1: re ona le kae
2: re te
1: a dang re le bolana se sutu se se feng
2: sa se zu sa le zu
1: o sa le zu para la zona le zu la fita
2: mo re le golf mo na re tota re support
1: mbuje nga support yone ke di le ngore le ri a na ke aya kwa ke support
2: re ma africa nda we le ndate mathibula ho ndate hlengana
1: mathibula before le la ndate mathibula ke le na mangala bo le
2: o ke na se polipuno
1: o se polipuno
2: lipuno ndate
1: e le gapi
2: Legati. A tsikane tena re mathibola ola a re tsware ka nete a re mothuse. Ka hore re tota re phallela bana ba Afrika ba hloka. So re la ra utlwa thumo yo no a hai mirata a contributor di tlhako. Ka nete re fane ka dieta
1: not dieta jengeni dieta ja nnete
2: sa nnete
1: tsa o di
2: ke bata
1: okay
2: yeah
1: so for sure le bone re le popo e affectile le hanga ntwela e di re jeng ka kwa embaula le bone le president a jikile ana kwa dilo tse o tshwana le tsela da le pushanyana hore le re aman re ke tne kuno le kuno lokela le tsole nna ke tshosha
2: e ya ntate re ke ntse le tsoa haholo re tlile mona re tota re etsa tsona tseno tse buang ka tsona ntate re bona re rona re fana ka di tlhapiso go bana ba sekolo
1: jwale yona golf e tsamaya
2: go thata
1: o shota e
2: go thata ntate golf ke sport se ba tanna le tshele o tamile gore iwa le o practice o kgone go
1: wapa le ka sembotse gore le na le ralokele last time le ralokele go itse pedi tse tharo ke fitile
2: o tsebe golf ya hola ke na le more than 10 years
1: le raloka
2: e wapa
1: mara
2: re ntse go soko la ole lwalo di kena mangopeng wa di kena metsi
1: ke le sport se le se rata na ba re se le soko tsa so
2: e bona ke sport sa mazem tumane ha le mona go gana wapa la hampe ka popa la hantle
1: a ona tabe fela o
2: a fela o tso o tswile ka tlo
1: mara re beding ya nete ya na
2: di ka se di ka ke patata
1: di ka se di tsamae
2: wa
1: di
2: ka fela wena ga go sheba ha ke sheba body ya wa bona o slender
1: a ile ya ke sa metha bola ya go ma se ja o di change je di
2: eh ya ta
1: ke ya lwa ta telephone ke ya
2: no ke lwila ho tla
1: eh le ko ha le sotle ka ba dumme eh ke le sotu a se ha le sotu ke le tswa re ko na
2: ai ai ai
1: ke le ko dumme ni sho
2: Mme
1: ba thele ba thele tsa le tshobe.
2: Ke tla bitsa to ya ga e tswa go rala so tlo.
1: Ga e tswa. Eh, ya no, mo di jai.
2: Okay, dad.
1: Thank you.
2: Ke le bo wa tlo.
1: Ke tsana jo we o ratile. Re radio jona je wa kwile ba re golf e thata. Ha e thata so ho re tlo betha bolo wa ke botsa hore tlo dia tse o di nyakang wa khotsa sa di tse o di nyakang gore ke golf e ka mogota ono. Na ke na le mongwa me ke ya ke tharo ke raloka ke re
0: e mara ne raro
1: e yona yo ya yona yo hey what's up there have this with pedlis on hey so for but that
0: hey don't route ka yana ke re
1: wena on that speedy na go ruta golf wa bona ito bereka
0: mo tlo tla gore ya thoma re go le bogenyiko
1: ke re ba hore tile
0: re le bogele kudu maga ke tshile dikwele gore ndi sepela sepela jang gona gona ka kua mo re gore ba tlhalosa gore golf e buima mari ge le buima e bile e monate le nna ke nya ka go ithuta yona ga re fete ka mo
3: bohloko bja go tlhoka fallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime wa akaretswa maloko a lesome tharo go morero ote SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo go tsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlhoelo
4: a o ika o gateletse monaganong Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhokaganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotsagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tše tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
5: Waterberg TVET College inyakana leba fahlushi ba maitemogelo le ba mangwalo a maleba le fapeng la Computer Science and IT mahulereng kontraka ya mushumo wo ifihla ka 31 December 2026 gomme go hlokega lengwalo la marematlo NCV level 4 le advanced diploma goba degree ya information technology goba computer sciences go hlokega gape le lengwalo la borutishi la go sepetsana le TVET go swana le advanced diploma TVET monyetlo o mongwe wa mushumo ke wa mofahlushi wa mathematics le maths literacy go NCV level 24 go tlhokega lengwalo la marematlo go ba NCV level 4 ga mmogo le diploma go ba degree ya mathematics go tlhokega gape le lengwalo la bofahlushi la go sepetsana le di TVET colleges kontraka ya mushumo wo ke ya kgweditse nne maitemogelo a ngwaga go isa go ye mebedi ya mofahlushi le lengwalo la SACE dikgopolo tsa mushumo ka moka di tlatlišwa go ba tsa romela go the principal Waterberg TVET college corner of Huge and Tutius Street Mokopane 0601 letsatsi la mafelelo la re kgopelo ke 20 May 2026 ka iri ya bone. Diputisho di tla romela go Ms. Amokelane Makondo nomorong ya 015-492-9000. Yona ke 015-492-9000. Goba o ka etela www.waterbergtvet.co.za. Waterberg TVET College, together ensuring success.

Tobela FM sa ene di molawana wa maitswaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa bake go le tlhoyo ni di kgogogwana go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo ile go gathanong le se yi kopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.

0: Rasta man in Kushu, I tell when I are a recipela bushego lema rasta. Gore ba ya kae le nna ke tsebe fela re ke bo jamane batho ba re se fela bo shego le marasta molodi o mo bo sekuru go itshela go yena rasta maning kushu o tla mo gopola botse ka di album tsa gagwe tsa go swana le bo untimile zolo le bo mphese ba kamnyana go botla go o tla mo gopola gare ke nkushu nkushu wa le rasta ga ra loke ge le goreng maybe bo molebetse gannyane mara ge ke opela molodi wa kere ke nkushu nkushu wa le rasta o kgona go gopola goreng a ke bolela ka mak rasta man nkushu se sengwe sa go kgatlhisa ke goreng ga se se thaga fela sa mmino wa kutseku ebile o itswela gona ka mona provinceng ye ya borena province ya Limpopo magageso gomme ona molodi o o re fitlhisitse go karolwana ele ya rena ya na no tseba nang mo le goreng tšatšhing la legono re nyaka go tswaka serasta re se ga tlhantsha le bo Afrika o tla gopola kudu go renye kgwedi ya mopitlo ke kgwedi yela ya Afrika kgwedi le goreng re tšwela pele go keteka Afrika go mme le kgone go karolwane ya rena re lebella yona bo Afrika le bo Rasta o tla gopola gore marasta mantši ba itswela gona ka kua go la Jamaica e fela ba ralokile karolo e kgolo kudu go ageng bogwa bo ba Afrika go mme le kgonle nna ke nyaka go botsiša wena magagešo goreng na wena bjalo ka mo Afrika go ba mo Afrika go ra goreng go wena re lebeletse kudu dijo re lebeletse kudu meaparo re lebeletse le tse dingwe le tse dingwe ge batho ba go botsiša goreng na go ba mo Afrika go ra goreng go wena re letsetse go 086-3002452 mo le goreng re nyaka go boledišana le wena o re tlhalosetse ga botse goreng na go ba mo Afrika go ra goreng ge wena o ikgantšha ge wena o bolela le batho ba bangwe o ihlalosa bjalo ka mo Afrika o ba o lebeletse eng 086-3002452 pele re araba megala ya lena e re re fete ka mo re kwa gore mbona ba re tshwaretseng
1: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme wa amogela ditirelo tša semolao go fitlha go 745,000 rand re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General KFSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: Reggae ke mmino lo ratile ke kana mo go thobela FM
0: nnete mothelete thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa motheletse ra go amogela go thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa
3: kgaitsedi ya motho
0: kgaitsedi ya matebele
3: e kae
0: re gona ra lena
3: le bolela le mohlahlhe ka masepane ka mosperense moraga e ke tswa kwa mosešeng kwa gaufi le madiphuo
0: ka nnete mohlahlhe ntlhalosetse wena go ihlalosa go batho o ba tlhalosetse goreng wena o mo Afrika ke eng ntwe e le goreng wa itsweletsa goreng nna ke mo Afrika goba ke eng e le goreng wa e rata bjalo ka mo Afrika
3: mo Afrika MOE korešitse do MOE e ne ba gore e ne ra gore re nna go la gore ke mo mabu go tloga Cape go fitlha Cairo re mo mabu re batho ba go rata naga ya rena kore re batho ba rata naga ya rena ebile re batho ba setso rena ka borena re batho ba setso re batho ba go rata setso and setso a se tsamaye se le nosi tsamaya le tlhompho
0: ka nnete a re kwe ba bangwe re go amogela go thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa ka nnete ntlhalosetse go ba mo Afrika go ra goreng go wena
4: o ba mo Afrika ke like ke ra ro gore ke ke khantsa ka gore ke mo Afrika ke tsana ga nya ba ya ba le khumo na nya khutsho ya na ga nya ba le tlokologo
0: ka nnete ba re go ba mo Afrika ba ikhantsa ka lebaka la gore ba tsana ga nya khutsho na ga nya tlokologo ra go amogela go thabela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa
5: ga ja ya maswana le kae
0: re bona ra lena
5: rona France go beka tembisa tsela PlayStation 8 ga e ke tswa molekile o kama
0: ba re tembisa monneng
5: tembisa monneng ke mo ke leng ona ngwane le
0: ka nnete wena jalo ka mo Afrika ke eng ntwele e tiele gore e go dira gore o be motlotlo bjalo ka go ba mo Afrika
5: wa tsoba nna ke ikgantsha ka letlalo le lale nkere wa kwa gore letsatsi le sisabiwang e le selemo nna ke swe ka baka la gore ko moso ke mo Aforika ke ngwana a mmo le ele ka sisabiwang le jwang ga ke change colour le batho ba dinaa tse dingwe o khumana motho ona a bonala ka pela gore a wa le a fišang ka motho ebile e le o mopudu nna ele ke ikgantsha ka setso sa eso ke mo Aforika ga ke change letlalo letlalo la ka ga le change
0: ka nnete a re o ikgantsha ka letlalo la gage ga le fetoge o ikgantsha ka tlhompho ba bangwe ba tlhalositse le goreng le ka dijo tsa bo Aforika a re kweo Thobela FM ra ba mola
6: kgeta masogana
0: age
6: letsogile botse re tlhele botse
0: a re tlhele ga botse le na le di a jwang ka mowe
6: awa mmare ka mmamire di gaeke ga masemola ke di ala mokwena
0: ka nnete ntlhalosetse go ba mo Aforika go ra go reng go wena
6: gore wa tseba le ka polela gešo ke tlo ke te kwana ka lekomana ka magetleng ke tlo ke thusa dipataga le ka setso sa gabo rena basadi ba apara methufana banna ka magešo ka megopa setso sa sa Aforika ke se segosi
0: ka nnete
6: le go ba mo Aforika ke se ke go gosi ka bona le go ka bona mo di-culture tsa rona tsa batho ba bašwa o tla bona batho ba maAforika ba apereseba South Africa ba apereseba a bona
0: ba kgatlhisa
6: ba dikore ba tsewa mo batswago
0: ka nnete ka nnete
6: age sekanapa ga e senya ke a go lebogaa ja masogana
0: go leboga nna ntlhalosetse Thobela FM ra go amogela a boa sure o thabile a re fete ka mo
2: Reggae ke mmino lo ratile ke kana mo go Thobela FM mo go dinga ba shumi Thobela FM e tlotle ja beng me shumo o tusha go tshwana ba o ba sa shumi o tatsha ba shumi ba o ba shuma go ka magete lo go tshwana pele go shuma ga botsele ba shumi ka moka Thobela FM Moshata wa tsebo le boithabisho.
0: Magare sho spedi sa ga sho se re sa o se sa fele go se a tlhola. Ka ge ke rata go bolela gore go lebeletse ka fela re nako e ke ntse kudu ke sana le nako e ntse ntse ga nawa nako e jele ke magotlo go mme le nna ke kwa botlhoko kudu ke tsantse ke go laele ka lebaka la gore be ke sanya ka go tswela pele ke go fepe ka mmino wa kutjeko mmino wa go rata ke nna le wena mmino wa batho ba go hloka le shata mmino wa bagoshi mmino le gore go o tshiele ditse o ka ge ke rata go bolela o ka roka tsa puku le pene wa ngwala melodi emengwe le emengwe e le gore ba e wopela mola wa tla mola o dutse o itebile go gomotse wa e bala ka moka e fela ga ke letlogetse a ke letlogele le nnoši ke letlogela ka re ga matsogo a borutho a mabaleng a dipapadi mo le gore re na le yena Vicky Sija Moletsa o tlabe a le tlhalosetsa kudu gore nka kua dipapading ka lepatlelong ba le tshwaretseng e fela pele ga fao a re feta ka kua kantorong ya ditaba mo le gore Stanford wa ga matlho o re yalela tsona a re tlhalosetse gore nna di fetogile ge di tla kae ka ge ke rata go bolela gore kantoro ya magaešo e botlhokwa kudu kudu kudu kudu gomme a re ga tlhane gape beketlang ka mokibelo ka iri ya bobedi go tswa go nna o ratile boga ke kana gadi ya matebela moletlane kere ke a leboga

yalo motšhetšo tshobela FM tsebe le gore ke gona ge re namile re goroga re na ba mabaleng a dipapadi thwi go tša mabaleng a dipapadi le mo e leng gore re go fa tšona magagešo ebile ke re go wena ke re madume dumelang magagešo kae le kae mo e leng gore tshobela FM ya le fitlhelela ebile ke nyaka o leboga le wena steny yo e leng gore fetša re balela ditaba tša iri ya boraro mo nakong ye ka ge bile setso tlhalositše ngwana bomma gore ke ka lebaka la papadi ye e leng gore re tlo ba re legašetša yona lona letšatšing le la lekgono e le papadi ya botlhokwa ye nngwe ya dipapadi tša e leng gore re go fa yona um go tšwa gona ka kwa Orlando Amstel Arena ebile pele ga fa o tla ke go botse gore leeto le sa tswela pele go kitimiša sebena se sa Betway Premiership dinkgwetse tša Soweto Orlando Pirates ba amogela setlhopha sa Durban City Orlando Amstel Arena ke mo e leng gore di tlabe di kgatlhampana gona re go tlišitša papadi ye thwi gona mo go thobela FM le SABC 1 gape o ka streama live go SABC Plus SABC Sports for the love of the game motšhetšo thobela FM namile go rialo e ba e le gona ge ke re go wena ke re dumelang ke leboga le badiriša dimmogo ka nna molao a sa badutse ba o tshwere ka monanego a thobela FM nna ke lelotšha leina laka ke nna Vicky Sija wa gamoletša ga ke tee ke na le motsweletši wa ka ka fa ke yena Nicole wa ga maimela mola le gore motsweletši mogolo wa rena ke yena Isaac wa ga mašila yo leng gore o netefatša gore dilo ka moka di sepela gabotse a sa re tshwara le thupanne o du di bea gabotse ka lenaneo ya banka nnete namine le rena re ba ba le ba o tseba gore letšape le moka lana malatsa na fase motšhetšo tshobela FM re tlo ba re go fa yona papadi e tšatšing le la lekgono e le papadi e leng gore ba bangwe ba re setlhopha sa Orlando Pirates na se ka fa se ga kgatelelo na goba ka nnete se ka fa se ga kgatelelo goba na batla setlhopha se sa Durban City ba tla tšhela mo dijong tša mabakabaka na goba setlhopha sa Orlando Pirates tla ba e le gona tšatšing la lekgono ba feleletša ba thopa sebena se sa Betway Premiership na yeo ke e leng gore karaba re tlo ikgwetša morago ga metsotso e masome a senyane ge yena setšhaba wa ga motshwane yo e leng gore o tlabe a re gatša papadi e le kgono a tlabe a dirile tše e leng gore o tlhwa di dira gona fa go thobela FM wa tseba.

re na le mang le yena Dr. Mapalle ke na yelo gore tlo dira gore na mile e tsenelele le go feta gore tlo sithlela na mile go ba bo se le go feta ha ke ne le gore tla be a seka seka papadi ya rena cha tshinla le go ne motho tobela FM tla o be le rena gape le ka ba le rena magagesho go tobela FM ya ka ke Facebook at tobela FM ya ka Twitter audio BK channel 815 www.tobelafm.co.za ha ke mo le gore ka re khwetsa gape ge motlhomong re tlo bula megala fa le le katela re netse tsa go 0860002452 ya ba ile gona ge re tla re bledishana ka sana sehlopha se sa Orlando Pirates a mabaka-baka Buccaneers le mme ntle le go senya se bakatla ke o tlhola gore na batho ba ka ba ile gore ba eme ga botse na Chaba

0: Show me why I can pass it at 18.
1: Wena ke sechaba motswane. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobele fem. O shato go tsama le boithabiso.
2: Ya le patla mo go nala lena di yona hoto. Di yona hoto tsa khwele. O re mala mo go nala lena a police. Ya le nako pele ka a police. Ma ba le semete a police. Wa e gama. O re mala mo nyana. Mo go nala lena hoto. Hoto tsa khwele. E bi tsake na mbata. O e fam bata. Mbata tsa khwele. O tlo re mala kwa pele ke go letele tsa katito. Ba shirletsa. Ba tlo pasana Durban City. Yo ke timela kana July. O e ntsha mo go tseng. Yo tshola ka montle ba re Hello, kasana tlhopa sa Orlando Pirates. Noto Orlando Pirates. Noto tlhopa sa Durban City. Noto Orlando Pirates, noto tlhopa sa Durban City. Jalo mathelletse ke na le mathata nyana network o tsebe le patlana Orlando Amstel Arena le tloga letletse go hloka le botshoro go tsholo ya mare doctor ba le network le yona e rawa le rena re karolo ya balatedi mo tsatsi la legono ke kwelo re le re na le wifi ka keno le yona ba itlo re fa mathata
3: net Rangabella Rona, Gavinji, Lorona, Ranger Sokola Sokola, Efela Stava, Levela Silur Sadira Mopadini, Makatua Devon City, Makati Pizzo Tata, Uraluka Kamaraluke, Varlokar, Babatano, Ucheri Kamatuka, Wayloro Kamarukapil, Yellow Marosha Mobarabal Patel, Yellow Sister Origin Lumbumba, Uralokality Quapil, Yellow Patrick Mobarabal Patelo, Efela, Ba Tulana Tulana, Abakodor Babuli Shano, or Bakodor Tavarna, Kumaraluku, Wayloro, Osanjova Make, Olevel Latin Hoto, Kamoliana, la police ka le tlhakore lang ene mo le tlhakore la Orlando Pirates ba itirela boithatelo ka lebaka la gore ka matuka ga se moraloka gare ka tlhago ke moraloko e le gore o raloka pele belo o tloga ga ntšintši o lebala yena a police gore a mo tlogela a le tebelo o tshwanetse gore a mme leitlho gore Orlando Pirates ba se ka kgona go dira tlhaselo kudukudu ka letlhakoreng le lalang ene
2: manloko wena rona thabone o dara tsoga o tswele pele ka papadi a ba go dira selba Orlando Pirates Chapeleke nambata mbata walbe raishi ka re momotse tsoma so me perite ka no ka pile pa pare ba re mela mo dala na selepe tanya lo tsoma sa tlopa sa na Orlando na Durban City over ta moto ka si jabana ke na selepe o khotse ka tso lwane tsela lo go bulela ka selepe doctor ke sinku selepe gaogelo sinku ga selepe o tsoka ka go la duduza ke papadi ya ga mathoma le yona motsatsi la legono o ra le ke mo tsopa sa na junior rabbits o ra le ke mo tsopa sa na Bolivia ora ke mo fepesa na kwaza dutsa football club ke se pa Paris se ile gore se tlahile ke coach Stambo Wenga
3: mo coach Stambo Wenga e ke mo kopela ga botse ke wa rragao
2: ke wa rra le ge ile gore a shele ke nna letswele magareng ga ka le yena go nna le o mongwe bja lo se ile gore mmela ga nna o ile a re se go faditse ka sona ko raua baroba gage ba rata kgwele ya maoto bjalo yena simphiwe selepe o tlhatlhile ke ena mo setlhophe sa Mamelodi Sundowns sa baka tlase ga mengwaga e le sometharo ke ena a ileng a motlhatlha o ile a re moraga a kwanise setlhopha sa Orlando Pirates a raua ke tloga ke thabetse go bona o mongwe wa dibapadi tse re ke mo tlhatlhile a tswelela mo dibapading tsa yena Betway Premiership bjalo a se ena fela sebapadi sa go tshwana le ena Malebongwe Khoza le yena o tswa mo matsogong a ena coach Stambo e tlotlo kgweletosa kena nnganana rmela kwa pele ke go letelele ba eletele kwa morago kwa kana kana CBC yo wela mo go nala na Kyle Jackens le ka rotla ka kgwele tsenya loto e kena e be ile na tekatito ba tsa kgwele ba e fana rele re lo tsa kgwele fana a police ka mo karong ya bona matlhopasana a Orlando Pirates wa e tsena a police bo rmela ka kwa bahlabela ya le patlo gana Dion Hoto o ya nana kwa pele kena Dion Hoto wa gapeletsa o rmela ka kwa gona le ke nambata o rabete cross ba gana ba ntsha mo kotse o khori tsi karte surlwane kena selepe ba tsa kgwele ba sana sa tlhopasana Durban City ba tsa kgwele ba tlhopasana Durban City ba draposo yo tipa kana sebelebele o tsa kgwele romela mo gona lenga namba tsa kana mufukeng o tsa kgwele fara teka tito fa amba o nya ka tsela kana teka tito ba tsenya loto bya lo mala kwa na reposo mona kwa inye tsanji dlamini a gona se ba mo dileng o sona yana teka tito bya lo mala kwa ne o rekegile kana tsanjo ga dlamini konkisa wa ga mashabela a re o ipina ka papari mo tsa tsela la gono ke le ka go lebella gore a re therich papari a le kae a raua o therich papari go tshoka go la Mayfield go la Davidson a raua mo tsatsi la le gono o sepela le tlhopa sa na Durban City ke le sa nna wa mola tumi wa ga mathipa a raua ke go therichi mo tsatsi la le gono o dumele e bile o dumele shi doctor wa ga maphalla Samson Mathabata le na raua le na ke go tlo kere ke na le wena mo tsatsi la le gono ke sepela le tlhopa sa na Orlando Pirates bjalo ka mehlenge Tamara Copa 12 wa khupe Lena R with Nakapa Pari, Mutachi Lalahono, Anaka Kola, Atrechville. mola jojo ga mathipa le na rawa le nna ke tloga ke ipsina ka papadi vincent ga makobe le na rawa le nna ke tloga ke ipsina ka papadi mochatsela le gone ebile ke thabela le go kwa lentjula gago re tsere papadi re le mo motsotsong wa masome pedi nne ka ro ke pele papadi ba tsha khole ba efana asare asare tsha khole efana fana futu ga mkhize khize tsha khole re mala mogona le na po khenpol o nya ka tsela ka na po khenpol re mala ka brikela mogona le na mashego wa se shego ke mbotse boshego wa tsha tore mala ka mora go na mkhize wa e gama ka na khabazela o re mala ka mora go rago mogona le na asare asare tsha khole ba e bitsa go tloka botlhabela fela wa tsha tore mala ka pele ke khole telele yo ke timela kana ka matuka yo ke timela kana ka matuka ya motimela khole yo tiba kana sibisi sibisi tsha khole o re mala mogona le na sele selepo tsa khole o e fena rele the re one ba tsenya loto wa elola khole kena rere o tsa khole wa itsela tsela rele o re mala ka mara mo na lengna sibisi sibisi tsa khole wa le ra shika o re mala mo na lengna siema wa le bele kana le bonza o tlo re mala ka brikela wa patela mo go na lengna hoto ya Orlando Pirates a fetu tsi mao wa tsa kana hoto u ya lona kwa pele o re mala gona taka tito o re mala gona hoto o ra fete ka yora o le ka fete ka khole e tshola ka monte bar goal kick bar goal kick ha ke tsebe doctor gore o go ya ka wena e ka Orlando Pirates ba le ka eng ka bakala re go lebela Dion Hoto go tlogile maemong a boraro o tlile ka ke maemong a bobedi mo le go lebelela yena ka makala sebe le beile ha ile ka kwa maemong a boraro
3: o kgona go bona gore mothatso wa Orlando Pirates wa laetsa gore o tloga a swere talente e le gore ke a maemo a godimo mo stopeng bararaloki ba santse go fela ba fetola mawa ge ba nyaka go leka se sengwe ka lebaka la gore o kgona go bona gape yalo ba setse ba fetotse mawa then what o boeletse ka letlhakore gape-gape le lalangele sebelebele le yena o buile ka mo letlhakore la gage le le gore ke la setlwaedi la go ja
2: noto Orlando Pirates noto tlhopha sana Durban City ba tsenya loto ba tlhopha sana Durban City ke timela kena Kyle Jurgens ya mapala gole o thiba kena Teka Tito wa tsho toromela gona selepe selepo tsa gole o ifa the re one o nyaka tsela kena rele re mela kwa pele wa gana kena nganana o tsha gole ba re mela gona Kyle Jurgens o re ofetsa go risha o tsebe u ba tle ka karimo mo tlhopha sana Durban City bya lo tlo o tlhila ngwadisa kontraka ga ga mengwa ge miraro mo tlhopha sana Durban City go tsho mo tlhopha sana Stellenbosch yena Kyle Jurgens ba tsha gole ba ifa na po Genpool o dira phosho yo tlo ka tlhopha sana Orlando Pirates ba ifa mbutuma mbutuma ifa na rele go raraga wa gana sare wa ya mogela Frederick Asare
3: Frederick Asare o ile gore go stopa setsa sa Durban City wa khona go bona gore ba tshwetse ba itukisetsa setla se setswa se lo re go sieta ka lebaka la gore moswara dino wa metleng wa moswara no le rona o na le maitemo go tlhare nkit o mo banking ba thoma ka yena mo lebelele yena Asare o tloga shuma ga botse tshaba wa laetsa gore go motlhatse gore eh ke gona ka gore ya tsware e Darren Kit ge ska se ya fitla mafelelo o tlabe a retire o tlabe a bia fase
2: matsogo
3: a gage bialo nna nka kgona gore ke be gona ke be moswaradino e le gore go stopa se sa Durban City se a motshepa o shoma ga botse a sare e sa le molapapadi e thoma ke ena e le gore o busa stopa sa gabo mo papadi
2: Durban City ba dira phoso mo morago e šiana Dion Hoto e ya go ba khutla ya botshelele ya stopa sana Orlando Pirates e ya go ba khutla ya botshelele ya stopa sana Orlando Pirates papadi se petse metsotso ye masome pedi tshupa mo kanong ya pele ya papadi papari e se petse metsotso e masome pedi supa mo karolong ya pele e sa le noto Orlando Pirates noto tlhopha sana Durban City
3: kutla ka supa tsa Orlando Pirates e fela ga ba di šomiša ga botse setšhaba
2: jalo go lebelela Orlando Pirates motsheletši ba tsena papadi ya tatalegono e le gore ba na le papadi tše ka bange tše tlhano ba raka ba le ka gae ba sa latlhegelwe tsona tlhopha sana Orlando Pirates a re bone khutla ye go tswa ka kwa botlhabela ba lepatlale ya go tloša ke ena rere one wa e tloša ke khutla e telele ka rare 18 le ka go iša mo go na lengna selepe ba tsenya maoto ba sa tlhopha sana Durban City yo kitimela kena Dion Hoto wa lebela kena ka Venge go tlogola Mondesa re mela kwa morago na Sipo Justin Chain o nyaka tsela kena Justin Sipo Chain go tswa ka kwa go la botšhabelo Bloemfontein wa e tswa e fana le bone Siema wa e gama Alexander ga Mamtsane wa e tswatsa re mela kwa moragorago e Mphophomeni mo go na lengna sibisi sibisi tsa gole e fana Hoto Hoto tsa gole o e fana re 1 go tswagola Valtra Engel o nyaka tsela re le mo Fokeng pele ga re 18 o nyaka ka tlaka na rele wa itsea o re mala gona sebelebele o rarage ragala kwa godimo 1632 ke mo go tswang yana sebelebele go la thembisa
3: wa ite ka sebelebele e bile se laba le tshaba gore kgatlhano nne ka makesi o nwishitse wa gona go bona le gana yalo o le ka mosora dino wa tlhopa sa Durban City a lo kgola o a ipotsa gore mo gongwe a ka busheditse selo o se dirile kgatlhano le dikona tsa metsi
2: lebelela yana sebelebele mo theletse mo setse se re le mo sona o na le no tsenne bialo mo papareng tse pedi mo papareng ya mafelo o ile a kgona go nwisa a nwisa sona tlhopha sana ya makesi ebile ke sepapadi sa mafelelo sa tlhopha sana Orlando Pirates go nwisa a le ka gae yena sebelebele re le mo motsotsong wa masomepedi senyane ka roke ya pele ya papadi noto Orlando Pirates noto tlhopha sana Durban City ka baka la mathata a network motheletše a ke kgone go botsa gore tšhedingwe dipapadi diralo ka bjange motšatši la le kgone tša kgwele basana tlhopha sana durban city ba romela kwa morago mo go na rena mkize kize fana kyle jackens tsenyaloto botlhoko mo go yena selepe ba tšea kgwele malakwana re phošo malakwana re phošo ka lena basana tlhopha sana durban city wena kyle jackens bjalo yena sebiši o ketimela go yena malakwane bjalo malakwane bjalo ka baka la gore ke bitsa yena kyle jackens wena o nyakang mo go nna yena malakwane tshediso ka mokgonaje motheletše Afrika Borwa e paleleng e go palelo morago Afrika Borwa palelo morago e thomile SABC 3 ke legae la semmuso la FIFA World Cup 2026 go tloga tšatšing la 18 June go fihla la 19 July 2026 ke nnete dipapadi tše di 43 go SABC 3 streama go SABC Plus o tlisetswa papadi 3 go SABC dialemoeng tša SABC naga ka bophara go tloga ka papadi ya pulamadibogo ya Afrika Borwa le Mexico seo se fetiša kgwele ya maoto seo se fetiša kgwele ya maoto ke sebaka sa rena rena ka moka re ka gare ka go fela o se fetwe fela go SABC mogaši wa gago wa semmušo wa FIFA World Cup 2026 robetše mofase ke na selepe e bjalo ba rema selepe selo re tseba go rema sona selepe bjalo ba remile sona
3: o kgona go bona motlhatlhi wa Orlando Pirates motlhatlhi wadu se e le gore o se dirile ka yena selepe o mothomiša papadi molegono mothapeng a legono o tšere makatlheni makgaola ba thomile mo godimo ga banka o kgona go bona gore motlhatlhi o o a bona gore bokamoso ba setlhopha se sa Orlando Pirates ke bo bontši ka mo e le gorego legono swantse gore re mo lebelele yena selepe gore o nyalelana bjang le mbatha o nyalelana bjang le tito mo bogane ba lepatlhela
2: ke kwele o bolela ka gore yena Darren Kit setse ba lokisetša go ralo ka ntle le yena mohlhomongwe le yena makgetlheni makgaola o boletse gore ba ka fenya mo go poa leake aua le yena a ka tša dikgokgo tša gage a di fega kena makgetlheni wa ga makgaola tekatito o tšea kgwele maemo a bolesometee o nyaka tsela kena tekatito o reši kena pogenpool o beta cross o ba ithiba go tswa kwa morake yena nganana o nyaka tsela kena nganana o tontšha mo kotsing o e fampašane o e romela kwa pele ke kgole telele letele kena CDBC o na le ena ka matuka o tšea kgole ntšhetša ka montle kena CBC barra a beta tlhale sana tlhopha sana Durban City o tsebe papadi ya matšatši la lekgona motheletše ke papadi ya 34 magarega sana tlhopha sana Orlando Pirates le tlhopha sana Durban City go tloga mo setheng sana 2006-2007 o tsebe sana tlhopha sana Durban City ke tlhopha se e le gore se thomile ka sona seo doctor ge ba ba reka tlhopha sa ka kwa go la Thembisa izo Thembisa Classic bjalo mo setheng sana 2006-7 ba ile ba rengwa ke selepe tlhopha sana Durban City bjalo ba tla ba di tlwaetše tša go boa ge ba rengwile ke selepe tlhopha sana Durban City bjalo o tsebe Orlando Pirates ba fentse dipapadi tše ka bantše masome tše lesome seswai gomme tše lesome ba fentse ge ba raloka ba le ka gae ba na le papadi tše ka bantše seswai ba sa latlhegole ba le ka gae ba raloka tsona tlhopha sana Durban City bjalo ge le ba letlhopha sana Durban City mo historing ya bona ba fentse Orlando Pirates maga a šupa a mabedi ba fentse ba etetše tlhopha sana Orlando Pirates ke boletše gore la mafelelo e be e le mo setlhe sana 2014-2015 ge sona tlhopha sana Durban City se be se fenya Orlando Pirates ka nnotše pedi go etee e tlotloga kgwele go tswa ka borikela ba lepatlele e le khutla ya bosupa ya sona tlhopha sana Orlando Pirates e tlotloga e le khutla ya bosupa ya tlhopha sana Orlando Pirates re go tisetša papadi e le papadi yana Betway Premiership motheletše ya bomakgolopedi 33 seo se bolela gore re šetse ka papadi tše ka bantše šupa fela e tlotloga go tswa ka borikela ba lepatlele ya go tloša kena Dion Hoto e le yona inswing go tswa ka borwa borikela ba lepatlelo bjalo nka sa re pele ga balatedi ba tlhopha sana Orlando Pirates ka baka lagre re lebelela ga gona le mo ke bona balatedi ba sana tlhopha sana Durban City ga gona le mo ke bona balatedi ba sana tlhopha sana Durban City
3: ba tlile mo papading ye setlhopha sa Durban City ba tseba gore ga ba yo humana motho
2: ba tšea kgole ba beta crosse ka bankotso e ntšha ka matswele kena a sare mašhego e fetiša ka tlhogo yo wela gona tekatito wa lebela kena tekatito romela kwa morago rra mo go na le kena sipoche wa lebela kena sipocheni ka kgwele o tse romele ka kwa botlhabela lepatlele mo go na le kena rele relo tša kgwele wa lebe rera šika kena rele romela mo pele mo go na le kena mbata wa retlwa kena mbata o e romela ka kwa botlhabela lepatlele mo go na le kena rele mamabalo sometee kena rele o a tšea o e fadion hoto karare 18 o etsea romela gona rele relo tša kgwele o nyaka tsela kena rele mo pela re 18 wa ematsi jalo ka roboto tsenyaloto yo thiba kena Dion Hoto o nyaka beta cross o ye telele ya go tseba ke yena yaka kwa gola mondeza ba re a e bekhutla ya boseso ya setlhopha sana Orlando Pirates ba re a bekhutla ya boseso ya tlhopha sana Orlando Pirates re le mo motsotsong wa 34 mo karolong ya pele ya papadi jalo a ke tsebe doctor ke na le go kwena e re kwa letshweleng ka raua o tshela legora o tsena ka mo sa tshwelelang kena e re kwa letshweleng are bone khutla go tsoka go ba tlhabela le patlelo ya go tsoka kana Dion Hotoela outswing romela go letle ka ra ditinya ka dihlogo le bonza tsoka mo pele ga ga go le ya go tsola ka montle ba re a beta tsala ka tlhopa sana Dion no Pirates yo fotse ka mogare kana Rewan romela go na selepe selepe tsa go tlo romela go na Apolis Apolis tsa go le o romela mo gona lengna sebelebele wa itse to isha kwa morago rago mo gona lengna sipo chain chain tsa go le wa ke takana kana sipo chain go tsoka morago go tlo efa mphashane romela ka go batla ba pataka go letelele go fatla ke letsatsi kana Dion Hoto fela wa re tloga o tsa go le o efa na mbotuma go dira phoso yo tlo kana thabo no rara go romela kwa pele wa thelela lete e bile na maseko e ke na mukwena ba tsa go le ba All Pirates ba romela kana Dion Hoto ka ka re tlo pasana Durban City Dion Hoto le ka go raga gore ba tsenya di maoto yo tiba kana a police o feta ka go le monna robola kana kana nganana yo tsola ka kwa ntle bar a beta tla tlo pasana Orlando Pirates bialo o tsebisa tlo pasana Orlando Pirates tlo pasana Durban City barra lukile maleka magaka ba ka se swae mwenor amane e be ile ba ite tshe shop ena yona Durban City e ite tshe tlo pasana Orlando Pirates uri papari tshe masome tharo tharo tshe ona tlo patse ba kile ba dira loka ke papari tshe hlano fela mo risa ka ra bona no motheletse ba tshe go ba tlo pasana Orlando Pirates malako na re phoso ka le ba tlo pasana Durban City e bile o ya go tlo karte so rwana mo tlo pasana Durban City o ya go tsoka te so rwana mo tlo pesana Durban City e bo ntsha ile na Jerisha blo so mesana mo tlo pesana Durban City ke na Trevor wa ga mokwena o go tsa karte so rwane bya lo ba ga mokwena ke ba gelwane ba ka kwa phiring doctor e bile le mo go la ka kwa go la etwat ke ba gelwane ba ka ba ga mokwena ke ba lo gona go re mo ke ya go da ke bile ke le gausi le ba ga mokwena
3: ebile ko mongwe wa batshepi wa thaba mokwena mo sebeng se sa Durban City fela mo papading ya mathabeng a le gono o tloga a sa bonagale ga botse experience ya thabo no data le yona mo bogare ba lepatlelo ga e bonagale o a kgona go ipotsiša gorena kere motho a ka ipotsiša setšhaba gorena motlhatlhi wa Durban City ke eng se e le gore go tlile ka sare mo papadie ka gore sebapadi sa go etsa fetsi le tlaba o mo bankeng mo e le gore o ba sentse go raloka kwa letlhakore la goja
2: ba tsa kgole ba efana police le ka feta ka kgole o dira phoso ba tswakana ba Durban City malakwana re ba ithibile ka letsogo malakwana re ba ithibile ka letsogo yena thabo no data e ke kwela bolela thabo no data e bjalo ka feletsa o itse mainika e re o ka kwa bolela yena thabo no data e a bolela ka dinko doctor e a bolela segoa ba re ke quash quash e a ke sewasosa quash quash se se bolela nkena ke masepapadi sa Nigeria Lookman le yena Calvin Bass le iobi e ka kwa go la Nigeria jalo e o bolela seo sa segoa sa go tshosa thabo no data
3: ke mogwera wa tekomodisi
2: a go makatse a go makatse motheletše re le mo motsotsong wa masometharo supa mo karolong ya pele ya papare e sa le nnota Orlando Pirates nnota tlhopha sa yona Durban City Orlando Pirates ba kgwetsa free kick mo pele ga di 8 tsa sona tlhopha e re ke re magare ga di 18 le yona center line ba tsa gole ba isa mamaga bosupa mo gona le na Tito go rabete cross a nyaka ditlhogo ba shirletsa yo wela mo gona le na rele tere 1 kara re 18 o nyaka tsela tere 1 wa eketsa reward o tlobeta cross o bintsha bana dinaka o tsa gole o efa a police o rarang a police e fa na mbata mbata ra lo kwa pele mo sna moto tsenya loto yo tibakana le bonza wa tibakana le bonza re mala ka go ba tlhabela patelo go letelele ya bapala ba tlhopa sana ona no parents di ya go tshola ka montle ba re a ibeta tsela ka tlhopa sana isana Durban City
3: ya boka Durban City
2: Emmanuel Jalai ke bona yana la mbuchuma o tswa ka go la Durban ke ngwana koko yana la mbuchuma ke ngwana koko yana yana la mbuchuma ba le kelebeletse sipo chain o bledishana lena evidence ga magopa ke tsore mo dilenge evidence ga magopa bjalo ba ichulile bo pele ga yana sipo chain bjalo o tloga a fosha matsogo o rwana evidence ga magopa o nyaka eng o ichulile la eng ka bakala re wa bona rena mbuchuma o khoritse go bala ile re ga ka sa gona go tshola pele ka papadi o tlotana ka mogare kana sekotori evidence ga magopa o nyaka o ka mitjar kana R37's finest
3: o ile gore go gantšintši ga tsena ka mogare ga lepatelo a ikwa bankeng o tloga a tliša bophelo bo botletsego mo setlhopheng sa Orlando Pirates o šetša dišono tša tshela tša nnete
2: la mafelelo ga nwisa e beile ge setlhopha sana Orlando Pirates ba fenya sona setlhopha sana Stellenbosch
1: Epia go monyetla go ithupela 1000 ya di-Food Hyper Gift Card ya boleng bja 500 rand mo kgweding ye ya May. Ee, mo go Food Hyper mokopane ke ge re keteka kgwedi ya

0: beke sa bolela gore Orlando Pirates ba ka fenya mogopo wa league doctor e tlo ba ile mogopo wa bona o masometharo tshela wa simmušo mo dipapading tjaaka keno Afrika Borwa fela ke sa bala megopo e bebedi ya yena CAF bjalo seo se tlo bolela gore ba tlo ba šhaletše ka megopo e lesomeseswae gore ba kgwetse setlhopha sa yena Kaizer Chiefs se se na le megopo e masometlhanonne ya simmušo ka keno la Afrika Borwa mo le ba tlo ba na le megopo e mene go fitlha setlhopha sa yana Mamelodi Sundowns se e le gore ba Orlando Pirates e se feta ka ditlhatše ka bantše lesomepedi mo dipapadi tša yana Premiership bjalo kgona go bona gore ee Mamelodi Sundowns e le gore ga ba thomagale go ralo ka dipapadi tša yana league e kgole ka Afrika Borwa ge ba bapetswa le Orlando Pirates ba tlo ba šomile ka megopo e masometharo pedi ba sana tlhopha sana Sundowns re tere papadi ba tša kgole ba efana hoto re mo motsetseng wa masomennenne o etšekana Dion Hoto o e fate ka tito o rabete crosso ba a šireletša e sa le mokotsi mbata wa raga ba a šireletša khutla ya bolesome
1: šireletšo e bothokwathokwa ka moletlhakore la Durban City le gore e dira ke yena mokhize o ke boletšeng ka yena gore ke moraloko o le gorego o tloga le botlhokwa kwa morago ke papadi ya gage ya leke ya bo masomepedi šupa mfana futhi mokhize
0: Golden Arrows e tee tlhopha sa Chipa United le fela Stellenbosch e tee Orbit le fela Kaizer Chiefs le fela AmaZulu le fela ke dipapadi tše gore di tswela pele matšheletše noto Polokwane City noto Marumo Gallants ke go leboge peacemaker wa gamahoa ke lebakabaka ba re bone khutla e ba etse ba romela ka re 18 e nyaka ditlhogo ba šhiretsa ba Durban City bjalo ba epelaetse ba tlhopha sana Durban City gore wena malakwane re go boditše ra re tša Orlando Pirates wa di bona tša rena ga o di bone ba mo šupana malakwane nganana o ya go yena re o di lebeletše mo pele ga rena ke sebe ke bolela ka sona Dr ke re bo malakwane go na le ngwe ile gore ba tla ba sankgatlhe ka go tšea dipheto tša bona go bontšha sebapadi sa yona Durban City se bethile ka letsogo se ile gore molao wa matšatši ya legono ba re ge sebapadi se ka betho ka letsogo ke karete sorolwane bjalo o robetse mofase ebile re fiwa metsotso e meraro e le metsotso e e senyegile mo karolong ya pele ya papadi bjalo se seore se ke tloga se bone mo tšatši la legono doctor se ile gore se tloga se ntlhatswetše pele ee ke bona bodikgakedi tša rena matšatšing a legono ba tla mapatlelong ee ke leboletše ka molehlakoreng la rena la ngele le ka molehlakoreng la go ja ei ai go tloga go kgatlhisa mo mapatlelong
1: ke matsoba fela
0: ee ke bona le ka tsela wa apereng ka gona gore wa tseba gore ya kae e fela mo le papadi e beele ka Bakersfort ge o apere ka tsela ye doctor o tlo ba o sa dira selo o tlhoka go apara overall tšele tša go ba le di-reflector ka ko go la Bakersfort ge o apere sutu ba raa o tlo go bolaisa tlala eo ke motho wa di-accounting ee ba nyaka wa di-overall ba re ke batho ba mmineng o go fa karata ba go Philippine ke ka ko go la Bakersfort ga re bone go le Orlando Pirates ba etša ba e kgotsa ka mo re 18 ke go le telele ba a šhiretsa go tswa ka morakanang fana futho ga mkhize yo tswela ka montle go le ba re a ebeta tlhale ka tlhopha sa Orlando Pirates re le mo motsetseng wa mathomo wa emeraro re filweng yona mo karolong ya pele ya papadi noto Orlando Pirates noto tlhopha sana Durban City ba tšea go le ba e fotsa ka mogare ba Orlando Pirates ba a šhiretsa ba tlhopha sana Durban City ba tšea go le ba leka go išaka kwa bahlhaba ya lepatla le mo go na leng na sekotori wa lebelela kana evidence wa ga magopa tsenyalo ke ba tlhopha sana Durban City ba e šhiretsa go le ba e ragala kwa pele yo bokana sebisi sebisi e fana lebonza o tša gole o e farele bogare bja lepatlelo romela kwa pele ba gale ba tlhopha sana Durban City eya ka bohlhabela lepatlelo e palela yena tabonodada jalo ge lebelela mo nakong e kweditšeng doctor mo setlhe se re le mo sona Orlando Pirates ba na le nnoete e le gore ba ile ba enoša mo nakong e kweditšeng mo karolong ya pele ya papadi ba sana tlhopha sana Orlando Pirates sena papading ba tša kgwele Orlando Pirates re bana mo go na leng na police o etše fana sebelebele o tša kgwele o ya lona kwa pele maba bo seswae wa ba segelela o ya kwa pele kana sebelebele o e romela gona mbata mamabotse a go ka raga aa rage mbata a ka raga mbata koleka bakoti bo šireletša yo wela gona a police o beta cross ya go tseba ke yena e sa le mokotsi re ele beta cross ya go tseba ke yena e felela matsong ena Frederick Asare noto Orlando Pirates noto Durban City re le mo motsotsong wa mafelelo mo karolong ya pele ya papadi ba tšea kgwele ba tlhopha sana Durban City romela kwa pele ba a thulana mo kwena o tša kgwele le ka feta ka yona tsenya loto bohloko e leng ena sebelebele yo tšola ka montle ba re a e betatlhelo ka sona tlhopha sana Durban City jalo doctor ge o lebelela tlhopha sana Orlando Pirates ke tlhopha se e le gore ba re be ba felegetša monyadi mo dipapadi tša Betway Premiership magaka ba nga senyane ba felegetša monyadi ba feditše ba le mame ga bobedi magaka ba nga senyane ba sona tlhopha sana Orlando Pirates bjalo ge ba ka fenya mogopo mo tšatši la legono e tlo ba setlhopha se re se tloga sa atlegile se le setlhopha se re se ba mame ga bobedi ka go tloga go atlega mo go fenya mogopo yana Premiership e tlo ba e le mogopo wa bohlano o tsebisa gona le tlhopha sana Kaizer Chiefs ba fetše mogopo yana Betway Premiership magaka ba nga mane setlhopha go fitlha mo tšatši la legono Durban City ba tšea kgwele

0: Remela mo gona le na mokwena re tla ka mona kana mokwena o ya mo pele kana mokwena ka raga ba shire tsa batho pasana na no pare yo tiba kana si po chain le bele tsena mala kwa ne tshiriso ga mkhwanash kwa tsha khole ba remela ka gona le na dian hoto hoto tsha khole tso remela kwa pele mo gona le na rele kwa ga mofokeng the re one o nya ka tsela le ka beta cross ba shire letsa e wena gona rele pele ga re 18 tsenya loto o tsho ka bra batho pasana de ben city ka matuka o nya ka tsela kana ka matuka wa ga magwele wa tsela tsela kana ka matuka wa le bele ra shika ha na mo thushi kana ka matuka o e beti sharele e tshola ka mantle ba re a beta tsela ka tsho pasana Orlando Pirates na Durban City jalo o tsebe Orlando Pirates la mafelelo felelo doctor mo bakileng ba nyaka go fenya mo go poa league go ba mo bakile ba ba gause le go fenya mo go poa na beto premiership e bile mo setleng sa 1920 mo e le re papadi le re nya ba city sharp ba ska fenya mo go poa league e bile papadi ya masu pedi senyane ba be ba ra le ka le tlhopa sa na Cape Town City mo ri le ra bona na Zuki le wa ke uti a nwi sha go setse metsotso e shupa pela ga papadi ga re papadi e ka fela ho tsoka kwa le patlong la na athlon ke mobile ba shitse tlhopa sa na Orlando Pirates ba ba le ka ka le ntsha dino ya na Zuki le wa ke uti pela go tloga mo tlhopa sa na Orlando Pirates ha wa ba ile ba ra le ka la gole le go ka fenya mo go poa league le ga ile gore ba tsere ma gama ntshinyana ba fetse ma mang a bobedi e be se tlhopa se re se first tlhopa sa na mamelo sa na khwetlo ye ntse ka tsela eo e fela mo se thing se ba tla ba feel tlhopa sa na mamelo sa na khwetlo ye ntse tsona tlhopa sa na Orlando Pirates
1: tsaba o tlo re resha e fela lebelela se ile gore go stopa sa Orlando Pirates ba batlile ka sona mo karolong ya pele ya papadi ba batlile ka maikemisetso a gore ba nweshe no e sale forogo e fela stopa sa Durban City le sona ka sa ka sa dira gore go be bonolo Tito Masangani mo karolong ya pele ya papadi ha ka tswela pele ka papadi o swanetse gore a thome bophelo mo bogare ba lepatlelo o swanetse gore a dire gore a sware dikgwele go lebelela karolong ya pele ya papadi o ba sa sware dikgwele gapetsa gapetsa molalo gore o raloka mo pelong ya lepatlelo ke ene le gore o santse go tlhama ditlhaselo ka motlha gore la bona le Orlando Pirates
0: lebelela stopa sa na Orlando Pirates ke papadi ya botlhano ba raloka maleka a not not mo karolong ya pele ya papadi o papadi tsene tsene re ba ile ba raloka not not karolong ya pele ya papadi ba le ka gae ba tlhopa sa na Orlando Pirates ba kgone go fenya papadi tse pedi ba fenya tlhopa sa na Obed College le tlhopa sa na Chippa United ke le go lebelela tlhopa sa na Durban City mo jatsi la lekgono ke papadi ya bona ya bo seswae ba raloka maleka mo karolong ya pele ya papadi jalo mo papadi tsene re ba kile ba raloka maleka karolong ya pele ya papadi ba etile tlhopa sa na Durban City ba kgone go fenya papadi tse pedi e be e le papadi ya bona ya mathomo ba raloka tlhopa sa na Chess Galaxy le ge ba raloka sona tlhopa sa na Marumo Galaxy jalo ba tla ba sa shime ga botse ge ba ralokile maleka mo karolong ya pele ya papadi a not not ba sona tlhopa sa na Durban City motheleji papadi fedile mo karolong ya pele e fela e le noto tlhopa sa na Durban City noto Orlando Pirates motheleji ga se tsentse tse e le gore ka tloga rengwala telegram rengwala gae re raua di a dira ka kene go la Orlando noto Orlando Pirates noto Durban City ke jari thapo ke re fotsa motseleng ya Mathalo Mathalo ya kopanana Tretle Prefer Road tla prefere kopana le na N1 N1 yo kopana le yona Tropogolo ya Polokwane Landros Mare le yona hospital Tshaba Moriti
2: ra leboga ngwana pele o ya una metsi maphalla a dumela ngwana dumela dumela dumela maphalla
3: a dumela sejo
2: all right ke re ngwana
3: ke ga botsa wena
2: awa ke shapo my dear ke shapo my dear pele o tsama kenye pele o sepela o le bele tshe sefatlhego sa botlhatsi wa setlhopha sa Orlando Pirates se go fainye
3: mrawa ka rrelo fela e le gore go ke mo magetleng a gagwe seja ka lebaka la gore o raloka ka gae lebile le lengwe la lebaka ba tloga ba lebeletse gore ba fenye papadi e gore ba ikhumane le gore ba ba mo maemo e le gore ke a mabotsebotse gore ba khumane mogopo wa league ke se tlhatsi ka mafelelong
2: go ya le ka mogwele gore papadi e sepela ka ona o lebeletse setlhopha sa Orlando Pirates o ka dumelana le nna ge ke re aba khwetse dipaka ga botse tlhopha sa Durban City se batshwere se batswaletse
3: tlhopha sa Durban City se ja o tlhore resha se batswaletse Orlando Pirates ba leka gore ba dire ditlhaselo e fela gore ba lebelela mo mathopeng ga lekono ba ba fitla gaose le dipala tsa Durban City ba fela pelo ba ba le sepedi-pedi ba swanetse gore ba iketle ka ba swere kgwele ba tlhasela
2: re ka bona diphetogo mo karolong ya bobedi ya papadi
3: nete gona dipetogo di ka ba gona kudu-kudu ka mo letlhakoreng le la Orlando Pirates ka lebaka la gore o kgona go bona tshepa moreme o buile mo kgobalong ya gagwe o gona mo bankeng ke ene e le gore go mo gongwe motlhatlha wa Orlando Pirates a ka motsantšha mo karolong ya bedi ya papadi gore a kgone go tlotsiša bophelo ka mo letlhakoreng la ngena
2: a ke tsebe maphalla re lebeletse setlhopha sa Pirates gore ba tshwanetse gore le gono ba tišetse gore maemo a bona ka nnete a o thopa sebjana a ema gabotse go setlhopha sa Durban City le gona ba e dutse mo maemong a bosupa kgatelelo le go bona re lebeletse maemo a bona papading e ka bafe
3: kgatelelo ya bona ke a balatedi ba e le gore go ba tletse ka mo lepatlelong ba tlile ka makatsa namane ka moya wa gore ge papadi e fitlha mafelelong ba tshwanetse go ikhumana e le gore go ba mo lethabong dintlha tse tharo setlhopha sa bona se tshwanetse gore se ba fe tsona gore ba ye ka tsona gae
2: a re feletse ka o lebelela maloko ane gore na o sere papadi ka sepego se sefe ke bone fa le osetša tlhabile monna wa ga Mokwena ka karata e serolwane
3: go re bolela nnete sija maloko ane gore wa mo lebelela papadi e ganyane-ganyane e mo tswa ka diatleng ka lebaka la gore gore wa bona baraloki ba Durban City ba na le boipeletso bo e le gore ke bo bontšhi mo go yena kgafetsa-kgafetsa ba mmatamela ba mmotsiša gore a na makgwakgwa e le gore go a fela a raloka ka baraloko ba Orlando Pirates mo baralokeng ba rena goreng o sa ntšhe karata e serolwana bjalo mo karolong ya bele papadi ga ka tswela pele go ya le ka mokgwa le gore go o balaola papadi ka gona mo karolong ya pele papadi a ka tla ikhumana le gore go papadi e mo tshole ka diatleng ka moka ga yone
2: a re tshware gona fa ngwana bo mmaretla bua karolong ya bobedi ya papadi re tle re bone le gore na di tla sepela ka sepopego se sefe
4: papadi e sekasekwa ke Dr. Maphalle go tobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo
2: a ke yena maphalla e le gore o re sekasekela papadi e jatši la lekgono magagešo se sengwe se e le gore se gona papadi magareng ga setlhopha sa Chipa United le Golden Arrows le bona ba ile go khutša setlhopha sa Arrows ba etile pele ka dinotse pedi go lefela mola Stellenbosch FC le Orbit College le bona ba ile go khutša Stellenbosch FC ba etile pele ka no ye tee go lefela a ke a bona fa le Polokwane City le Maroon Gallants le bona ba mo motsotsong wa bo masome5-4 ke dumela gore nako efe kapa efe le bona ba ka ya go khutša e fela mo nakong ye setlhopha sa Polokwane City se etile pele ka no ye tee go lefela mothito thobela fa meke metsetso ye meraro fela go ya go iriela ya bone seka lebala gore re yafa
5: siakhala mo Sun City e buile gape e tla go itshwere ka festival ya moswana noshe ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate di bula

0: khutla ndaba o tsene ka mogare mo legatong la Nadian Hoto e ba khutla ya ba lesometshela ya papadi mo tsatsi la legono e le ya botshelela ya tlhopha sa Orlando Pirates karolong ya bedi ya papadi di a tsoga koša motheletši ya balatedi ba tlhopha sa Orlando Pirates di a tsoga koša ya tlhopha sa Orlando Pirates ba e tloša le kopana moreni o beta cross ya ka ditlhogo ba širiletša ba Durban City e tea ko morago yo kitimela kenang kosi kona wa gandaba o e romela kwa pele go letelele yo kgwetsa lebonsa ba širiletša kena Mkhize e tswela ka moentle go lewa noto Orlando Pirates jalo ke boletse gore la mafelelo Durban City e fenya ka Gauteng e be e le ka 1920 ge ke re 1920 ke ra sehla ke bolela gore ka ngwaga fe re bapadi ba tša kgwele Orlando Pirates wa beta cross jalo mogwera wa ka Vincent Makobe a rauwa e be e le ka 2020 eya ka 2020 ka setlha sa 1920 ba tša kgwele ba tlhopha sana Durban City le ka ngwana ka pele wa pala ba tša kgwele ba tlo re fenya Orlando Pirates kena mbata wa e gama o feta ka monna o ya lona kwa pele Ronaldo Marman wa ema ba tša kgwele ba e romela mo go na la police plarati no beta cross wa pala wa tša kena police plarati a ka rogo rogala ka mlamlang kunzi noto Orlando Pirates noto Durban City
1: wa le ka ozona police e fela o sa thathafile Terence Mashego o modutse nokeng o raloka ka letlhakore la ngele e fela Terence Mashego o dira bojotlho ba gore ge ozona police a neeletswa kgwele o kitimela go yena o tla mo bogareng go tlo thusa ba raloka morago naye
0: jalo asare a ka gwetsa karate khwebidu go na le karate sorlwane kena asare a ka gwetsa karata e khwebidu malokwane bolela le yena re wena asare ke go fele karata e sorolwane bjalo o nyako ntsenya ditabeng o bona re na bomalokwane re le mo ditabeng mo setlhae sana 25-26 ba ya go e tloša go tswa ko morago ba swana tlhopha sana Durban City re setse ka metsotso e ka bang e mene pele ga papadi ka fela romela kwa pele ke go letelele kua gana kena Mariko o na le na Lwamba fela ba re be o kgorometsa doctor ba tša kgwele ba Orlando Pirates ba e romela mo go na leng na Sebisi Sebisi o tša kgwele o e romela gona Mbata Mbata o tša kgwele romela kwa pele gona Magopa tsenya matho wa tlhopha sana Durban City e tswela ka montle ba re tahlelo ka Orlando Pirates ba re tahlelo ka Orlando Pirates ba tša kgwele ba e romela kwa moragonyana mo go na leng na Mariko Abdulahi Abdulahi o romela kwa pele ke goletelele ka rareteng e ka bang kotsi ba a širiletša kwa Durban City ba re khutla ya bosupa ya 11 lesomešupa ya papari ya bo lesomešupa ya papari motheletše jalo ge lebelela Orlando Pirates doctor e thomme dipapadi tša yona Betway Premiership e le ka ntle ga yona top 8 magae ka baka mane dibeke tše nne ka tatelano mole ge lebela tlhopha sana Durban City ba tsile ka gare ga top 8 le gale teng moreni tloša go le ka bankotsi ba širiletša ba tlhopha sana Durban City Jalai wa e felegetsa yo thiwa kana sebelebele romela kwa godimo wa gare kana Pogen Paul ba e fetša kgwele e be lena sefumba yo lola kana Nodada ba e fe ba tlhopha sana Durban City le ka o checka brikela ba lepatela mo go na le na John Lwamba ba e fenya e fenya kena Apolis o e romela gona rele relo tša kgwele o e fa moremi mama ba lesomete moremo tša kgwele o e fa Mbata polarity ba tša kgwele sebelebele o senya nako ba tsenya loto malako a re ye botse papadi o tsebe ge le setse lenyaka nno ba re ba hook or crook e balatedi ba Orlando Pirates ba nyaka o tsebe ra ba morwa le ka makgwakgwa ba nyaka penalty tša kgwele go tswa ka morwakena Sipho Chain re setse ka metsotso e meraro pele ga papadi ka fela ba lebele ba tlhopha sana Orlando Pirates ba romela gona Abdulahi Mariko Mariko o tša kgwele o e romela mo go na leng na moremi moremo tša kgwele o e romela gona Mbata o dira phoso yo fenya kena Marman o tša kgwele o tla romela kwa pele mošaedi yo tswela ka montle noto Orlando Pirates noto Durban City re šala ka metsotso e mebedi ya gore papadi fele le nako ya kokeletšo e le ra ke dumele ka ba nako e ntšhi doctor ga ra bona dikgobalo tše dintšhi mo karolong ya bedi ya papadi ba tša kgwele ba tlhopha sana Durban Orlando Pirates ba e romela gona Siema le Bonza o tša kgwele o e romela gona sebelebele sebelebele o tša kgwele o e romela kwa morago gona mokaptaine e leng ena Sebisi o Mahlatse o tla le yona o romela ka bodikela lepatelo kosi kgona ga ndaba ndaba e fana moremi o ya rona kwa pele o tsena ka borebe ba lepatelo o tša kgwele o e farele o rarage ba mo šitiša e ya go tswela ka montle ba re khutla ya boseswae karolong ya bedi ya papadi e le khutla ya bolesomeseswae mo le papadi ya thomang ye papadi roba rekhoto ya dikhutla doctor ye papadi e roba rekhoto ya dikhutla mo setse se re mo go sona ba ya go e tloša ba swana tlhopha sana Orlando Pirates go tswa ka kwa batlhabela ba lepatlelo ba tša kgwele ba e romela kare etong ya ka ditlhogo Durban City ba a širiletša e ya ka batlhabela lepatlelo yo tswela ka montle go leo re šala ka metsotso e mebedi.

0: obriwa ga malebana yo le gore ba tloga ba shetjane kudu kudu le dipapadi tsa top 16 tsa Mushikaro Sydney Mushikaro Foundation nemile mrana malebana a re feleletse wa gesho re lebeletse fa le gore na ke molaetsa o mofolo gore o ka nya ka o romela kudu go baswa ba banyane le ba dudi ka mowe gae
1: especially in terms of discipline. So molaetsa o nka o tlisang kwa go bona ko gone gore batlamelang ka kwa ngwago is gonna be bigger and better. Letle le lebelele letle le bone the aspire future ele goreng e sa emetse go tlo expose-iwa from mo mokopane mo especially.
0: Re tloga re leboga nako ya lena.
1: Aga,
0: motšitšo tšobela FM ke motšitšo se sa ifela re lebile iringela ya botshelela ka lebelonyana o gopolo gore be kirile re tla re bledishana le yena coach Khumalo re lebeletse taba ya moshomo wa bona be le ka setlhopha sa batlhatli mo stopping sa under 17 sa basadi ibile ga botsana kere ke yena ile gore o thutshana le yena coach Khumalo ke yena lebohang ifela ke a bona fale taba tsa rena re tla di emisa gona fa tla re bolela le bona nakong e latelago ga beele ke nyaka gore nke re ye karolwaneng ele ya rena ya phadišano ya o nyakana le bagaši ba maemo a godimo ebile pele ga ga re tsena mo phadišanong ye magagešo ga ke le gopotse batheletse ba thobela FM gore phadišano ya rena a e sepetšane felo le leseno le lalele la ba gona gona fa go SABC Sports le e le gore lebile gona ngwageng wa go feta ka kgwedi ya March mo e le gore e bo ba lebeletse go nyakana le bagaši ba dipapadi a e sepetšane le seo e fela gore na gabjalo re lebeletse gore re nyaka talente ya maemo a godimo mo e le gore re na le mošireletši wa sefoka e le go yena matladi wa gamphatlhele yo e le gore o tlabe a re fatša gagwe tšatšing lela le kgono re kwele gore na o sepela ka sebopego se sefe gape re na le yena athawila yo e le gore o tlabe a mo tlhotla ba tlabe o mongwe le mongwe le mongwe re tlo mo fa nakonyana fale a kgona gore botsa le gore na ka ba e le gore yena o eme ka sebopego se sefe namile re tla thoma ka go riale e le ge ke ba amogela mo mogaleng ke tla thoma ka yena mphatlhele ke yena matladi mphatlhele thobele
2: thobela ka fashu
0: le kae wesu aga ke o amogela ngwana bo mma ke a tseba le gore o tlo re thaka ona mogwane o lane ge nako ya gago e tla be e thoma go tloga fa o tla re kwa le gore na a thawila yena o tla a ikarabela ka sebopego se sefe nako ya gago shiwe
3: Warana wala tola motswara dino a sarwe romala khutleng e tla ba khutle ya tsopa a tsena a landa pheretse gana ka mo borob dikala tshibola patlelo khutla ya bolo somme mo karolo ya bobedi e ya papadi ke melo re tla ke ka tsana ga Patrick Masogane wa iku ka bana ba imtse ka so o ka go bala ba shirela cha re tloga ka tsopa tsana a landa pheretse re bogla mo fukeng go re ke sa monna ga bona lo fela a police wa ke patala cha mpatha e ke ba moragonya na re tloga ka tsana ga Masogane wa ke evidence ba khopa a police wa ke ga bona lo fela re motho mo kae go patala cha e be gore ba khala pro
0: Ke a pick and ball. Ya ra leboga motšhitse thobela FM ne mile o tlo letša magala ga bjalo wa 0860002452 re kwele gore na ke mang yo le gore o ka godimo ga o mongwe a rena meretope wa mathomo ka fa re kwele gore na ka ba ile gore ge le kgetha e ka ba ile gore le tla kgetha ka sepopego se sefe dumelang thobela a rena mere kwele gore na ge le kgetha dumela thobela malo a re fete ka fa motšweletša re fete ka fa thobela dumelang Argeteng ka mo re kwa thobela?
4: Tsiya?
0: Yebo.
4: Le.
0: Re hlwele o sepela le mang?
4: Le Mphatlhele.
0: Mphatlhele ke a leboga a re ko mongwe thobela dumela. Ka lebelo nyana dumela. Thobela. Nka ne ka mo tshe dingwe tshe mo tshe le tshuka re tsanele re. Dumela.
5: E bana go la.
0: Mwana mkhalabe dimela ka pelanyana
5: bona o bona le story tsa batho ba monna di roko roko mo dia mantha ke tsa mane mphatlhele mphatlhele
0: mphatlhele tla re tshe wa mafelelo yelo gore o tla na makgaola tshele re kwele gore na yena o tla reng re tla dira ka sepopego sana se ka lebaka la gore ke a bona fale o ka bona le monno wa o ema ka maoto a tsana mo tshobela
4: tshobela le kai
0: re gona
4: go khopela go ifa monna wa molepo
0: o khopela go ifa monna wa molepo
4: Tobela.
0: Aga ora ore tla ba tshe pedi go mphatlhele monna wa molepo a tshe a yete. Motho tobela FM na mile go re le metsetse ke mebedi fela re ya go iriela ya botshelela. Ntumeleleng ke no e yemisha gona fa ke re re go tsheletsa ditaba tshe la tsha iri ya botshelela e tla ba ile gore go tloga fa re tlo ba re ya go yena happiness wa ga make yo le gore o shetse a fitlile o dutse ga botse gona fa le nna.

0: nun ko fogole ni bu yam ban bolam on gim o kin bo gima na gima kalero nga tak mam ke in o do ko mo gima kalera den den ko yete dum an nun joko njal
1: bam mi chofe la gore ke yusin do go tswa go album ya gagwe a i bitsa fela re 7 seconds mo tshelechi ke bo kgotsi ko sha yo a re go ke things unspoken ya go tshia ga botse e bile nna le wena re kitimela ditabeng mo tshelechi go a tobela fm re kitimela ditabeng ka sosi bilibi Setlhophang sa go tswa ka fa le nageng ya Togo ba go diragala sa koša ba re ke ak ba teste rafo ak ba teste rafo oya ak ba teste rafo go tswa albumong ya go bitswa Zionefo a re fitlhe ditabeng mo theletse re kopane le Stanford Marshall.

Stanford, Stanley Mahlo le ba ditabatse o ka botlalo tsa iri ya seswae ngwane tshum re go litile ka iri ya senyane wa tseba king le gana fa o tlo re fatlosa wa re sedibusha ra kwa gore eng keng ka mona geng ya ga borena ga ishita le dina geng tsa kantle ga gona melato ka sewe botheletsi wa Travel FM ere ke go leboge re ke go leboge re ke go leboge ka lebaka la gore o sane le nna Siripen Savararosa lenano la Africa ya dinaledi re thakgetse ke mokibelo ke bosegonyana ya ke bosegonyana wa tonyanyana wa tonyanyana go kaone ge re le ka gae kudugele gore re rate baba ka bokwala gore re ka tswa ka gae ra ya kae kae a go kaone ge re le ka gae re bolokegile bosego boa ja wa tseba bosego botletse ka tsabi yona tsempi tse dingwe tse di sego botse batho ba bangwe ba kgetha bosego go dira dilo tse dingwe tsa go setle ka tsela bjale go le ka gae o phephile tse ntšintšintšintšintši go sena lebaka la go gapeletsa gore ya felo tsoko e baka gae wena e baka gae baka gae baka gae bjale re ya leboga ga gone taba ka boka bao lelego ka gae le sena go mabaka go tswa go ya kaekae a re ya leboga le ge e le gore motlhomong o ka tseya sephetho sa gore wa tswa netefatsa gore mo o le go ona o tlo ya wa bolokega go tla ba go le kaone ka sepego seo seripeko sa boraro sa Africa ya dinaledi re tsene karolwaneng ya tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba mmino wena we botheletše ke swere diopedi tse pedi ke swere diopedi tse pedi diopedi tse pedi diopedi tse pedi ke batswala ne diopedi tse pedi ke batswala ya ke batswala diopedi tse pedi ke swere menfila kante le morikante ya menfila kante e bile ga ntse yena o ipitsa kante menfila e bile ke menfila kante ke motswala wa morikante ke batswala batho ba batswa ka nageng ya Guinea yeo motsemošhato wa yona e le go Conakry ya belana melelwane naga yeo e le naga ya Mali ya motsemošhate ke Bamako dinaga tseo di tseelana melelo kudu di tseelana melelo kudu dinaga tse pedi tse ka dilo tse dintši bjale motheletše diopedi se ke tse pedi ka tlhago ka moka ga bona ba tswa nageng ya Guinea bjale ke nyaka o mpotse gore magareng ga diopedi tse pedi morikante le menfila kante mo ke bolela ka mang mo go na le o mongwe ke bolela ka ena magareng ga menfila kante le morikante theletša o rile e sa le mosimanyana a le nageng ya Guinea a tloga a ya Ivory Coast go ya go dula le malome agwe gona fao Ivory Coast mo a ilego a fihla a ithuta ka tara mo a ilego a fihla a ithuta ka tara kudu a rata go etela ditiragalong tsa mmino re ke thome ga botse o rile e sa le mosimanyana a le nageng ya Guinea a feleletsa a gapeletsegile go tloga ka nageng ya Guinea go ya Ivory Coast go ya go dula le malome agwe mo a ilego a fitlha a ithuta katara ka morago ga go ithuta katara ke re a tla ya sekolong sa mmino sa go bitswa Abidjan School of Music a fitlha ithutela mmino mowe
alagana kafale na genya Ivory Coast. Mwage mwa sekete makholosinyane masume shupapedi 1972. Ana matsela la setlhopha se sengwe se usibitswa go gore ke Ambassadeurs du Motel na genya Mali. Kore ka mantšu a mangwe a tloga na genya Ivory Coast a le bana genya Mali. Kamara o ga go tsena sekolo Abidjan School of Music ka 1972 a tloga ya Mali. A ya tsenela setlhopha sa go bitswa Ambassadeurs du Motel ka nageng ya Mali. Mo a ilego a fihla a ba moopedi setlhopha se setlhopheng sewe le moletša Katara. Ya, le moletša Katara e be e le ka ngwaga wa 1972. Ngwageng ona woe ana matloga setlhopheng sewe sa Ambassadeurs du Motel ka nageng ya Mali. Anama a ya go tsenela setlhopha sa go bitswa Railbend de Bamako. Ke mo a ilego a fitlha a kopana le Salif Keita. Ya na ke boletse ka Morikante goba ka Menfila Kante na a rata go ipitsa gore ke Kante Menfila. Go lo fa ke boletse ka magareng ga batswala ba ke boletse ka Morikante goba ka Menfila Kante. Mpotse motheletse, mpotse mpotse, wena o tseba mmino tseba mmino wena we ke tloge ke le ba Zimbabwe. You're no way, Thomas Mafubo. Usa tambe nenyoka. Scarra lo kakanoga wena.

0: Motiyongwe ke sekhwari sa ko Shabanawe Chimurenga 98 ke re ke bona
1: fo Ipsi ne ka Thobela FM ona ti do tai FM
0: ne tsho ona Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso Thomas Mafumo o ba re hoena are o sa tambe ne nyoko o tla go bala Thomas Mafumo and the Blacks Unlimited. Ara since bakaria tugaria Mozambique. Ya tugaria leba Mozambique. Nana ke go botšišitse putšišo. Na putšišo ke botšišitse.

0: seke stitch sa gago sa go fepa ka tsedi mosho le boithabisho bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
1: Ria tswa ka Mali. Lesawos. Sidipe.

di tsena o ntse a di kolota jwale ba monketse tsona kao ga utlwileng a batlang go gutlela go nna sehata marugwana o sa utlwile na

0: ikwe irate hobane mino wa bolela mo go kgetho yaka
1: hashtag kgetho yaka thobala zex mogashwa kgopela koše ya bongo mafeni ge ba re kura one košeng kgopo tša papo aka nako tša sa phela wa fela re ngwanaka go latla di bona nnete ke a gola ke le bona gore e tša bophodise plus pela bjwang opja gona taba tše ka moka tšedi tse bake modimo yo bolang ke peta ko botswa ka mo ivory park a ke flaceball moshate

0: Presents Mogashwa. Re go gopotša kae? Re go gopotša nako ya motlha monene. Six Mogashwa mo Thobel FM.
1: Thobela. A nna ke teng. Ke wa sa lempethele pinela ya gore thoma ka sirethela le fetolo le thanong. Ka lebitso ke nna Manyikinyoso kwa

0: Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Thobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa tša kgašo go lebeletše kgašo ya ditaba tša nnete go se tšeele tlhakore ditaba tšeo di sa makeng go letlhoyo le dikgogakgogano goba tša go bolela ka thobalano ya go thothontšha ditsebe ge e le gore go na le kgašo ya ditaba yeo e lego kgathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 goba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
0: Nako ye re be go re letile e fihlile
2: ya tau tau
0: tafola e takilwe ebile e humile ka metswako ya go fapana-fapana le DJ Oka. Ka mokibelo bošigo e realesomed

0: motsako go tswa go Young Sam. Mo go tshwela FM le go tla gasho la Africa mo ready 7.6 and 2.1. Mo shate go di le mo shate go tsebo le witha bisho. Le kompo. Ao tsake tshe man Young Sam, tsake tshe go mirele bo ga kurukudu le sogana tsa go fola go la Hamas Kral. He le bo ga mo go la Hamas Kral le re tsine ka motsako gago. Wa le kompo, ke nna go se fetse mpiri ke nya ka re na re tshe re bo le shining na lena. Re tla re re bo le shining. Re go rona lena. Le na mena tafolo ya motswako le le mogai pele re ka go go karolo ya rena ya Battle of the Teachers ke na le Sky T go me jela tsora re fa le teachers a ti go mo re tabona fa go rena ke mangolo tle ba shero mo ke mangwa wa ho wa le kang go na vawe re tlo ba re litile fa re re go go rena motswako mo ka ona motswako tse fa go mang go mele na mathele tshe mogai le ya ke a tsiba gore le na ge le thelele le gona o kwa ga botse go rena motswako ho tsefa kwa mang viale hona viale ntimelele ke ka fa re ke uya ke tshe megala ya lena ke go rena le a ne mele tafolo ya motsako le le mokai
1: tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gasho go lebeleje gasho ya ditaba tsa nnete go se tshele tla go re ditaba tseo di sa bake go le tlhoyo le di kgogogano go ba tsa go bolela ka tlhobalano ya go thothontsha ditsebe ke ile gore gona le gasho ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
2: Ga hona kgomo ya boroko. Re je nne, metsoko ye mine. Re betha selala godimo ga tafola. Ye oka, o tafola ya motswako.
0: Netake nna kwa tafleng ya motsako mo go thobela FM ya le go tla gasho la Africa Borwa 060 0002452 086 0002452 go melletsa magala gore fiela re ke gore na wena wena mela tafle ya motsako o le mokae 086 0002452 letsa gore fiela re ke gore na wena mela Uli mokai kinya go tsiba ba thoma kai yo thoma FM tafela msa go thoma
3: Hey
0: baby re re gona le kai
3: Ke gona yo mo ke tla ho tsima kana ke sa tsena mo thoma la FM
0: Hey ke khale mali ke khale o sa tsena ke tsona o thata
3: Hey go bise mo tafela ya mo tafela le thari thari ga go tsene
0: wa tsiba ba fela re le boga o go noka tsena le gona kere
3: Ya ai ke le bo ga le nna ke khone ga tsena ke re bona senya re tsapatela ke na metsi ka pula ka vosho go furu wa ka back
0: Wa tseba ke le bo ga kere
3: Taka
0: e da go baby ray ri le bo ga baby ray ra bona ke na metsi ta pula ya motsoko go mikgwa ba ke tsina ka yona ya tsa fela metsi tso tshile ke se so i fela ri tshona ka mana ri la ya bo le sibe pedi ya le ke na ko ya le na ba thileche e ta pula motsoko o dumela
4: ndi o ka
0: na le ka le ka e ka moye
4: yena le ga TKO
0: ah na re gona tle re gona
4: wena le makopane TKO
0: makopane no le jalo mo ka makopane wena me to fly ya motsoko
4: le ga le ka practice TKO ka re na na gore na meji
0: bona le na me la re na me la ripsine ka yana ka le boga ke ka fawe
4: le le ga na TKO
0: thank you licha le wena ka fawe Rono go go rena wena wena mela tafolo ya motsako o lomoka ya go me gape se o ka sinela go romela WhatsApp ya gago mo go 071 369 6606 071 369 6606 UK ya WhatsApp o romela WhatsApp go na fawe go ba tsena mo go Facebook ka o tla khumana le tlhagala la thobela FM la o bale bala tedi ba milioni go mo na po romela go na fawe re go go rena wena wena mela tafolo ya motsako o lomoka e kgwedi sa le go ya bashumi kgwedi sa le kgwedi ya Africa go me e ke di mela fa go roga bo sibile fa re le letse ntlhela ya gore re tlo ba re amoela Maria o thoma thata ntse yo thoma thata ntse yo re a swa mola ka meswamelo go me a hipa fela nang yo le go thoma kwa tshitho ke kwa tshitho ke a itlola ke se ke a pere lona fa mo lo gone ke di mela fa go ra bona o tla tshwa tshudi ya pere ka gore DJ di gona fa di tshepishitse gore a bona o ka tsini ne na hai bona di e ke kotse kuru ke na le yena ka fa thokotse a ke tsena di tshwa ma botse mona Di sama bo jo go tswe go tshe go loka ka mona e tsa tsa sa me ga botsai le nna ka swa ba man e di sepela ga botsi ka mo mo ndeshe mo no tswa

0: Gauteng ba tshele tshe o tswala Gauteng o kile fa o dilo tswa ka ya wa kwa fa gore botsotse etaba ya ga o to o itia o itia o no ru tsa serious e go no e bia gwalo ba ru tsa serious ya no re ra le boga thobela le ka ka mo okay are fitting home me tshe fela me tso tshile ke le sumi me tso re tshwala ka ma irla ya wona so pedi fa go tshwala fm hello go ka khasho la africa bora ka mo shete wa dilo mo shete kwa tsebo le bitabisho e ke o mhlongwe o tlela go fiele ke rotlela ka tlhokomelo go ya go ra fitlhega botsa kere ke a bona batho ho mbile ya fopana fapana ya maito a fopana fapana ba bo ya ngo ba ya ke re otlela ka tlhokomelo go mme le sekela fela na dipilo mo mebile ya fopana fapana gape le sekela fa tlhana ka mabone ka hore re tsela fa go roba mo ba otlela pale mo tshuku thuma ja mabone ba bona go tlo re sha wa no khanya e wa fetela gore wena o selo ke tshimo mo tla gora fawe ipa fela ga re ka tlompana mo mebileng go mmira na difatsa gore a bona ere ke na be tlompe motho la mane ke tsama fatsa ka mabone go mo tla bona fa gore ai di kositse mo mebileng fa di ka sebetse dintsi di tla fokotse ene gape ba lotlo ba itse madile ba ya o tshimo le fase le na fa weng e nwa ka me karabele ile gape o ka seno fetse tsena ka rasona ha he wa mtlong o tlo bo tsa leto o lo mtholo re o nwa madile ne de fatsa gore wena a o nu o tlela o na le motho lo re o tlela fa wena ha botshware e ha botshware Rape, ra bona fa go jara robot ba ya mafelo fa bona fa bona biale, ba ria pile pile. Ge o mtlongwa so bia ka yileto, o se kona para bona, ria pile pile. Awa, ye ba pile pile nya ke. Munde sho dumela. Ngongo de ga mo don't be dishe mona o twa ka mola go la Gauteng.
1: Africa, Africa.
2: O to Africa borwa go ya Botswana.
3: Go tloga Botswana go ya Congo.
2: O to Congo go ya Namibia.
3: O to Namibia go ya Zimbabwe.
2: O to Zimbabwe go ya Swaziland.
3: O to Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
2: Tumele FM iri ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantsha ka bokgwa.
3: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
2: Tumele FM.
3: Mushate wa tsebo le boithabiso.
0: Mushate kwa tsebo le boithabiso. Mushate kwa dialemoya 87.6 banana 2.1 home. Ke na le monne sho ka mo tswa ka phologo la Gauteng. Oh, e be fela ga e jana fa. You are na go tshipa tsa le Gauteng. Ke DJ, DJ me DJ, DJ me DJ dimela.
4: Thobela DJ Oga.
0: Na le kae le kae? Awa.
4: Rapi.
0: Le aphi la ke?
4: Thobe.
0: Le tleni.
4: Ka mo polokwane re tlile le hono.
0: O tlile hono.
4: Yeah.
0: Le baka le golo wana fawe.
4: Ka thobela FM.
0: Yeah.
4: Ba re bitse ka thobela FM. Ba
0: re lela. Ne re le boga o fitlile mona o tlole ga o dingwa na paotla ke nwana para bona. E re go tabisha about re go ntsha selo rena ke sa go talent yaka.
4: Re go tya moropa.
0: Yeah. Ha, e tar tile ona mona. Mo tlo mo pele re kana para o tya moropa gona fa o. Re bo je fa go rena re bola fa ka Sky T, re bola ga ma.
4: Sky T o bolela ka tshepang go tswela Luka.
0: Ya.
4: Ya, ka kwa thukusela sa mo store loose.
0: O ya.
4: Othomwe ya. Ya, ke Sky T. Ya, ke mo wa Sky T ka mo wa.
0: O go mo wa.
4: Ke mo wa.
0: Ha o no mo.
4: O ka fihla ba re ke gopela mphana moropa Sky T. Ba tlo go shupetsa yena ba rai. Sho le ka kwa.
0: Oh ya.
4: Sho le ka kwa.
0: E ba tla go ntshi go fetse ole kae.
4: Na go ntshi ke fetse ke le sekolong. Then e ka di part time. Ya.
0: Ke mo ropa.
4: Ke music. Ke mo thai. Ka di part time ke mo ropa ya ya.
0: Ya bua yale. Go bona ke le rubotse fa gore ba challenge gore fa yale. Ba jo kwa fa gore monno wa mafolofolo o re tswaretseng,
4: Ha le hone ke le tswaretseng mino mongwe. Yes.
0: Yeah.
4: Le nna ke le mo. Ke le tswaretseng mino.
0: O re tswaretseng mino.
4: Mino.
0: Re tlo.
4: Moropa.
0: Moropa. Okay Sky Team, go me rena metse ona tafoli pa fela. Hi re ke ba ri dira gona bialo, ke dira bit of the DJ, mo lo ro jo pa ri shala lo mo wa kere. Ya re ke ba ri dumela wena fa go ro leje. Go me ka ro le tsile wa ita ntshi uthele DJ, wa go gona ho le tsa guang ile ba tshitse o tlo re na ba tsa male manga kere. Shine tafola wa bona, go rena metse ona monne sho go me pa ri shana le DJ Sati. Se se ra go re Sky T versus DJ Sati. Moropa
4: adile
0: le odimo moropa
2: jelo ona DJ dintshana khang battle of the DJs what of the FM kwaito wait us Pia na hona DJ Dintjana Kgang, Battle of the DJ.

0: Ke motsako go tswa go SkyT mo go tswela FM le go tla gasho la Africa borwa 87.6 from 92.20 come shot to what yellow moya mo shot kwa tsebo le bo itabisho ke tsefa gore na motsako gae le o kule ka sepotse sefe ipepela ai we lo just tito mo no ipontsha fa gore a bona bia twa ikemisheditse hey SkyT
1: Tobe
0: ya tobe. Ai bona. Na ke tshile tla gore na ke nyako ho la sele ba phela ba thetse ba ikwetse. E re tla go pa gore na ho ba tlo tsena fa ba tlo bolela fa gore na na ge ba ba betse metso kwa lena mebedi. Eh ko mo fiolo re ba tlo ba tsine kudu ka ona. Oh ga thile le tsoka bya le le. He.
1: Ba jire ya ka.
0: Ya ke a bona fa gore le so se dira go tlo o se rata kudu kudu kudu. Ya. Eh ke bona le a ke tsena ke ba bitsa
1: ke ragadi
0: ragadi
1: le malome
0: ragadi le malome ba o fele sedije eh re ya le boga kudukudu eh re tlo le boga kudukudu mona lo no tlo ka ba tlhaletse fa go rena ke tlo le tsa motsa ko mongwe be fela ke dimona fa go rena jebele mo tseleng le sibelela eh le tla tlhaletse lena le tla go ka moronya na ra kwa go rena ba tlhaletse ba rena ke motsa ko mofiolo re ba tlo ba ipsine ka ona eh ba o kwela motsa kwa ga o ke a dumela ba o kwe e go tlo runya go runya go locha o nyoko locha ma
1: eh awa re a locha ka mo gae mama magogo tu ka moka
0: ba o tlhile dije
1: ba ntlhile dije ka moka papa ka tepene
0: o tlhile jela go tepene
1: o tlhile dije ka kwa wa swima ka tepene
0: Okay.
1: Eh. Eh awa bonneo ka moka bo sesi.
0: Eh.
1: Awa ke rawa. Le ba theletse ka moka ba thobela FM ke rawa. Moropa sho fihlile.
0: Eh.
1: O dirile taba bona.
0: Eh. Re takwa ka bona gore na e ba ukwele biwa moropo.
1: Thobe.
0: Eh ra gadi ka mo bona ba ba ba boledishi.
1: Eh ra gadi. Eh awa. Na ke la boga ka le mphile re bitse. Ke rawa. Eskalala.
0: Le kamoso. Mmm. Hello wa ra ke malo ena pe. Re se re khari fela. Enge le bona ba go ra khari mamang o tile sale moye o phele gedi.
1: Awa ke ra khani mamsi eh mohlala.
0: Le tswa le kae ba tswa le kae?
1: Mosterloos.
0: Oh yeah. Ra khani mamsi. Eh re le bo ga tle re le bo guru guru guru le khono ka tsa na kwa lena. La fela tsa DJ o re tsa 5K. Re koshe moropa. Eh, a ke re le tlo fa le tlo ga botse le no bulela fa le ko gore na eh ba re eh bo fopukeng se mona mo tlo ka re ka bula dipokeng tsa hao.
1: Eh, wanna ke le bala yo. Eh, dipokeng. Eh, mo dipokeng se TikTok ke Sky Moropa. Facebook ke Sky T. Number 0792360847 0792360847.
0: Facebook man mutlo mo tibeng tshe ba re khumana mo Facebook re ke tshimtlong ba ba ola tshe mo Facebook ba ka khona bona u jika fela tsona di nomor mo go ka di khumana mo la go Facebook gore khona nyana go tlo nwa fa gore ba ka sone u tshwara ka go fela e go fela ge ba kana ba re mo Facebook fale ba ka khumana man
1: ba ka Facebook ke Sky T S K W Y T W E a bona mo ke nna
0: re le wa sky re le boga sky t re le boga tle re kole mo ropa re le boga ba tshwenye ba ta re botsa fa gore ba kole yo mo ropa ga mo na re tlo le ba go le mo flo flo wa ke tswa ke a rata mo na ke ra bona e tswela pele mo na go tshwara jwa lo re nyoko bona fa lo wena o lo mo DJ tsa go dimo ile fa ga o tle mo thobela ke selo twa re seletse fa re le tshelena go re le la ba so ra bona re lo le tshwela